0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuwin na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santan Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at luta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Mabilis ang mga butika.

Oy! Magandang umaga po mga katropa. Narito na naman ako. Ako po si Deo de Guzman. Oo, nakalimutan.

0: kong buksan yung playset ko dito. Good morning po mga katropa. Ito po servisyong katropa. Ang oras po natin at 8:30 po ng umaga. Ha, kamusta na ho kayo? Kamusta na po ang inyong buhay-buhay? Sana po ay hindi kayo ano ba to? Sana po ay hindi kayo masama ang pakiramdam, ha? At sana po teka lang ha. Aya. Iyon, ito. Simulan natin.
1: Mahigit 2 taon nang taus-pusong nagbibigay serbisyo sa inyo mga katropa. Hatid ay mga impormasyon, tulong at gabay sa mga katropa na nangangailangan. Diskusyon sa mga bagay-bagay na kailangang malinawan mula sa mga eksperto. Ayuda at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Dito sa XFM. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Aho, nawala kasi. Good morning mga katropa. This is Deo de Guzman. Nagbabalik po para sa Serbisyong Katropa ngayon po May 6, 2026. Kapusta na po kayo? Hindi ho masyadong traffic ba ngayon? O traffic na ulit? O, sabi ko nga kahapon mura na ang gasolina kahit papaano. Kukumpara yan noong 3 linggo lang nakalilipas, ngayon ho medyo mura na. Kaya ho napapansin namin na medyo bumibigat na naman ho ang daloy ng mga sasakyan sa Kamaynilaan. Particularly in EDSA, kahit ho mga bandang alas 10 na, dapat lampas na sa rush hour yan eh. Window time na nga yan eh. Window time na yan para sa mga coding eh. Pero medyo mabigat na ho, mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Para naman po doon sa mga papasok sa kanilang mga trabaho, ingat-ingat ho, ah. Swerte naman ninyo, ang pasok nyo sa trabaho mga alas 12, alas 11. Nga lang, gabi na rin kayo uuwi. Pero, kahit papaano, mas maluwag kaysa sa rush hour. No, mas maluwag kaysa sa rush hour. Kasi ang rush hour natin, ah, usually, sisimula yan mga alas 7. Hanggang alas 8:30, hanggang alas 9:30. Ay, ganyan naglalaro. Kaya ho, yung window time sa coding alas 10 hanggang alas 5. Kasi beyond those times, earlier than 10 and later than 5, mas mabigat na ho ang daloy ng mga sasakyan mga katropa. Hindi lang, pati yung mga namamasahe. Pati ho yung mga nasa MRT, LRT. Palitan pa rin ba ng mukha dyan? Oo, kasi yun ho dapat eh. Dapat ho, dinadagdagan pa rin eh. Actually, dinadagdagan na kahit papaano ng pamunuan ng MRT at ng LRT yung mga bagon. Lumamag na rin yung iba. Gumanda yung pasilidad. Meron pa mga cooling areas dyan. Kasi nga mainit eh, di ba? Naglagay sila ng mga cooling areas para naman po hindi naman masyadong mahirapan yung mga pasahero. Lalo na yung mga matatanda, yung mga bata na talaga namang nahihirapan. At posible pang, naku, huwag naman sana hong maatake ng tamaan ng heat stroke. Dahil sa sobrang init ho ng panahon ngayon. Kailan ba darating yung bagyo na yan? Kailan ba uulanin ang Metro Manila? Mamaya ho, tingnan natin ha. Para naman ho, kahit pa paano mapalamig at mabawas-bawasin din naman ang polusyon sa ating hangin dito sa Metro Manila. Umuusok pa ba yung nabotas? Yung landfill dyan, nung nakita ko parang umuusok pa rin ah. Ayan ho, yung mga dapat na ayusin, na pamahalaan. Tumutulong na nga ang Japan eh. Oo, para maayos yung problema na yan. Ganun ano, sabi ko nga, bakit kailangan lagi na kapag meron tayong problema dito sa Pilipinas, humingi ho ng tulong sa mga Japanese experts. Daming eksperto sa Japan. Bakit wala bang eksperto sa Pilipinas? Bakit nga ba puro Hapon? Siguro kapag when it comes to earthquake, sige, okay. Hapon. When it comes to technology, okay. Hapon, tama. Kasi nga naman, meron silang mga technology na wala tayo. Baka kaya ganun, Kaya doon tayo humihingi ng tulong sa mga Hapon. Pero bakit hindi tayo, ewan ko ba, tumayo sa sarili nating paa din minsan, Anyway, mga katropa, ito yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ha? Dito po sa serbisyong katropa, hatid sa atin lahat ng Santon Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa ubo, laban sa sipon. Yan po ang Santon Vitamin C, uminom po araw-araw. Ito ang ating headline for today. Yung Go Manila app, inilunsad po para sa mas pinabilis na proseso ng mga dokumento sa Maynila. Congratulations, Mayor Isko Moreno. Yorme! Serbisyong maganda ho yan para sa inyong mga kababayan, sa inyong mga constituents. Yan po, alam nyo kasi ang digitalization, mga katropa, ay makakabawas yan sa tinatawag nating red tape. Makakabawas yan doon sa tinatawag nating corruption. Dahil magiging automatiko yung pagpoproseso ng mga dokumento. Yes, dadaan ho yan sa mga gumagawa ng mga dokumento yung nagpoproseso. Pero dahil yan ay digitalized, hindi na yun, ay, pakiuna ngayon sa akin. Oy, pakiayos nga ito na mas mabilis. Oy, eh, kulang yung requirement ko po. Pwede bang matuloy na lang yan? Ayan. Eh, yan yung mga mababawas. Yan yung mga matatanggal kapag ka meron tayong tinatawag na digital process. At syempre, mawawala din yung mga anong tawag doon? Fixer. Yung mga fixer na yan, mga katropa, yan yung mga ano eh, nangungurap. Mga nangungurap sa mga government agencies. Bakit kanyo? Bakit sila yung mga nangungurap? Kasi ho, mga katropa, may magpapaayos doon sa labas. Willing namang magbayad. Unahin mo na yung papel niya. Sandali lang naman to. Hati na lang tayo. Patay tayo dyan.
2: Anak ka ng
0: po. Ganun. So, bumubuo na ngayon sila ng isang sistema na may mga tao sa bawat proseso. Ayan. At ang mangyayari, bawat transaksyon doon kay fixer na yon, meron ng system yan, meron na siyang team. Alain mo, may team. Pepresyuhan niya. Ito, 10,000. Matatapos yung iyong pinoprosesong papeles sa loob ng isa at dalawang araw. Diba? Hati-hati sila doon ngayon. Imagine nyo kung makakasampu sila. Diba? Kung makakasampu sila sa isang araw. Tapos sila ay 5.
2: Anak ka ng po.
0: Di tigbe 20 mil sila. Diba? Tama ba yung mat ko? Medyo ano eh. Whee! Kung ting sa 10 sila, kung 10 yung kliyente nila, magkano ba sabi ko? 20 mil? 10 lang pala. 50 lang pala. Ting sa 10 sila. Di ba rin mag-mat? Kala ko 20 sinabi ko. 50 lang pala. Pag-ahati-hatiin ng 5. Tig-jijis mil. Imagine mo, 10,000 a day. Kaya pala, sarap ng buhay ah. Teka, papasok ako, sayang yung 10 mil. Diba? Yun yung matatanggal ho kapag dinidigitalize ang proseso. Ha? Hindi ho nakukorrupt ang mga government agencies at hindi rin ho naman maaapektuhan negatively ang ating mga kababayan. Usually dyan, yung mga kumukuha ng mga building permit, kumukuha ng business permit, kumukuha ng ang dami, kahit nga renovation, kahit anong tawag dito, yung demolition permit, ang daming permit na kinukuha sa local government na kapag napasukan ng katiwalian, permit to corrupt. Itong summer camp naman para sa mga batang Manilenyo. Aba, sa Maynila na naman! Binuksan po ng Manila City Library. Oo. Kasi yung iba, naalala ko tuloy. Bola muna bago droga. Anong bola muna bago droga? Hindi. Bola muna, wala nang droga. Ay, oh, mas maganda ho kasi dahil bakasyon ngayon, sabay, kailangan ho magkaroon ng magandang aktibidad ang mga kabataan. Hindi lang pa cellphone-cellphone. Hindi ho pa computer. Dapat ho talagang mayroong makabuluhan na mga bagay na ginagawa mga kabataan nang sila po ay mas malinang, mas matrain para sa pagiging mas responsabling citizen, mas responsabling tao, diba, na makatutulong sa ating mga kababayan sa hinaharap. Ayan. Sa namang libreng late birth registration, abay muli pong inulunsad sa Navota City. Maganda yun ha, late registration. Pero ang problema ho kasi dyan, bakit kayo late? Ang question dyan, bakit late registered? Ano? Ah, siguro ano, oo nga. Ah, oh, tama. Tama, Clyde. Ano, kasi baka merong mga na ano, mga ipinanganak ng, alam mo yung mga, syempre merong mga mahihirap sa buhay, yung mga nanganak biglaan, lalo yung mga, di ba merong mga nanganganak sa kalsada? Di ba? Na wala ng oras para magpunta pa sa kung saan at i-register yung anak. Ang pangalan na lang niya ay Star. Di ba? O kaya Boy. Di ba? Baka yun na lang. Kaya yung registration nila, yan po kasi yung pagkakakilanlan ng mga tao. At importante po na registered birth certificate. Dahil yan po ay kakailanganin sa buong buhay ho ng isang bata, ng isang Pilipino. Yung ating mga headlines po, ha? Ito pa isa, ha? Panawagan po. Tatlong panawagan ito. Yung magulang ng batang iniwan sa ospital, isa namang iniwan sa harap ng bangko, at lola daw po na nawawala matapos lumabas ng DFA Asiana. Abay, humihingi po ng tulong yung pamilya nito na makita. Mamaya po yung mga detalye ng mga panawagan na yan, mga katropa, ha? Ang oras po sa bumasa, 8:45 in the morning. Magbabalik po ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. XFM Mega Manila.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine.
3: Sister
6: Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil, Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: SFM 99.5. Serbisyong katropa.

0: Nagbabalik po mga tropa ang serbisyong katropa. Ako po si Deo D. Guzman. Diretso po tayo sa ating weather update.
1: Weather update.
0: Weather update po ngayon araw na ito. Para po sa ating ulat panahon, isang low pressure area o LPA ang namataan sa layong 670 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, habang isang tropical depression naman ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may layo na 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao. Inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit hanggang sa nahangin galing sa dagat. Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index. Ayan, masakit yan ha. Sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius dito sa Metro Manila, particular sa Sarnaia, Pasay City, at Science Gardens at Quezon City. Sumikat po ang araw kaninang 5:32 in the morning at inaasahan naman lulubog mamayang 6:14 ng gabi. Alam niyo mga katropa, ha? May wala palang bagyo dito sa Metro Manila. Meron inaasahan LPA pero sa Mindanao. Pero sana naman na, I'm not praying na magkaroon ng bagyo. Pero kahit pa paano, para naman lumamig-lamig ho, ano. Yung medyo matagal-tagal na medyo hindi naman masyadong malakas pero yung tamang ulan lang para naman kahit pa paano lumamig. Ano? Kasi dyan sa Maynila, for example, sa Maynila ho, nagpapaulan sila dyan. Nagpapamisting. Nagbubuhos ho ng tubig. Nagdidilig na rin kasama na yon. Para po kahit papaano, lumamig daw. Pero batay sa aking paniniwala, kapag ho, yaan ay ginawa at mainit ang sikat ng araw, imbis na ho mapalamig yan ay mas lalong iinit. Kasi alimuong. Yung mainit na mainit yung kalsada, babasain nyo, mag-evaporate lahat yan. Pag nag-evaporate lahat yan, sobrang humid. Mainit na basa yung hangin. Kaya imbis na mapalamig, ay lalo pang umiinit. Diba? Mas mainit po yung, yung wet air. Oo. Kaya ho, ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Sino pa ba yung mga naiinitan, ha? Siyempre, yung mga nagko-commute. Nandiyan na tayo, nagko-commute. Yung mga traffic enforcers po na sila po ay nakabilad sa araw. Kaya kung hindi mo maiiwasan, makikita nyo madalas nasa shade, nasa ilalim ng puno. Para man kahit papaano, makaligtas doon sa init ng araw. Kaya naman humahalaga para sa kanila, doon sa kanilang pamunuan, bigyan nyo ng rasyon ng tubig. Oo, bigyan nyo ng yung 5 litro. Na lalagyan na ng tubig doon sa kanilang mga station nang sa ganun, hindi na nila kailangan bumili. Bawas na sa kanilang gastos yan. Bukod doon, mapapalamig pa nila yung kanilang pakiramdam, ha? Importante o ang staying hydrated kapag ho ng ganitong panahon na mainit. Grabe mo, hanggang 41 degrees Celsius posibleng umabot ang temperatura sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Particularly din daw dyan sa Pasay City. Dyan sa Naiya. Sabi ko nga kahapon, Naiya talagang mainit dyan. Dahil puro semento yan . Nag-radiate po ang init niyan doon sa mga katabi. Kaya ho, sobrang makaka-apekto yan sa ating mga kababayan malapit sa Naiya International Airport. Ninoy Aquino International Airport. I'm churi. Anyway mga katropa, ito ho, basahin natin ating detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Balitang serbisyo ho ito, ha. Patuloy ito po na pinalalakas ng pamahalang lungsod ng Maynila ang paggamit ng Go Manila app upang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga residente at mga negosyante. Sa pamamagitan ng mobile application na ito ay maaari nang isagawa online ang aplikasyon at pagbabayad para sa mga mahalagang dokumento gaya ng business at occupational permits, health certificates, sedula at real property tax. Kasama rin sa mga serbisyo ang pagbabayad ng multa sa trapiko at mga kahilingan sa local civil registry. Paghingi ng birth certificate. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng nasabing digital platform na bawasan ang mahabang pila sa City Hall at gawing mas maginhawa ang transaksyon para po sa lahat. Inaasahan namang mas mapapataas ito ang antas ng serbisyo at transparency sa koleksyon ng mga babayaran sa lungsod. Para sa iba pang mga katanungan ay makipag-ugnayan po ang publiko sa Manila Electronic Data Processing Services o EDPS. Sa pamamagitan ng kanilang opisyal na email address, mga katropa. Makikita yan sa kanila pong Facebook page ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Ang problema lang dyan na nakikita ko, mga katropa, yung mga senior citizen. Para naman po sa mga senior citizen, ay advice para po sa inyo ay hanapin nyo po, hingin nyo po ang tulong ng inyong mga apo, ng inyong mga anak. Nang sa ganon, ay makuha nyo po yung mga dokumento na kinakailangan ninyo mula po sa City Hall kung meron kayo mga kailangang i-apply. O di naman kaya, sana magkaroon din naman sa City Hall, ng help desk doon. Kahit papaano naman, dapat hindi rin mawawala yung face-to-face na tulong na ibibigay ninyo sa inyong mga constituents. Lalo't higit sa mga senior citizen na hindi naman alam. Hindi naman, nahihirapan sila na i-navigate yung application na yan, application sa kanilang mga cellphone. Paano ba ikang i-download ito? Ano bang mag-register dito? Paano bang gagawin? Ano bang kailangan? Paano bang mag-upload? Ayan, yun yung mga usual na tanong. Kaya po kailangan magkaroon din ng help desk yung ating mga, para sa ating mga kababayan ng mga senior citizen dyan sa lungsod ng Maynila, sa May City Hall. Siguro mga 6-5 tao lang, the most, marami na yung 10 para po ma-accommodate yung ating mga senior citizen. Usually sila yon na makapag maturuan sila na gamitin yung tinatawag nyong Go Manila App! Go! Go! Go Manila App! Go! Ayun, meron pang chant. Diba? Para pa mapabilis yung ito, business permit, occupational permit, ang dami ho, ang daming kailangan dyan. Sana ganyan din ang gawin. Although sa ibang local government units naman, meron na pong mga ganyan na online, digital na ho. Quezon City, digital na. Syempre ito, yung gov.ph po, mga katropa. Ito hong ating e-gov.ph na wala palang pambayad sa cloud services. Lumabas doon sa Senate hearing. Wala pa lang silang pambayad sa cloud services, ha? Anak ka ng naglulunsad tayo ng ganito, mga katropa, ng mga digitalization. Lalo po, itong e-gov.ph, yan po, isang national government project po yan. Kung saan ito yung pagsasama-samahin ho ng mga digital process ng mga local government units, pati na rin po ng mga government agencies, iba't iba po yan, di ba? So kapag po ito ay nakakonect kayo doon sa e-gov.ph, abay, magdediretso ho yan, kayang-kaya. Makikipag-ugnayan lang sila sa DICT, mga government agencies. Pero yung dapat bibigyan din ng suporta ng pamahalaan, especially the funding. Kailangan po kasi ng tao niyan. Kailangan din ng bayad ng bayarin niyan. Binabayaran ho yung mga cloud services ho. Yan, ano ba yung cloud services? Ulap ba yan? Walang ulap sa labas! Ayan. Ang cloud services po, mga tropa, yan yung mga data center. Yan po yung mga dyan isinisave yung inyong mga information. Yan po ay isa sa mga secured places para po hindi manakaw yung inyong mga identity, inyong mga information. Doon po sa inyong mga app, doon sa inyo na ibinibigay sa mga government agencies. Yan po yung cloud services na yan. Na apparently, wala palang pambayad. Kaya nagkaroon ng problema nung nakaraan dyan sa e-gov.ph, mga katropa. Anyway, tuloy-tuloy lang ho. Sana po magkaroon pa ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Hindi lang actually dito sa Metro Manila. Ha? Kasi project ko ng gobyerno nga, di ba? Lahat merong internet, lahat may wifi, lahat makakarating at magagamit ang bagong technology. Pero importante ho ang mga lokal na pamahalaan, yung mga bayan-bayan, sa mga rural area, sa mga malalayong lugar. Meron pa rin ho kasi mga bayan na ang proseso nila, for example, ang pagkukuha ng business permit, physical pa rin. Bukod sa physical, mahirap, diba? Pila. prone to corruption. Yan. Yan ho yung mga dapat alisin. At tulungan po sana ng national government at mga local government nang sa ganun ay may update naman po yung kanilang mga proseso sa aplikasyon ng mga dokumento na ilalabas po ng mga lokal na pamahalaan.
1: Servisyong katropa.
0: Uy, namatay na. Nawala na naman. Ayan. Sa iba pang balita mga katropa, inaanyayahan po ng Manila City Library ang mga batang may edad na 6 hanggang 12 na sumali sa Story Makers Little Hands Big Story Summer Camp upang mahasa ang kanilang galing sa paggawa ng kwento at pagtatanghal. Hindi yung basta-basta paggawa ng kwento, ha? Hindi yung fake news. Magagandang kwento. Layunin po ng programang ito na ituro sa mga bata ang sining ng puppet making, voice acting at storytelling sa pamamagitan ng mga masaya at interactive activities. Sa dulo ng nasabing camp ay bibigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na ipakita ang kanilang talento sa isang mini puppet show. Wow! Gaganapin po ang mga session sa children's section ng Manila City Library. Sa main office po yan sa May 12, 14 and 21, dakong alas 9 ng umaga. Para sa mga interesadong magulang, ay maaaring mag-sign up online sa kanilang official registration link o makipag-ugnayan po sa mcl.vef1994@gmail.com para sa iba pang detalye. Alam ko available din po 'yan sa ano, sa social media page, Facebook page po ng Lungsod ng Maynila. Tandaan na huwag palampasin po yung pagkakataon na bigyan ng buhay ang imahinasyon ng inyong mga anak ngayong summer season.
1: Servisyong katropa.
0: O, napakalaking bagay ho niyan mga katropa, ha. Ang laking bagay ho na nalilinang yung imagination ng ating mga kabataan, yung mga anak ninyo, para hindi nalilimit sa kung ano man yung nakikita nila, ha. Palawakin po natin ang kaalaman ng ating mga anak nang sa ganun ay lumaki sila ng mas maayos, ng successful, na mas mabuting tao at mas responsable. Yung mga hindi nagnanakaw sa gobyerno. Oo, yan ho mga katropa yung mga magagandang resulta, magagandang epekto ng pagbibigay ng atensyon sa growth ng ating mga anak. Maganda ho yung proyekto na yan, ha? Little Hands Big Story Summer Camp. Pwede ba yan sa hindi mga taga Maynila? Oh, exclusively for Manileños only. Sana meron din ganyan sa ibang mga ano, lungsod, ha. Gayahin niyo. Actually dapat meron tayong mga ganyan sa ano, sa Manila Metro Manila Council. Yung mga Metro Manila Council, pakikita niyo dapat ipinepresent niyo sa iba't ibang mga lungsod yung inyong mga magagandang proyekto. Do not keep it to yourselves. You present, you mag-share kayo. Ito yung project namin. Dapat meron mga monthly meetings ang MMC kung saan ay pag-uusapan yung mga projects na ganyan. Kasi tinatawag dyan, best practices. Nang sa ganun, mga katropa, ay nagagaya at nahahawa yung ibang mga lokal na pamahalaan and they improve over it. Diba? Ini-improve pa nila yung mga proyekto ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. And that is improving. Pinapaganda pa, diba? Maganda ho yun na nagkakatulong-tulong ang mga lokal na pamahalaan. Siyempre, di ba, meron mga sister cities din. Yung mga Metro Manila City sa iba't ibang mga bayan sa buong bansa, ayan, share your best practices nang sa ganun ay magaya yung mga magagandang bagay na ginagawa ho ninyo sa inyong mga lokal na pamahalaan. Ang oras po sa buong bansa, mga katropa, 9:03 in the morning. Ating sa ating lahat ng Santo Plus Gold, isang malakas na food supplement for a healthy body and stronger immunity. Meron po yung mangosine, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, isang napakahusay na food supplement capsule, mga katropa. Magbabalik po ang serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
3: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Nagbabalik po. Napapakanta ko dun sa ating jingle. Katropa ng bawat Pilipino. Ayan. Serbisyong Katropa po, Daddy Guzman. Ang oras mo ba sa 9:01 in the morning? Ito ho, diretso na tayo sa mga detalye ng ating mga public service po ito na mga balita. Muling magsasagawa ng libreng mobile late birth registration ang City Civil Registrar's Office ng lungsod ng Navotas para sa mga residenteng wala pang opisyal na birth certificate. Birth certificate. Kukuha ko ng birth certificate. Nakatakdang bumisita ang programa sa Barangay North Bay Boulevard, North bukas. May 7 at Barangay San Rafael Village sa Biyernes naman May 8. Pinapayuhan ng mga aplikante na dalhin ang mga sumusunod na dokumento. Birth certificate.
0: Servisyong Katropa.
1: Ayun naman tayo dito sa bansa natin eh, sa Pilipinas eh. Kailangan mong kumuha ng ID kasi wala kang ID. Ang unang requirement, ID! Pero ito, iba-iba ang result ang ano nito, ang requirement nito. Seryoso yung requirement ito, pinag-isipan ha. Ito ho, pinapayuhan ng mga aplikante na dalhin ang mga sumusunod na dokumento. Ito yung tinatawag na PSA negative result. Hindi po sa ospital kinukuha to ha. Hindi po sa ospital kinukuha yung PSA negative result. Yan po ay sa PSA kinukuha. Yan sa ISAV. O, meron din silang online din, ano? Baptismal Certificate. Certificate of Indigency mula sa barangay at valid ID ng mga magulang. Eh ngayon, ang problema dyan, ito ang problema dyan. Kailangan nyo ng iba pa mga ID para kunin yung mga requirements na yan. O konti lang kung titingnan para makakuha yung serbisyo kaugnay doon sa late birth registration. Pero yung mga requirements ho nila, kakailanganin din ng iba pang mga requirement. Yan yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Kaya nga mahalaga na magkaroon sa bawat lungsod, sa bawat bayan, ng mga one-stop shop kung saan po doon na pupunta ang ating mga kababayan na kukuha ng mga dokumento. Kailangan mo ng dokumento sa local government? Nandyan. SSS? Nandyan. LTO? PhilHealth? Diba? Pag-ibig? GSIS? LTFRB? Ayan. PSA? Ayan ho ang importante. Merong one-stop shop nang sa ganon ay hindi na ho nahihirapan ang ating mga kababayan na pupunta kung saan-saan, magko-commute papuntang SSS. Susunod naman, magko-commute papuntang PSA. Magko-commute na naman papuntang DFA. Diba? Alalayo ho niyan. Mahihirapan. Kulang ang isang araw. Diba? Eh, araw ang sweldo ang marami sa atin. Kaya ho, ganun. Kaya mahalaga ho yung mga one-stop shop na ganyan. At sana itong civil... Itong libre ho kasi yung gagawin nilang proyekto na ito. Yung late birth registration. Paalala rin ng lokal na pamahalaan na ang mga aplikanteng hindi ipinanganak sa Navotas ay kailangang magparehistro sa lungsod o bayan kung saan sila isinilang. O kung hindi daw sila doon ipinanganak sa lungsod ng Navotas, at alam nyo naman na hindi doon ipinanganak, doon ho kayo kung saan ipinanganak yung inyong mga anak o di naman kayo kung kayo ay matanda na at nagpapa-late registry. Grabe naman yon. Meron bang ganon? Meron ka bang kilalang ganon na Clyde? Na walang birth certificate pero mga 30 anyos na? Diba kapag sa school ka, pagpapasok ka ng school, diba kailangan birth certificate?
2: Oo, marami.
1: Meron ka kilala? Ganon?
2: Pati yung isang kapatid ko nga, walang birth. Kasi yung pinanganak siya doon sa malayo eh, sa bukid ng Santa Maria, Davao Occidental.
1: Oo.
2: Yung nanay niya, Ewan ko kung bakit hindi rin.
1: Teka, nanay niya, kapatid mo. Hindi, nanay mo yun.
2: Hindi, ano, stepbrother ko.
1: Ah, okay. Stepbrother ko yun. Okay.
2: Oo. Ngayon, ewan ko lang ngayon, ha.
1: Walang birth certificate.
2: Ngayon kasi may business na siya.
1: Oh, naayos na yun.
2: Naayos na yun. Matagal din siya, ano. Kasi nag-aaral siya ng, ano, ng high school.
1: Mm-mm.
2: Wala pa rin siyang ano, eh.
1: Birth certificate. Oo. Aba. Pero ano, usually, ganun ba talaga? Minsan kasi, well, siguro kapag rural area o malayo talaga sa kabihasnan yung bahay, usual yung ganyan eh, no?
2: Oo, kasi sa elementary, pwede naman na to be follow lang daw yung ano eh.
1: Yung birth certificate, oo. Tapos hindi na nag-follow. Natapos na yung elementary, wala pa yung birth certificate.
2: Nung nag-high school siya, yun, nag-high school na siya, inanapan na talaga siya kasi sa city na siya eh.
1: Ah. O, kaya talaga nahihirapan. Ano? So, talagang importante ho talaga. Kaya ho, kapag yun sa mga magulang.
2: Hirap talaga doon kasi yung one time nagpunta ko doon,
1: Sasakay
2: ka pa ng barka para makaabot sa lugar nila.
1: O, ganun.
2: Oh.
1: Kaya pala mahirap talaga kumuha ng birth certificate. Oh. Kaya mahalaga yung online eh, no? Dapat merong online.
2: Oh. Mas okay yung ganyan na, ano, na isahan na lang.
1: Mm-hmm. Tama yun.
2: Oo.
1: At least naayos na nung kapatid mo.
2: Oh,
1: okay. Oh, ayos. O dito sa mga taga Navota City, maraming salamat Clyde. Yung mga dito sa Navota City, bilisan nyo ang proseso ha. Dapat po maagapan ninyo yung mga requirements ninyo para po makapag-register yung mga anak o di naman kayo. Diyan sa late birth registration, ay schedule po niyan mga katropa ay May 7. Gagawin po yan sa Barangay North Bay Boulevard North bukas at Barangay San Rafael naman sa darating na Biyernes.
0: Serbisyong katropa.
1: Tapos para naman po sa mga special na kaso, special, parang halo-halo lang, maaaring magkaroon ng karagdagang requirements depende po sa edad at sitwasyon ng ire-register po na individual. Ayan ho ah. Congratulations po doon sa Navota City. Sana gayahin din talaga ng iba't. Bakit hindi gawing normal to, regular ano? Dapat siguro magandang gawing regular. Tapos 50% na lang yung bayad. Masyadong mahal yung bayad sa registration. Although government, di naman natin ina-expect na masyadong mahal. Pero di ba, kapag ka merong indigency, libre nyo na. Meron naman kayong certificate of indigency. Kapag indigent po yung mag-a-apply, libre na dapat. Di ba? Labas tayo ng himpilan mga katropa, pinakamaraming reklamo daw. Naibalita natin, baka meron pa karagdagang detalye ito si Earl Saludar mula po sa XFM Mega Manila. Dahil yung LTO daw po nangunguna sa listahan ng mga inireklamong government agencies. Pasapang Earl!
3: Report. Nanguna ang Land Transportation Office o LTO sa talaan ng mga ahensya pinakamaraming reklamo noong Marso batay sa ulat ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Pumangalawa ang Bureau of Internal Revenue o BIR, kasunod ang Food and Drug Administration o FDA, Land Registration Authority at Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karaniwang reklamo laban sa mga ahensya ay kaugnay na matagal na proseso sa aplikasyon, dagdag ng requirements at paglabat sa Citizens Charter. Dagdag pa rito, karamihan ang reklamo laban sa LTO ay nagpula sa Metro Manila. Katropa mo sa Quezon City, para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Maraming salamat, katropang Earl Saludar!
0: Servisyong katropa!
1: Para naman hindi ire-reklamo, napakarami naman talaga ire-reklamo dyan sa LTO, no? ako, meron akong reklamo sa LTO. October pa ako nag-apply ng bagong plate number. October ha, last year. Wala pa hanggang ngayon. Kasi nung bumaha, ang tapang-tapang, malaki kasing sasakyan. Diniretso ko, baha eh. Kaya naman kasi mataas eh. Kaya naman eh. Pagdating ko sa bahay, wala yung plate number ko. Kinabukasan, punta ako LTO. Nag-apply ako ng bagong plate number. Tapos after a month, nag-follow up ako. Sabi sa akin, sir, medyo delayed po kasi ang ating mga plate number. Kailan ako babalik? I-email na lang po namin kayo. Eh paano 'yan kapag ka mag-renew na ako next year? Kasi November ano? Oo, kasi tama, mag-renew ako. Sabihin na lang po namin kayo, wala pong eksaktong date eh. Kung kailan po meron na. Patay tayo diyan. 'Di ba? Nagbabayad ho kami ng aming mga plate number pero hindi po dumarating yung mga binayaran namin. Papa, sino hindi maiinis ano? Sino hindi maiinis sa LTO pagka ganyan? Diba? Yung isa pang inireklamo, SSS. Yung serbisyo po kasi. Alam nyo, sa mga ganyan ho, sa mga government agencies ho na ganyan, isa lang ang reklamo ko din eh. Doon sa mga may mga frontline workers nila, yung mga humaharap sa public, sana ho yung mga empleyado nyo na pinasusweldo din namin, kausapin kami ng maayos. Hindi yung kauupo ko lang, nakangiti pa ako, maayos ako makipag-usap, susungitan mo ko. Kung pwede lang pitikin kasi sa ilong eh.
4: Anak ka ng puso.
1: Diba? Kasi naman ho mga katropa, you are a public servant. Expect ho na maraming haharap sa inyo. Sa mga ganyang pagkakataon, wala kang karapatang mainis. Itawan nyo lang. Diba? Kailangan lang eh. Dapat yung disposition nyo mga katropa sa buhay. Laging positive looking. Dahil kapag ka ikay nakasimangot lagi, pumapangit ka!
0: Servisyong katropa.
1: 9:20 na po in the morning. Bahagi ito hindi sa atin lahat ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ayan, Santon Gold Coffee Mix. Meron po yung collagen at glutathione. Yan po ay meron ding mangosteen at syempre malunggay. Moringa ho yan, moringa. At ang nagpapatamis dito ay all natural stevia. O pwede po yan sa media. Media Betis. Isang napakasarap na coffee mix po yan, mga katroma. Hindi katroma ha, katropa. Available po yan sa Mercury Drug Stores, Drugstore, Southstore Drug Stores, TGP, Generica Drug Store, nationwide. Pati syempre po sa ating mga Yes to Health Clinics nationwide. Magbabalik po ang Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa. SFM 99.5.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Makaraya is serbiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Sister Pain.
7: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Clarissa, gahanap talaga ako ng kape nung di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione. Sounds good.

0: Manila. Serbisyong Katropa.
1: Babalik po sa Serbisyong Katropa. Ako po si Dady Guzman. Dumiretso na tayo sa ating mga panawagan ngayong araw na ito. Nanawagan ang Makati Social Welfare Development sa mga magulang o kaanak ng isang batang babae na pinangalan ng Pauline na iniwan sa isang ospital sa Santa Cruz, Laguna noong taong 2019 pa. Ang tagal na ho niyan, ano? Ayon po sa ulat, ipinanganak ang bata bilang isang preterm baby sa Polymedic Inc. noong 2019. Dahil sa kanyang kondisyon, kinailangan niyang manatili sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Gayon paman, matapos ang tatlong araw ay hindi na bumalik ang kanyang ina at tuloy na siyang pinabayaan sa loob ng 4 na buwang pananatili sa ospital. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Ginang Shimamura, ang individual na kumupkop at nagbigay ng kanyang mga pangunahing pangangailangan mula lang siya ay makalabas ng NICU. Inimok po ang sino mang may impormasyon tungkol sa pamilya ng bata na makipag-ugnayan kay Shana Lane Canizares, isang registered social worker sa Makati Social Welfare Development. Ang number po nila ay 88701652 upang maayos ang legal na katayuan at kapakanan ng bata. Kawawa naman ho. Ilang taon na yan? 2019, 5 years old, 7 years old. Ah, mag-7 na. Kawawa naman ho, ano? So, hindi lumaki na ang nakagis ng magulang. Alam nyo, ano? Nakakalungkot na merong ganyan. Hindi naman din natin masisi yung magulang dahil marahil iniisip niya yung kanyang mga bayarin at hindi niya rin mabubuhay na mas maayos siguro yung kanyang isinilang na anak na iniisip niya na baka mas mapaganda pa yung kanyang buhay kung hindi siya ang kasama. Yan ho yung mga ano eh, yung mga, alam mo yun, sacrifices din minsan ng mga magulang na kailangan niyang gawin yun para po hindi lumaki sa hirap yung kanyang anak. Nakakalungkot na may mga ganyan. At napakabuting puso naman ho itong si Ginang Shimamura na kumupkop, nag-alaga, papalaki doon sa bata ho. Well, ako sa kanya, yung legalities para po sa pag-a-adopt doon sa bata, para po ma-formalize yung kanyang pagiging magulang para doon sa bata. Eh, yun na lang siguro ang pinakamaganda para doon sa bata na yun, ano? Isa pa ho mga katropa na nawagan ng Makati Social Welfare Development at kina Mr. Ariel at Mrs. kanyang Mrs. o Miss May upang kumuha o makuha ang kanilang anak na si Carl Lawrence Guzman na 7 taong gulang na nawalay po sa kanila. Ayan, natagpuan ang bata ni Mr. Regalado Milas Jr. sa harap ng Security Bank sa Paso de Magallanes, Makati City noong October 2017. Ang tagal na, no! Ayon sa bata, inutusan siya ng kanyang ama na maghintay sa lugar habang naghahanap ito ng pagkain, ngunit hindi na siya binalikan. Sa limitadong impormasyon ibinigay sa bata, tanging bahay na kulay kahel. Ano ba yung kahel? Orange ba yun? Melay! Si Kael lang... Ay, orange, di ba? Tama, di ba? Galing-galing ko talaga. Na malapit sa isang SM Mall. Napakarami niyan, ano? Ang matatandaan niyang tirahan nila. Tinitirahan nila. Dahil dito ay nahihirapan po ang mga otoridad na matunto ng kanyang pamilya. Almost...

0: Matandang babae naman ang iniulat na nawawala matapos ang huling makita po siya sa paligid ng Department of Foreign Affairs sa ASEAN na nitong Lunes, May 4. Kinilala ang nawawala na si Elpidia Manalo Layo na may nakatakdang appointment sana sa naturang tanggapan bandang alas 8 ng umaga. Ayon po sa kanyang pamilya, huling nakasama ni Layo ang kanyang pinsan sa loob ng gusali, ngunit bandang alas 8:20 po ng umaga ay hindi na ito mahagilap. Batay sa pagsusuri ng CCTV footage, ay nakitang lumabas si Layo sa exit gate ng DFA at tumawid patungo sa direksyon ng Ayala Mall sa Manila Bay. Sa kabila ng mabilis sa paghahanap ng kanyang mga kaanak sa loob at labas ng pasilidad, nabigong matagpuan ang matandang babae. Huling nakitang nakasuod si Layo ng puting t-shirt na naka-tuck-in sa army green na trousers at puting headband na may dala rin siyang brown na backpack, asul na shoulder bag at violet na clear book. Dami pala niyan dala. Nakipag-ugnayan na ang pamilya sa mga otoridad ng Paranaque City at kasalukuyan nang nakablotter yung insidente. Tawagan naman ang mga kaanak sa publiko na tumawag o mag-text sa numerong 0975-724-9295 para po sa anumang impormasyon na makatutulong para mahanap po yung matandang nawawala, mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Kawawa naman ho eh. Mahirap po yan, ha? Nawawala yung mag-anak, ha? Sana naman ho makita yung mga nawawala na yan. At yung mga bata ho na mahigit sa... Nako, almost 10 years na yung isa. Kawawa naman ho, ano. Kaya mga katropa, ha, ang ingatan nyo ho ang inyong mga mahal sa buhay. Ang mga bata, huwag ko nyong bibitawan ng kamay, lalo na sa mga matataong lugar. At yung mga matatanda naman, mga katropa, lagyan nyo ng ID. Yun ang pinaka-importante. Bigyan nyo ng ID yung matanda, yung mga bata, kapag po sila ay lalabas kasama ninyo para kung sakaling mawala ang mga iyan, may meron pong mapagkakakilanlan at matatawagan kayo sakaling mang sila ay makita. Siya ho, mga katropa, yan muna ang programa natin, Servisyong Katropa, ngayong araw na ito, May 6, 2026. Magbabalik po tayo bukas. Ako po si Katropang Deo de Guzman.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Mga katropa! X

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Natural

0: Pati hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Sa magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng mga mabibisa, dekalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan na gusto makabili ng ating mga produkto, punta na pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin mag-order sa ating pong official Shopee page or sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayin pa rin po natin, ang isa sa ating pong mga certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, PhD for Naturopathy, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga katropa sa lahat po natin mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa at binabati natin ang isang magandang hapon at maligayang pakikinig. Mm-hmm. Lahat ng ating mga avid listeners, especially dyan sa Bukidnon area, no?
1: Yan,
2: oh. Yung ating mga Manobo na mga kapatid. Welcome po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Even sa Northern Luzon, partner, marami tayong taga-subaybay dyan. Sana po marami tayong matutunan sa ating pong talakayan ngayong hapon.
1: Sa mga kababayan po natin, samahan po kami din sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po niyo. Pwede niyo i-text yan sa ating pong numero ng ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung mga tanungan, lagyan niyo po ng pangalan at edad para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. Ayan, para updated kayo lagi sa ating pong mga papromos at sa ating pong mga announcements mga kaibigan. Ha? At puntahan po, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at libreng check-up.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipadeliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipadeliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
3: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
0: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
1: Ayan po mga kaibigan, ang pwede yung mabilihan ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Pwede yung umorder sa atin pong official Shopee page or sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic or puntahan ng mga local pharmacies sa lugar po ninyo, no? Mga small pharmacies sa lugar po ninyo, hanapin nyo yung mga tatak Yes to Health at available yan, ano? Dyan sa inyo pong mga butika, mga kaibigan. Para po makasigurado na ang inyo pong inumin, gagamitin po ninyo ng mga produkto natin, ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. And if ever meron kayong mga inquiries sa mga products natin or sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, pwede nyo ipadala ang inyo pong mga katanungan, ha, sa atin pong text line. Ang atin pong numero 0969-609-6545. Hindi po muna natin ma-entertain ang inyo pong mga tawag para po mabigyan daan naman natin yung iba na mga texters po natin or mga nagkatanong sa pamamagitan ng text. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, text nyo lang po mga kaibigan para mabigyan po natin ng pansin.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin mga kaibigan, itong problema pa rin, ano? Isang problema sa atin pong pangangatawan na ito ay mainit ngayon, Dok, na pinag-uusapan. Ano? Mm-hmm. Ito pong problema, ano, na stress, mga kaibigan. Marami ang mga kababayan natin, siguro halos lahat, Dok, ay nakakaranas naman ng problema na stress. Iba't iba lang yung tindi nito, tama nito sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. So ano nga ba, Dok, ang nagagawa nitong stress na ito sa atin pong pangangatawan at sa iba't ibang sistema ng katawan natin?
2: Okay, ang stress is hindi nawawala yan. It's all around us, sabi ko. At hindi naman ibig sabihin na stress eh masama na lahat. Mayroong tinatawag na good and bad stress. At ito yung ang stress eh napaka-importante yan sa sistema natin. What kind of stress yun ang pinag-uusapan doon? Sabi ng National Institute of Health, yung stress is ibig sabihin how the body and brain respond or react sa lahat ng mga stimulus na dumarating sa atin. Either ito ay short term or long term, ano, ng mga klase ng stress. Merong good stress caused by excitement, dahilan sa ikaw ay natutuwa o ikaw naman ay nai-inlove, may mga ganun eh. It causes a body reaction na yung iba pinagpapawisan, di ba? Parang mainit ang katawan. And depende lang kung anong klase ng stress ang meron tayo. Ayan. Ayon sa mga pag-aaral, kapag ang katawan ay under pressure, okay, ay nagre-react ang katawan natin, ano? At itong katulad ng mga anxiety na pakiramdam o parang ninenervyos kayo pag pumupunta kayo sa doktor. Mm-hmm. Yung iba pag bibisita sa doktor, biglang tumataas yung BP. Paglabas naman sa clinic, wala naman. So isang uri ng ano 'yon, ng stress caused by anxiety, at meron ding iba na dahilan sa kayo eh parang ma-aksidente or whatever situation na nangyayari, may mga tinatawag na short term. Ito ay nangyayari talaga in our daily lives, ano? Yung minsan, 'di ba, pag ikaw eh mababagsakan ng isang bagay, stress 'yon. Pero the body have its answer to specific stress natin. May tinatawag na long-term stressor na mayroong kakaibang epekto sa katawan. Ito yung stress na hindi siya short-term lang. Ibig sabihin ng long-term, nagtatagal ito ng taon, buwan, at ito ay usually tinatawag na worst kind of stress. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ito ay dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakasakit. Usually, ang kanilang mga research ay ginagawa nila sa mga adult or aging population, kaya nila nakita na mayroon pala itong epekto doon sa mga most common problem natin. Kaya di ba si Dr. Willie Ong, ini-emphasize niya na ang pinakang cause ng karamihan ng sakit sa atin ay stress. Totoo naman yon, dahil may mga pag-aaral na pong ginawa dyan. Okay? So, yung mga long-term stressor na tinatawag din chronic stress, ito yung nagdadala sa ating katawan. For example, meron kang trabaho na masyadong demanding. Lagi kang puyat, lagi kang hindi makapahinga because of your job. O kaya naman may naalagaan ka, may sakit na malala. Tapos puyatan ka lagi. Yun pa lang, matatawag na natin chronic stress. Na yung katawan natin, hindi siya nakaka-receive ng signal na bumalik sa normal range. Kasi, di ba, parang ano ka, pag nagmamadali ka or na-excite ka, sa mga short-term stress, parang mabilis lang yun. Mm-hmm. Then maya-maya, cool down ka na. Yung alam mo, nagalit ka. Ano yun? Short stress level yun.
1: Mm-hmm.
2: Then eventually, after a few minutes, normal ka na ulit.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang mga chronic stress, mga kaibigan, ang katawan natin is constantly on the stress level na hindi nagbibigay ang katawan ng signal to return to normal pace ang ating sistema. So yung nagiging dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng sakit. So sabi sa pag-aaral, very damaging ang result ng chronic stress dahil ang level ng mga stress hormone sa katawan natin is very high. Itong stress hormone natin, nilalabas ito ng katawan wherever we are exposed to a stressor or stimulant. For example, cortisol, yan, saka yung tinatawag na catecholamines, okay? Catecholamines. Itong dalawang stressor na to, or tinatawag na stress hormone, ang siyang particular na nilalabas ang katawan once we are under stress, either good or bad stress. So, pag tinawag na chronic stress, yung mga yan, stress hormone na yan, very high lagi sa ating body. So, ano ang naitudulot nito based on verified studies? Kaya, di ba, marami mga tao ang nagkakasakit nang hindi mo maintindihan bakit nagkasakit. Okay naman yung pagkain.
1: Minsan nga iba, dok, pag nagpapalab, pag nagpapacheck, normal naman halos lahat ng result.
2: Oo,
1: pero nakakaranas pa rin ng hindi mapaliwanag na pakiramdam.
2: Ayan. So, ito yung mga ano ha, mga verified through study na dahil nagiging reason o nagiging cause or result.
1: Mm-hmm.
2: Okay, iba pala yun. Cause is yung stress, ang result ay yung sakit. Una-una is depression and other mental health condition, including yung mga schizophrenia, yung mga ADHD, yan, kasama yan, yung bipolar disorder. So, pwedeng ikaw magkaroon ng depression and anxiety kung ikaw ay laging nasa stress condition. Okay? Maraming factor ang pwedeng maging dahilan nito, including yung genetic, may mga pamilya na pare-pareho sila ng ano ng condition, di ba? Pag may bipolar yung isang family member, lalabas ito minsan sa ibang part ng pamilya. Okay? Ang tawag doon is genetic factor. Environmental, kung saan tayo nakatira or saan tayo lugar na naka-reside. Minsan kapag nasa lugar na magulo, talagang antindi ng level of stress na pwede itong dalhin sa inyo. And including yung psychological condition. Ikaw ba'y nagdaraan ng mga pagdurusa, lalim ng pagdurusa o grief? Ikaw ba ay broken-hearted? So, isa yun sa nagpi-play ng condition ng stress na pwedeng mag-cause ng depression. Okay? O kaya yung mga major stressful or traumatic experiences, yung mga na-rape, na naka-witness ng murder, or anything na crime na sa kanila hindi nila kayang i-absorb, or anything na naranasan nila. So, those stress can lead to depression and other mental health conditions. So, ayon sa pag-aaral, stress can cause a lot of damage in our nerve and brain. Yeah, ingatan po ninyo ha. Hindi po ibig sabihin, iniisip nyo, malakas kayo. I-expose yung sarili nyo sa stress. So, walang taong sobrang lakas sa stress. Lahat yan ay mayroong timeline na pwedeng bibigay tayo. Next is, pwede tayong magkaroon ng chronic problem like insomnia. So, yung insomnia, sa pag-aaral na ginawa nila sa mga taong hindi nakakatulog ng normal and they check na ay mataas pala yung level of stress ng mga tao may insomnia. So out of subjects na kanilang tiningnan sa kanilang study, 45% ng mga taong may stress ay hindi nakakatulog ng normal. And yung mga nagsasabi na sila ay nakakatulog ng maayos, sila yung mga taong walang level of stress na masasabi nating chronic. Okay? Kaya kung hindi kayo makatulog po sa gabi nang maayos, kailangan i-check ninyo yung stressor sa katawan ninyo. Okay, including coffee. Alam niyo ba ng coffee, pag mataas ang caffeine, it gives us stress. Because ang caffeine ay ini-stimulate niya yung ating fight or flight response sa katawan. So, kaya hindi advisable na magkakape tayo kung gusto nating makatulog ng mahimbing o kaya naman wag nating aabusuhin yung tinatawag ng mga stimulant. Next remarkable study is cardiovascular disease. Bakit maraming tao, pag nagalit, inaatake? Di ba yung mga pelikula, makikita mo nagalit, tapos biglang inatake? Because chronic stress can worsen heart health. Ibig sabihin, kapag mayroon kang stress, yung puso mo, magkakaroon ng problema din yan. Yan ay ayon sa Journal of the American Medical Association na sinabi nila na kapag na-stress pala tayo, nagkakaroon ng constriction yung blood vessel natin. Mm-hmm. Parang kumikipot siya at na-prevent yung mas magandang supply ng dugo, so preventing good oxygen supply. Kaya pala kapag ikaw ay nagagalit, na-i-stress ka, nagpapalpitate ka. So every time na ikaw ay ma-expose sa stress, nagkakaroon ka ng parang palpitation. At ang palpitation ay nangangahulugan ang heart natin is masyadong stimulated. And okay lang naman yon, lalo na kung pinagagalingan ito good stressor. Mm-hmm. Pero kapag ito ay madalas and long term, magkakaroon ng possible damage ang ating heart. So kaya one of the deadliest condition is heart disease kapag tayo ay exposed sa stress. Another is yung most common daw na nakikita nila once na ma-stress ang tao, madalas po nagkakaubo at sipon. Common cold. Ay sa mga pag-aaral, nakita nila na yung mga taong may ubo at sipon ay nanggaling sa isang experience that is stressful. Pwedeng ikaw ay puyat, nag-overtime ka, sobra yung trabaho mo. So eventually after that, nagkakaroon sila ng cough and cold. So kaya yung mga sipon niyo, tubo niyo, ano sabi ng doktor? Ano lang yan, bed rest, di ba? Tulog lang, pahinga. Oh. Kasi during the rest and the sleep, nare-relax tayo.
1: Bumabawi yung katawan natin.
2: Bumabawi ang katawan. And lima, ikalima is yung gastrointestinal diseases. Mm-hmm. So mayroon kayong problema sa acidity, ulcer, or GERD, alam mo ba ang isa sa pangunahing dahilan? Stress.
1: Stress. Oh.
2: Lalo na kung ang trabaho natin, ang ginagamit natin, utak talaga yung mga nasa office, di ba? Mga engineer, mga lawyer, doctors. Almost, most of them have gastrointestinal issues. Mm-hmm. So, ayon sa pag-aaral, yung mga irritable bowel syndrome, yung diarrhea, yung constipation, yung pangangasim ng tiyan, at kadalasan hindi magandang panunaw, is widely caused by stress. Okay? Chronic pain. Kung kayo ay meron nararamdaman ng mga pain sa katawan na hindi madaling mawawala, sumasakit ng likod, ang lower back, ang inyong muscle, ito ay kadalasang dahilan sa stress. So may mga pagpapaliwanag dyan na sinasabi na kapag nai-stress tayo, bumabagal yung circulation natin and yung oxygen and nutrients that needed by the muscle, hindi nakakarating ng maayos, so nagkakaroon tayo ng mga tension sa ating muscles. Yan. Kaya di ba pag nagpapamassage tayo, nare-relax tayo. Kasi yung massage ay natutulungan niya na ma-push yung nutrients and circulation sa area na minamassage. Last but not the least is cancer. Mm-hmm. So ang cancer, kung titignan mo yung kaugnayan niya doon sa stress, parang ang layo. Pero sa isang pag-aaral na ginawa nila, may isang evidence na nakita sila sa human study na sinasabing stress plays a role in the onset of cancer. So hindi mo ibig sabihin na stress ka, magkakabukol ka agad. Cancer is a long development stage. So any stress can play a big role. Merong tinatawag na stress hormone na glucocorticoids na tumataas ito kapag tayo nai-stress, na nakaka-apekto sa katawan that also nagbibigay ng opportunity for cancer cells to grow. So yan ang ayon sa kanilang mga pag-aaral. Kaya nga, stress can cause you cancer. Kaya kung kayo ay laging galit, laging may problema sa stress, bawasan nyo. Okay, last but not the least, autoimmune disorder. May mga sakit gaya ng lupus, gaya ng multiple sclerosis, yung psoriasis, na lumalala kapag nagkakaroon tayo ng stress. Kaya nga yung mga may psoriasis, kapag sila ay nagalit o na-stress, naglalabasan yung mga parang balakubak sa ulo nila. So because if in that time na meron tayong stress, ang immune system natin is hindi rin mapakali. So ibig sabihin ng autoimmune disorder partner, mga katropa, inaatakin ng immune system natin mismo kung ano yung parte ng katawan natin na hindi dapat niya inaatake. So yan ang problema kapag meron tayong stress, damay po ang ating immune system. So the question is, paano tayo makakaiwas sa stress? Okay, una, limit everything. Cellphone, yung pagtulog, galingan natin. Mm-hmm. Dapat talagang ayusin natin. At ang pinaka number one pala, partner na solusyon sa stress is taking antioxidant.
1: Ayun.
2: So antioxidant, ang dami niya. Sa mga ginakain natin gulay, sa mga makukulay na prutas at gulay, at sa mga vitamin C, vitamin E. Ang dami mga antioxidant na pwede natin i-take. At kung kulang tayo sa antioxidant, ay sa pag-aaral, malamang mataas ang level ng ating stress na hindi nyo lang napapansin. Akala nyo, hindi ka stress, pero deep inside, meron kayong malaking problema. That's why yung mga kababayan natin na nagtitake ng Santon Plus Gold with high amount of antioxidant, ituloy nyo lang yung pag-inom. It's a preventive for stress and also preventive for anything like cancer, hyper tension, ganun din yung heart problem. Lahat yan nakakatulong for prevention, yung ating pong Santon Plus Gold. Kaya ingatan ang katawan, ingatan ang kalusugan, iwasan ang stress.
1: Tama yung sabi mo, Doc. Limit everything. Ano? Dapat limitado at balanse ang bawat bagay sa ating pong pangangatawan. Kasi anything that is excess or anything that is lacking ay mag-impose talaga ng problema doon, ano, sa ating pong pangangatawan, at maaaring makapagdulot ng stress, maaaring makapag-trigger ng stress sa katawan natin, at magdudulot pa. Kumbaga, maglilink na yan doon sa iba pang mga karamdaman sa ating pangangatawan, mga kaibigan. No? Kaya limitahan at balansehin natin.
2: Kaya papansinin mo, pag nai-stress kayo, nagtatampo ka, nanghihina ka din.
1: Oo, tama to.
2: Sabi nga ng isang lecturer na narinig ko, magtanim ka na daw ng kamote, huwag ka lang magtanim ng sama
1: ng loob. Kasi iba yung maaani mo dun pagka sakit ang anihin mo dyan, pagka yan ang laging mong nararanasan, mga kaibigan. Ano? So, as much as possible, we must handle, we must control stress. Hindi man natin ito maiwasan totally, dapat alam natin kung paano kontrolin siya.
2: Di bale na mayroon tayong stress yung tinatawag na short term.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung mga most common ano natin na encounter natin. Yung nagmamadali tayo, yung nakakaramdam tayo ng pain, ng konti. Pero yung mga chronic, yan yung pong iwasan
1: matagal,
2: natin. Yung
1: tumatagal sa katawan
2: na natin. Stress.
1: Ay hindi maganda. Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, ay dapat alam natin kung paano po i-handle ito, mga kaibigan, ano? Damagit mo, Doc, maganda yan, ano? Nutritional, and of course, yung iba pang habits, ano? Like exercise, taking enough rest, yun yung mga mahalaga, Doc, sa pagpapanatili ng relaxation.
2: Pag hindi na madala sa rest or nutritional, pwede na kayong gumamit ng mga energy medicine.
1: Yan.
2: Pwede na kayong magpa yung tinatawag na biozapper, which is really recharging. Kaya pag nagpa-biozap ka after 20 minutes, parang gusto mo nang matulog. Nang And also yung acupuncture, mugok buyang therapy. Tanong nyo lang sa ating mga Yes to Health Clinic yung mga sinasabi ko dito, dahil some of them ay meron ng ganyan mga services. Ano? At yung palang pinakang bago natin, ano, dyan sa Ipil, Sampanga, Sibugay. Malapit nang magbukas yung ating Yes to Health Clinic dyan. Sa Batangas City din, meron din tayo dyan. Malapit na, baka mga second week, next month, second week of October, magbubukas na po tayo. Kaya, salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, at kinakailangan talaga maging preventive tayo, eh. Kung ano yung nagkukos ng sakit, dapat ay alam natin kung paano ito iiwasan.
1: So, yan. Ha? Abang-abangan nyo po, mga kaibigan, yung mga bagong i-open natin na mga Yastro Health Clinic, para mas maging accessible para po sa inyo, mga kaubayan. Ha? Sa mga kaibigan natin na gusto maka-avail ng ating po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar. Hanapin nyo lagi ang tatak, Yes to Health. Ano? Ang ating pong ultimate trio na katulong po ito ng malaki sa pag-control din ng stress sa ating pangangatawan doon. Ano? The more na relax kasi yung katawan natin, the more na mas nakakapag-function ng maayos yung iba't ibang sistema sa ating pong pangatawan. Especially yung ating pong cognitive area, ating brain area.
2: May nag-comment dito sa post ko kanina. Sabi niya, ang gamot daw sa stress ay pera.
1: Pwede, pwede.
2: Kasi most of the time daw, ang mga mahihirap o walang mga hindi mayaman, stress daw ay dahilan sa walang pera.
1: Walang pera.
2: Hindi rin. Yung mga mayayaman.
1: Minsan nga, yun yung nagiging stress nila, Doc.
2: Oo. Kala niya, mayayaman, wala ding stress yan. Ang stress ng mayayaman, saan ilalagay ang pera? At paano?
1: Paano gagastusin?
2: Ang pera? Lahat, mayaman, mahirap, kahit sino, may stress. So, hindi lang po yan. Ano?
1: Kaya nga, iba-iba rin yung paraan kung paano natin kukontrolin yung stresses sa ating katawan.
2: Sabi dito
1: katawan
2: ni Pastor Winifredo Abanes, one of the contributing factor of stress is if we have no money and without God. But if God, you've God in our hearts with love, stress is banished away with prayers and faith. Totoo yan. Kaya
1: tama,
2: yung prayer and faith in God, napakalaking bagay sa mga taong nasa matinding pinagdaraan.
1: Yes, oo. Yun, isa sa napakahalaga na pwedeng gamitin natin panlaban sa stress, Doc, ano? Yung panalangin, ano? yung connection natin sa Panginoon. Eh, napakalaking ano yun.
2: Sa, grabe din makapagpatanda ang, ano, ang stress partner. Mm. Pag, yung mga, may kaibigan ako na ano, namatay yung asawa niya. Mm. Halos magkaedad lang kami, pero nung magkita kami, parang 10 years apart yung age namin. Mm-hmm. Ganun siya tumanda.
1: So, yung itsura.
2: Niya, yung itsura, oh, talaga. Pati yung ano, nagkaroon siya ng mga sakit-sakit.
1: Karamdaman.
2: Mm-hmm. O kaya, panglaban talaga dyan, bukod sa iwasan yung stress, mm-hmm, no? Sometimes di mo maiwasan, use something that can really help you. Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, self-balancing eh.
1: Yes, oh.
2: Pag na doon sa stress level, meron siyang timeline na kinakailangan ibalik ka sa normal pace. Mm-hmm. Yun ang kinakailangan ma-establish ng ating katawan. Kaya yung supplementation, yung paggamit ng mga halamang gamot, mm-hmm, like Santon Plus Gold, ang purpose yan para matulungan yung balance ng katawan na hindi lamang tayo puro stress. The body will shift to normal range at yung mga nutrients nito ay nakatutulong sa balance. Mm-hmm. Kasi hindi nga pwede. Lason po sa katawan ang lagi nang nagkaka-stress.
1: Mm-hmm. Mas okay pa nga daw, Dok, yung mga, yung mga nakukuha natin. Hindi pa ganun laki yung tama nung mga nakukuha natin na toxins from the outside, mm-hmm, compared dun sa mga toxins na nagagawa inside our body.
2: Why?
1: Yung katawan natin mismo ang naggagawa.
2: Why? Because, mm-hmm, tayo, maingat tayo sa kung ano pinapasok sa bibig.
1: Yes, oh.
2: Pag alam natin may lason, hindi natin kakainin. Pero hindi ba natin alam na yung pagkagalit at stress can poison the blood?
1: Mm-hmm. Yes.
2: Kaya minsan, nagtataka tayo, ba't kaya ako ganito? Dami, mm-hmm, ko nararamdaman. Eh, hindi natin alam. Saka ano daw, dumarami daw yung mga inaatake, mm-hmm, na na-hospital kapag katapusan na ng buwan.
1: Mm-hmm.
2: Bakit kaya? Marami nang nandyan si Judith. Dumarating na yung mga bills.
1: Pala. So, yan po, mga kaibigan. Ako, napasapusapan natin, Dok. At ang oras natin ay gahul na naman. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe.
2: Siyempre, panalangin natin sa Panginoon lahat ng ating pinagdaraanan dahil yun ang pinaka-the best na pangontra sa stress. And of course, siyempre, lagi po nating pag-aralan, pakinggan itong ating palatuntunan. Marami po tayong matututunan dito, mga bagay na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo magiging healthy araw-araw. Thank you very much for listening sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig sa ating palatuntunan. Dalangin po namin na kayo ay magkaroon lagi ng malusog na katawan at masiglang pamumuhay at masayang pamumuhay. God bless. Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa po natin dyan na lagi po nakaantabi at lagi pong nakikinig sa atin pong mga himpilan. Ganoon na rin dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, sa kalampo ni Doc Remy Lituoy, ang ating pong CEO. Pansamantala po tayong papaalam, ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Binatikos ni Executive Secretary Ralph Recto si Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y pagtatangka nitong manuhol ng 400 million pesos hanggang 1 billion pesos para lamang patrasin sa eleksyon ang kanyang mga kalaban, kabilang na si Governor Vilma Santos Recto. Tinawag ni Recto na isang insulto ang mga alok na ito at inakusahan ng mambabatas na nagpapakalat ng maling balita para lamang isulong ang kanyang sariling interes sa negosyo at lupa sa Batangas. Idiniindin ni Recto na maraming ghost projects ang kumpanya ni Leviste na Solar Philippines kung saan mahigit 100 proyekto ang nakansela at nahaharap ngayon sa bilyong-bilyong pisong multa dahil sa hindi pagtupad sa kontrata. Sa huli, binalaan ni Recto ang publiko laban sa mambabatas na tinawag niyang delikadong tao na handang gumamit ng panlilinlang para lamang makuha ang kanyang gusto at mapagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila.
4: para sa nangkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!
5: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin, hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
5: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM 99.5.

mga issue at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Kasama si Katropang

0: ang tamang oras, katropa, sa XFM 99.5 Mega Manila, alas 10:09 ng umaga. Atid po sa atin yan ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape na masarap idiin para sa mga hindi pa nagtatry. Subukan nyo po ang Santon Gold Coffee Mix. Kanina sakto to dun sa Spanish viral namin sa Pasig, yung Santon Gold Coffee Mix. Meron pong glutathione sa collagen, katropa, para sa skin natin everyday. At syempre sa joint din natin. Lalo tigit yung mga paga-50 na dyan, ha. Importante na naalagaan din ang mga joints natin, katropa. Santon Gold Coffee Mix. Midweek, katropa, Wednesday today. Petsa, 6 na po tayo ng buwan ng Mayo na naman, di ba? Doon sa mga gustong mabilis ang usad ng panahon, Mayo na. Torres de Mayo. At syempre, sa mahal na Birheng Maria, ito rin yung kapag kayo po ay nagsisimba, after ng mass, inaalayan po siya ng bulaklak. Ayan. Para naman syempre, alam niyo naman po, di ba? Kapag sabi nga nila, isa daw sa mararamdaman mo ang presence ng Mama Mary, kapag nakaamoy ka ng, anong tawag yan, rosas, ng rose. Lalo tigit sa mga lugar na, halimbawa, namatayan ka, di ba? Tapos, nag-iisa ka na lang, kaindo, no? Nagdadasal ka sa simbahan, namimiss mo si Mrs. Siyempre, alam mong devotee siya ni Mama Mary. Habang namimiss mo si Mrs. na yumao, kaindo, nagdadasal ka mag-isa, nalulungkot ka, nasa simbahan ka, bigla ka makakaamoy ng ano, ng, or, bulaklak, amoy rosas. Diba? Paramdam daw yan na talagang nandyan siya. Opo, katropa. Magandang umaga po sa mga devotee ng Mama Mary. At syempre, good morning dun sa mga nagmamarian pilgrimage. Ha? Either Mexico, Spain, o sa France, o kung saan pa mang lugar po. Ha? Ingat kayo mga brothers and sisters. Good morning kay brother... Namimiss ko na ito. Brother Bong, good morning. Kamusta na, ha? Bong Christopher, good morning. Brother Joel Nunez, good morning. Brothers and sisters in Christ natin, katropa.
1: Bali Uberas sa sentro.
0: Wednesday today, katropa. Mainit po ang panahon. Dito sa aking booth, wala rin kaming aircon. Patay. Kaya sobrang init. Grabe. Ano nangyari dito sa aircon natin? Nag-ELO, ELOC ang kanyang dating. Grabing init ng pakiramdam sa labas. Pagdating ng studio, mainit din. Anyway, katropa, narito na po ang mga mainit na balita. BBBM maglalabas ng 43.18 billion pesos para po sa ayuda at kabuhayan ng mga pamilyang nangangailangan, katropa. Pagpapalakas naman sa 4-phase, lusot na sa huling pagbasa dyan po sa Kamara de Representantes. 50. Okay, make it 5,000. Pag-abono ko ng 45,000. 5,000 pesos cash assistance, katropa, para po sa mga fresh graduates. Ay, ay, ay! Galing! Isinusulong dyan sa Senado. Obera Salvador, 5,000. Depas Brian, 5,000. Ocampo Melanie, 5,000. Yan po ang sinasabi ngayon, katropa. 5K cash assistance sa mga fresh graduates. Isinusulong sa Senado. AI-powered exam preparation platform na GIA idilunsad para sa college entrance examination. Tanong today.
1: Centro. Tanong.
0: Anong grado o marka, katropa, yung nakuha mo sa NCEE? Panahon ko yan, Insat na yata ngayon or whatever. Ano, tandaan nyo pa ba? At i-share nyo sa akin, ha? Huwag kayong magyayabang. Baka naman 99 niya. Ano ka tropa nakuha mo noon panahon mo? Sa college entrance exam. NCEE, nung time ko. Anong grado? Share mo lang sa akin sa hotline po namin sa XFM Mega Manila, 0927-394-0341. That's it, katropa, ha? That's 0927-394-0341. Totoo yan, di ako nagbibiro, ha? That's my tanong today.
1: Sentro, tanong.
0: Ano yung iyong NCEE score? Pakishare naman, oh. Ano mga ginawa mo noon? Oh. Nag-review ka ba? O hinulaan mo lang yung sagot. Mahirap pag-mat, no? Mga problem solving. NCEE, NSAT, ano man ang tawag sa ngayon. Share nyo lang sa akin, 0927-394-0341. Pwede rin sa comment section ng live stream natin. XFM 99.5 Mega Manila sa ating
1: Sentro Tanong.
0: Ngayong Wednesday, katropa, ha? Araw po tayo ng Miyerkules na. Mga individual naman at sektor nag-aambag sa pag-unlad na lungsod ng San Juan ay pinarangalan. Libreng serbisyong medikal. Inihatid po ng Love for All dyan sa Camp Karame. Namiss ko to. Itong Love for All ng First Lady, di ba? Lisa Araneta. Dinadala po ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa all-in-one Love for All na tulong medikal. Litrato ng mga pusang bagong kapon. Katropa, kinaliwan po online. Parang masakit nga talaga, no? Ang kinakapon ng mga hayop. Pero yun daw ay effective talaga. Maganda rin. Para hindi na rin sila masyadong dumami. At healthy rin naman daw, sabi ng mga parents na kausap natin. Kumbaga sa tao, ano bang ang tawag dyan? Vasectomy. Kapon sa mga aso at pusa, katropa. At panghuli sa headline today, Wednesday, sa pinaganda po nating Showbiz Sentro at iba pa mamaya episode 2 ng ating The Comfort Room K-Drama as Therapy. Last time ay pinag-usapan natin yung OPA effect. Ngayon naman po ang hatid ng katropang Melanie Ocampo ni Melay ay The Comfort Room K-Drama as Therapy. Yan ang mga headlines. Satid sa atin katropa ng Yes to Health Clinic natin sa Quezon City. Ang branch po dito sa Metro Manila na nagsisilbi para sa 16 cities, 1 town dito sa NCR. Matatagpuan sa unit number 7, Crownland Building 851, EDSA Corner Mother Ignacia South Triangle, dyan sa Quezon City. May number po sila, pwedeng tawagan katropa para po makapagtanong din kayo kung sakasakali na available or hindi. Baka pwede nyo pick upin ahead of time pagdaan nyo okay na ang inyong bibilhing products, ha? Ang number po ay 0969-627-1262. Mga katropa, hanapin nyo lang po si Ma'am Mary Vic Biato. Napaka-accommodating nung ale.
1: Servisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinyon, Sentro, Sentro Headline.

0: Narito na po ang silip natin sa mga pauning dyaryo, katropa, ngayon pong Wednesday. Baklaran, di ba? Oo, ingat po kayo ha sa mga mandurukot. Unahin po natin sa Manila Times ang headline, katropa. Manila Times. ICC won't drop case versus Duterte. Sabi po ni BP Sara. Eh, totoo naman eh. Extra headline. Sa Inquirer, ang headline po nila ngayon, katropa, 38 Filipinos among crew of Hanta virus hit ship. Extra headline. May namatay na nga doon sa virus na yun, doon sa cruise ship. Plano pa naman namin ni Aling Pepang mag-cruise sa Europe. Baka hindi na natin ituloy, Aling Pepang. May Hanta virus. Samantala, sa Manila Bulletin, ang headline today, katropa, April inflation soars to 7.2%. 7.2. Extra headline. Philippine Star, same headline. Inflation surged to 7.2%. Extra headline. Sa Daily Tribune, ang matinding bakbakan kahapon sa plenary, si Recto, sabi, sa Tribune, katropa, Recto accuses Leviste of bribery. 24 billion pesos is scam. Extra headline. Umiinit ang Batangas eh. Parang kaping barako ang bakbakan eh. Habang kumakain ang ginataang tulingan eh. Tindi ang bakbakan ng mga Leviste doon at ng mga Recto eh. Good morning po sa mga katropa nating Batanggenyo ha. Mahal ko kayong lahat dahil tayo magkapit bahay lamang. Alaang ha. Samantala sa Malaya, katropa, ang headline today, Malaya, 200 Solons back Sara's impeachment. Sabi daw ni Ridon, NUP expected to bring majority of votes next week. Sabi ni Congressman Terry Ridon, marami na raw lumilipat ngayon sa NUP. Katropa, dahil itong National Unity Party, hindi daw to namimilit ng mga members nila. Malaya daw sila doon. Malaya Business Insight, panghuli. Malaya Business Insight, katropa, ang headline. Inflation surges to 7.2%. As food fuel shocks squeeze households. Talaga, yung sinturon, ubos na yung butas. Extra headline. Napakahigpit na, katropa. Yan po ang ating mga headlines sa broadsheets, Metro Manila. Extra headline. Inihatid sa atin, katropa, ng maasahan po natin na Santon Vitamin C. Ang aking number one na vitamin C sa buhay. One in the morning, one in the evening. Kapag ka naka-Santon Vitamin C, malakas lagi ang katawan, katropa. Magandang supplement, immune booster siya. At hindi ka basta-basta magkakasakit. Siyempre, ingat din sa nilalamon, ha? Baka naman vitamin C ka ng vitamin C, pero puro lechon. Wala rin. Servicio, entertainment, news, palakayan, rest and recreation. Alas, geez. Opinion. 22. Centro. Ng umaga. Good morning.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Masang Call Center Agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas. taas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Celton Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: XFM Mega Manila. Komentaryo manghang pero patas.
0: Mga katropa, kindly like, follow and share ang aming pong page, XFM 99.5 Mega Manila.
9: Exciting!
0: Pag may nakita po kayo dyan na tropa sa profile, hindi naman very cartoonized. May laman naman kami doon. Makulay. Oh, at 16,000 followers kami na yan, katropa, ha? Paki-like, follow, and share po kapag may espasyo pa sa puso nyo.
9: Exciting!
0: Good morning sa mga nasa live stream natin today, Wednesday. Ma'am Senaida Gonzalez, kamusta na ma'am? Mataas pa ho bang sugar? Santon Gold Coffee Mix ka ma'am, ha? Tita Nena Rubio Manly, good morning! Ang isa rin sa mga tita natin na napaka-supportive. Good morning po sa lahat. Ma'am Jocelyn Gatika, salamat din na marami. Yung mga paminsan-minsan dumadalo po ng studio para magdala ng Indian Mingo. At pagmamahal para sa mga taga-XFM Mega Manila. Ha? Good morning sa lahat ng mga titas natin dyan. Mga hindi halatang lola na. Good morning.
10: Thank you!
0: Apo, at kay Lloyd Navales ng Bacolod. Good morning, Lloyd.
11: Good morning, morning!
0: Si Ate Dina Castellano, tama ba? Saglit lang, Matt. Medyo lumalabo yung mata o yung screen. Isa pa, ha? Blessed Wednesday morning. Binabati ni Tita Nena. Si Ate Dina Castellanis pala. Apo, good morning.

At good morning din sa 7 million na active na nanonood ngayon ha, sa programa. Baon po ng tubig every time ha. Mainit talaga sa Metro Manila, lalo tigit. Good morning sa lahat ng mga katropa natin. Yung biyahe ko kanina sa... kahapon pala ito o kanina? May nagpadala sa akin ng video eh. UP area, C5 extension. Mabilis lang yung biyahe. Maganda yung takbo niya. Sabi niya maganda palang bumiyahe dito sa area nito. Kasi maraming puno. Yan o, C5 UP area. Oo nga, ano, may hub dyan. Anong yung tawag doon sa mall dyan? Sa kaliwa. Yung kanan, yan o yung UP campus. Malawak po yan eh. Yung naka-livestream sa amin, nakita niyo yung video na inaroroll po namin sa programa. Ha? Ayan. Centro.

0: balita ang ating Palace reporter, Deo De Guzman, XFM Mega Manila. Deo.
1: Report. Mayroon na nakatakdang serya ng aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules, May 6. Sa umaga ay dinaluhan ng Pangulong Marcos ang Joint Task Force Maritime Strike. May kaugnayan ito sa Balikatan Exercises 2026 sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sinundan ito ng situation briefing sa Malacanang, kaugnay naman ng government response sa pagpotok ng Mayon Volcano. Sa hapon ay pupunta ang Pangulo sa Muntinlupa City para sa bawat bayan makikinabang program. Nakatakda rin siyang dumalo sa kaparehong aktibidad sa Las Piñas City, Parañaque City at Pasay City. Matapos ang mga aktibidad sa Metro Manila, ay nakatakda ang arrival ng Pangulo sa Cebu para naman sa mga aktibidad doon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Thank you, katropang Deo De Guzman.
2: XFM Report.
0: Ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. din, katropa, ay inatasan po ang Department of Budget and Management, DBM, na agad daw ilabas yung 43.18 billion pesos. Pondo po ito para matiyak ang tuloy-tuloy na pamahagi ng ayuda, pensyon at pagkain sa ilalim na mga programa po ng Department of Social Welfare and Development. Binigyan din po ni PBBM na SEC, I'm sorry, DBM. Nakakalito ha, panay M ha. Binigyan din po ni DBM Secretary Rolando Toledo na ang nasabing budget ay dapat marating sa mga benepisyaryo, katropa, nang walang anumang pagkaantala para agad po na makatugon sa pangailangan ng mga pamilya apektado po ng sitwasyon ngayon sa ekonomiya. Sa ilalim na alokasyong yan, makatatanggap po ng pinakamalaking bahagi ang tinatawag nila na protective services para sa mga individual na nasa krisis, habang may nakalanding pondo sa supplementary feeding ng mga bata at pensyon ng mga indigent senior citizens. Yun ay importante. Kasama rin po sinaprubahan sa budget ang suporta sa Sustainable Livelihood Program para sa paglalayo nila na bigyan ng sapat na kakayahan at pagkukuhanan ng kita ang mga mahirap nating kabahayan sa buong bansa.
2: Sentro.
0: Importante talaga lahat makatikim ng ayuda galing sa gobyerno.
2: Star Dates, konsyerto, vlogs, chismax at iba pang ano. Style na bago, looks na bagay sa'yo, fashion, trends at beauty tips. Melay mo, ikaw na ang susunod naming idolo. Showbex Centro at iba pa. With Melay Ocampo.
0: Iyon oh.
3: Parang, good morning.
0: Good morning, katropang Melay. Parang kailan lang ha?
3: Katropang Buddy.
0: How are you today?
3: Fine po.
0: Ayan. Always fine.
3: Yeah.
0: Although tayo naman in bless. Although tayo minsan kahit sa totohanan lang, real talk din. Pag tinanong ko kung kamusta ka, talaga ang sagot mo, matik ano?
3: Opo.
0: Okay, I'm
3: okay
0: fine.
3: Lang.
0: All good.
3: Yes, kahit merong dinadamdam.
0: Kahit may dinadamdam. Opo. Maganda rin yun, para yung vibes po katropa, positive pa rin. Diba? Anyway, habang nag-uusap naman kayo, for sure, lalabas din lahat, diba?
3: Tama.
0: Habang nagkakamustahan po kayo. Last time, Melay, we have the episode 1.
3: Yes. Episode 1, the OPA effect and the high standard.
0: And
3: pinag-usapan natin dito yung second lead syndrome.
0: Yeah.
3: Tapos yung kung paano na-visualize yung mga K-drama.
0: Mm-mm.
3: Ayan. So ngayon, episode 2 na.
0: Episode 2 ka na.
3: Yes.
0: Okay.
3: Episode 2 na tayo.
0: Kaya
3: sa
0: sabi
3: ating
0: ko, ang bilis ng panahon ha. Episode 2 na kaagad.
3: Yes, parang sa K-drama lang.
0: Oh.
3: Episode 2 na agad.
0: Pag nanonood ka ng K-drama, gusto mo kaagad na panoorin yung next episode, no?
3: Yes po. At saka mahilig po kung manood ng ongoing na K-drama.
0: Meaning, aabangan mo yung
3: next episode. For next week pa po.
0: That's right. Okay, pero may sponsor kaya ata.
3: Yes, ang sponsor natin ngayon ay ang Santon Vitamin C.
0: Ayan. Nasubukan mo na ba yan?
3: Opo.
0: Kasi bago ka pa lang sa pamilya namin. Pero nasubukan mo na.
3: Ay, parang hindi pa po. Ang ano ko po ay Santon. Ito coffee. Po, coffee mix.
0: Ah, coffee mix. Ano masasabi mo sa Santon
3: coffee
0: mix? Iniinom
3: ko nga po siya bago po ako pumasok dito.
0: Ay, good. Anong opo. Lasa sa'yo, para sa'yo?
3: Hindi po siya matamis.
0: Okay.
3: Opo. At saka pampagising po.
0: Ayan. Sige.

0: Ayan, episode 2 na tayo mga katropa. And today, pag-uusapan natin yung comfort room. Paano nagiging comfort room natin yung K-drama?
1: Sabi ko kanina, ano ba yung CR?
0: Hindi, ito. Okay. So, point number 1, the found family. Ayan. Sino nga ba ang tinatawag mong pamilya? Sa K-drama, natututo na natin na ang pamilya, hindi lang laging kadugo. Minsan, sila yung apat na kaibigan na kasabay mong kumain, pagkatapos kapag napapagod ka sa mga ship mo, mm-hmm. o kaya naman sila yung nakakamustahan mo, kapag, alam mo, yung mga point na hindi mo masabi sa pamilya mo, mm-hmm. sa kapatid mo. So, yung mga kapitbahay natin na naghahanda ng ulam or binibigyan tayo ng ulam, ayan. So, ang family o found family trope ay paalala sa ating mga Gen Z na sa gitna ng magulo at mabilis na mundo, hindi mo kailangan mag-isa. May mm-hmm. squad na nag-iintay para sa'yo. Yung tatanggap sa'yo ng buong-buo, no judgments, kasi sa dulo ng araw, home is not a place. Mm-hmm. It's the people who stay. Ayan.
1: So, yung K-drama, binabanggit mo, Melay, is also serving parang emotional safe space and therapy.
0: Yes. Okay. And dito po kasi katulad po ng Reply 1998, ayan.
1: Maraming nanonood niyan. Napanood ko rin once yan eh.
0: Wow, sir. Oh, totoo po. Reply ang dami pong episode pero ang ganda po niya. Opo.
1: Pero talagang ang galing nilang gumawa, no?
0: Opo. Okay. So, dyan po talaga. Parang ano din siya eh, Filipino mm-hmm. culture. Nakita mo yung Filipino culture niya. Uh-oh. Ayun, so.
1: Parang nasa tondo ako na di ko maintindihan na parang basta, relate
0: opo.
1: Ka.
0: Opo, nakarelate relate po. Na ang madami.
1: Oo.
0: So, dito po, parang nakakita mo ng found family mm-hmm. sila kasi parang magkakaibigan, magkakapitbahay, pero yung turingan nila sa isa't isa.
1: Uh-oh.
0: Parang iisang pamilya na nasa iisang compound.
1: Found family.
0: Ayan. Yes. Dito, nare-realize na mga audience na mm-hmm. ang halaga ng kanilang support system at mabuboost yung sana all feels para sa solid friendship.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, hanggang dun nga sa Reply 1988, mm-hmm. hanggang pagtanda nila, magkakaibigan sila. And yun nga po, yung dalawang kaibigan doon, nagkatuluyan.
1: Yeah. Ako, balik na naman tayo doon sa dati, yung romance na yun. Oh.
0: Opo.
1: Pero nakatuwa talaga ito dahil minsan kasi pag nanonood ka, halimbawa, kumpara lang sa Pilipinas, parang hindi ako mas makarelate pag yung drama natin sa Pilipinas.
0: Kasi po dito parang away palagi, away yes. ng magkaibigan, nagsasabunutan.
1: May inape.
0: Opo, inaape. Tapos,
1: predictable.
0: Opo, yung mga next episode.
1: Kaya parang ayoko dyan sa pamilya niya.
0: At saka po dito sa Reply 1988, kahit sobrang dami niya pong episodes,
1: mm-hmm.
0: inabangan po talaga siya ng marami.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Kasi usually po, sa K-drama po, 16 episode po ang normal
1: ang
0: nila.
1: Normal.
0: Opo. Tapos nag-extend po yung Reply 1988.
1: Uh-huh.
0: 20 plus po, alam ko po 20 plus.
1: Imagine that. Tapos per episode, usually, ang running time would be?
0: 1 hour. Pero po ang Reply 1988 ay sobra pa po sa 1 hour. Kaya,
1: pero patuloy pa rin siyang pinapanood at saka marami nakapanood na talaga
0: yes.
1: nito.
0: Yes. Yung iba po nagre-rewatch pa.
1: Oo. Mm-hmm. Binabalik, no?
0: Kasi parang nagbigay talaga sa kanila ng comfort po talaga eh.
1: At saka yung support system na binabanggit mo rin.
0: Mm-hmm.
1: Nandun siya.
0: Yes. So, number 2 point number 2 na tayo.
1: Point number 2.
0: Grief, healing, and the ugly cry.
1: Grief, healing, and the ugly cry.
0: Ayan. Sino dito ang namaga ang mata sa Scarlet Heart Royo?
1: Oh,
0: o When Life Give You Tangerines?
1: Oh,
0: ayan, sobrang nakakaiyak po.
1: Mm-mm-mm.
0: This drama don't shy away from death and grief. They teach us that healing isn't linear. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: We call it the ugly cry detox because sometimes hindi tayo makaiyak sa sarili nating problema. Ayan. So, we use K-dramas to trigger those emotions.
1: Nakikiiyak na lang tayo.
0: Yes, and then, parang na-feel mo na, parang ako yun.
1: Mm-hmm. Anong K-drama yung namatay na siya, babae siya, misis. Tapos, yung nanay niya lagi nagpipray somehow na, and eventually bumalik siya, na hindi naman alam ni nanay yata. Parang nabuhay ulit eh. Yung pinakamagandang mukha sa K-drama, I just don't remember the title. Pero nakakayak din talaga siya kasi namatay na siya, pero binigyan siya ng pagkakataon makabalik.
0: Makabalik, and then marami siyang na-realize.
1: Na-realize, and ibang klase talaga pag ang atake ng K-drama
0: mm-hmm.
1: sa death.
0: Mm-hmm. yes diba?
1: Sa grief.
0: Meron din po akong alam na K-drama na parang namatay siya.
1: Oo.
0: Tapos binigyan po siya ng isang ng maraming pagkakataon. Siguro 3 or 4 times po siyang mabubuhay sa katawan ng isang tao.
1: Okay. So, yung mga ganun, di ba?
0: Opo.
1: Para tapos, nakakagaling nila mag-isip ng ganun.
0: Yung tao na po na yon, may ano din po, pag-iisip na mamamatay siya. Ganun.
1: Oo.
0: Tapos na niya po
1: yun.
0: Nalaman.
1: Ayan, baka alam mo to, Hi Bye Mama.
0: Ay, opo. Pero hindi ko po napanood.
1: Hindi mo napanood.
0: Opo.
1: Hi Bye Mama. Kahit
0: yung may
1: ako,
0: anak po siya.
1: Oo. Oh, na, basta nakakaiyak siya. Tapos ang galing nilang umacting dito. Ramdam mo, makakapasok ka talaga sa kanila. And kahit pangit kang umiyak, iyak ka lang talaga. Okay, agri-cry detox.
0: Opo. So, ayan, nandito na tayo sa point number 3.
1: Okay. Again, binabalik lang po namin katropa. Tatlong serye to. Tama ba, Melay?
0: Yes, hanggang Friday.
1: Hanggang Friday. That's MWF katropa sa ating Showbiz Central at iba pa. Kung saan ang tutok natin this week ay tungkol sa mga
0: K-drama.
1: K-drama. At epekto po niya, at the same time, yung paghubog din sa ating maraming bagay sa emotion natin.
0: Emotion, diba? O kaya naman sa culture natin.
1: Kultura natin, relationship din. Ayan.
0: Yes.
1: Kaya naman yung unang episode last Monday was The OPA Effect and the High Standards. And today, Wednesday, episode 2, The Comfort Room, K-drama as Therapy.
0: And ito po pala, sir. Gusto ko din po i-highlight kung gaano po kaganda yung When Life Give You Tangerines.
1: Oo.
0: Ayan, nakakaiyak po yan. Si Ayo na. Din po.
1: Si Ayo din, ha? Parang paborito mo si Ayo, ha?
0: Oo, paborito ko
1: okay,
0: po siya.
1: Okay,
0: ayan
1: no
0: po.
1: Problem.
0: Sobrang
1: sige lang.
0: Ganda po ng K-drama po ni Ayo. Lahat po as in.
1: Oo.
0: So, point number 3 tayo, academic and career burnout. Relate much ba sa struggles nila Shodolmi sa startup at ang third-rate life nila Ko Dong Man sa Fight for My Way? In Korea, they call it Hell Joseon, the extreme pressure of to succeed. Sounds familiar, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sobrang relate ang Pinoy Gen Z dahil sa burnout culture natin. Sa mundong puno ng hustle culture, nakaka-pressure maging successful agad. Pero ang K-drama ang nagsasabi sa atin na, hey, okay lang mapagod ha, hindi karera ang buhay. Ang bawat rejection, character development, lahat ng yan, your bloom might come later than others. And that's fine.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kang susuko sa pangarap mo dahil lang hindi pa ito nangyayari ngayon. Ang mahalaga, lumalaban ka araw-araw.
1: Napansin ko lang sana, lagi silang may go-to friend talaga sa mga K-drama. May kaibigan talaga, which applies also sa real life natin. Mm-hmm. Na dapat meron kang either your
0: support
1: partner, or your sister, or your friend, or college friend, or spouse. Meron ka laging kausap para yung pinagdadaanan mo everyday, meron ka pong naisi-share. Naisi-share mo, gumagana, na-unload.
0: Yes, totoo diba? Po yan. At saka dito din po pumapasok yung topic natin last week, ay last Monday, na yung mga minsan nakaka-ano ng mga lead, yung mga partner o yung may gusto sa kanya secretly.
1: Yan. Katulad mo, nagtatrabaho ka na Mel, di ba? For sure,
0: yes.
1: At one point in time, makakaranas ka rin ng burnout.
0: Mm-hmm.
1: Tama ba?
0: Yes.
1: So, ang go-to mo, ano, K-drama na lang?
0: K-drama po, opo. O kaya family, kasi family. Open po ako sa family.
1: That's very good. Intact. What's the takeaway?
0: Ayan, takeaway, watching this K-drama fails, get rejected, but eventually pick themselves up. Give us hope. Hindi ka failure dahil hindi ka pa successful at 25. It validates our struggle na okay lang mapagod basta wag kang susuko.
1: Ikaw ba may target day, age?
0: Usually po kasi yung mga Gen Z nagta-target ng ano po sila ng age kung paano. Kunyari, 25, may bahay na ako, may anak na ako, mm-hmm. may asawa na ako, ganun. Ako po, wala po.
1: Wala naman ikaw.
0: Opo. Kasi nga po, dati po iniisip ko, parang baka mamamatay po ako ng maaga. Kasi kung iisipin ko po kung ano po yung ano ko, parang wala po.
1: Wala naman.
0: Kung ano po yung bukas ko. Kasi nga, di ba, unpredictable ang bukas.
1: So, in other words, you live in the now.
0: Yes.
1: Okay. Point number 4.
0: Point number 4. Breaking taboos or yung mental health. Ayan. Hindi lang arte ang lungkot. at hindi lang drama ang paghingi ng tulong. Salamat sa K-Dramas na buksan ang pinto para pag-usapan ng mental health ng walang kinakahiya. It's okay not to be okay, ayan yung example natin. Hindi lang yan title ng show, mantra yan para dapat nating baunin. Tinuruan tayo nito na ang sugat sa isip at puso ay kasing totoo ng sugat sa balat.
1: Mm-hmm. Maganda yung ano, napalad ko yung it's okay not to be okay. Siya yung highest paid, di ba?
0: Opo.
1: Yung actor doon.
0: Tsaka yung lahat po ng mga suot po ng bida ay sobrang mahal.
1: Yes. Ang galing nito, panoorin niyo po kung hindi niyo pa napapanood yung mahilig sa K-drama or hindi mahilig sa K-drama, it's okay not to be okay.
0: Ang impact nito, Gen Z become more open.
1: Mm-hmm.
0: We started using terms like trauma response, healing my inner child. Ayan.
1: Yung narinig ko yan, Mela. Opo. Yung healing my inner child.
0: Yung mga hindi po nangyari nung bata pa po kayo,
1: mm-hmm,
0: parang may oras pa para mangyari yon.
1: Pwede pa.
0: And setting boundaries. K-drama gave us the vocabulary to understand our own brains and emotion.
1: Ayun. So, yan ang kagandahan. May natututunan ka rin habang nanonood.
0: Excellent!
1: Sige, point. Aba, number 5 na tayo pa.
0: Number 5 na agad.
1: Good morning muna sa mga nasa Facebook Live na nanonood ngayon sa atin, Katropang Melay.
0: Yes, comment nyo naman kung ano yung favorite K-drama nyo.
1: Sabi nung isa, sorry nako, na mga seniors na kami, di na kami makarelate masyado.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pinapanood namin, iba na.
0: Mm-hmm.
1: Pero subukan nyo po, hirap na rin sila magbasa sa ano eh, sa...
0: Ngayon po, kahit po K-drama, mm-hmm, may mga Tagalog dub na po.
1: Dinadub na sa Tagalog.
0: Opo. So, Ma'am Leticia,
1: Try nyo po, Ma'am Leticia Dacaneha. Good morning. Also kay Ma'am Jocelyn, may iniyakan daw siya noon.
0: Stairway to Heaven.
1: Napanood mo ba yun?
0: Hindi po.
1: Maganda siya. Ang gaganda ng Korean drama. Santiago City, Isabela, good morning. Lorenzo, Ivan, Pablo, salamat.
0: Salamat po sa lahat ng mga nanonood.
1: Ayan. Thank you, Melay.
0: Comment lang
1: Point
0: po.
1: Point number 5.
0: Point number 5 tayo, the main character mindset. Ayan. Lastly, ang K-drama therapy ay nagtuturo sa atin ng main character mindset. Kung ang bida nga, kaya lampasan ang toxic na environment at ang mapait na nakaraan, ikaw pa kaya? You have the power to change your plot. Huwag mong hayaan ang iba ang magsulat ng script ng buhay mo. Maging matapang ka, manindigan ka, at piliin mo ang sarili mo. This is your story, your season, and your show. Go out there and serve that main character energy.
1: Okay. Nalilibang ako na mapakinggan yung mga bagong take ng Melay Ocampo natin para sa mga bago nating tagapanood at tagapakinig. Dahil tigil sa Gen Z, di ba? Sige, go ahead, Miss Melay. May mga pahabol pa tayo
0: ayan,
1: dito.
0: Ayan, oo. May K-Zone reminders ulit ako. That's Katropang bahay.
1: K-Zone!
0: Ayan.
1: Wala bang sanggyupsal dyan?
0: Wala po, wala, pero wala. Baka may ramyon.
1: Okay.
0: Number 1, feel your feelings. Ayan, huwag mong i-repress. Kung kailangan mong i-pause ang episode para umiyak,
1: gawin mo.
0: Tama! Kasi kung nararamdaman mo talaga at tumatagos talaga sa iyo yung K-drama na pinapanood mo at feeling mo isa ka rin doon, nandun ka rin sa word na yon.
1: Ang tunay na lalaki umiiyak.
0: Totoo po yan.
1: Huwag mong kikim-kiminchong, ha? Hindi ka Superman. Sige ka, baka sumabog yan somewhere.
0: Number two. Seek real help. K-drama is therapy-like, but is not a replacement for a real therapist. If you're struggling, reach out to a friend or a pro. Tama naman.
1: Mm-hmm.
0: Kung meron ka po talagang pinagdadaanan, magpakonsulta. Diba?
1: Huwag mahiya na humingi ng tulong.
0: Sa kasi, mas eksperto doon.
1: Iba kasi ang daming mataas ang pride. Sinosolo, ayaw mag-open, ayaw din humingi ng tulong.
0: Or minsan nahihiya.
1: Yun na nga yun. Pride pa rin yun eh. Pag nagpakumbaba ka, I guess all the help will come your way.
0: And number three. Ayan, find your squad. I-message mo na ang iyong barkada. Yayain mo na mag-ram yun. Ayan. Be the hospital playlist friend group you want to see in the world.
1: Yayain mo na magpa-picture kayo. Ano yung pa-picture ng ano? Yung picture ng grupo na Korean din yan, di ba?
0: Selfie po.
1: Oh, yung selfie. May, sa mall, may manakita akong ganyan eh.
0: Opo, meron po. Diba? O kaya naman sa mga convenience store.
1: Convenience store. Opo. Find your squad, ha? Hospital playlist. Maganda ba yun? Parang nakonood ko rin siya.
0: Opo. Maganda about rin barkada siya. Din siya po.
1: About barkada. Sa dami na napanood ko na K-drama ever since, hindi ko na matandaan talaga.
0: Totoo, ako rin po.
1: Ikaw din, di ba?
0: Kahit po yung pangalan, hindi na rin po matandaan.
1: Oh, pero kapag, mukha na lang.
0: Opo, kapag kinuwento naman po, napanood ko na yan.
1: Nagre-reflect sa'yo. Nagre-rewind. Pero syempre, yung iba talaga as in madly in love sa mga K-drama. Even to the point of going to South Korea para magpa-picture doon sa mga location.
0: Ayan, at dyan na nga nagtatapos ang ating therapy session dito sa K-Zone. See you sa episode 3.
1: Ano yung episode 3?
0: Ayan, ang episode 3 po natin, yan ang dapat yung abangan.
1: Ah, surprise! may pa cliffhanger ka, ha?
0: Kasi para yung mga nanonood ngayon, no, sa ating mga 8,000 viewers.
1: 8,000, 8 million!
0: Ayan, abangan yung episode 3 this coming Friday.
1: That's right, ayan. That's right.
0: About pa rin siya sa Korean drama.
1: Baka may gusto ko ang batiin na nanonood ng K-drama. Melay, go ahead.
0: Ayan, binabati ko po ang aking mga magulang dyan sa Cavite at sa Zamboanga del Sur, ang aking kapatid at ang mga kaibigan ko po na kasama ko po minsan manood ng K-drama. Para po sabay-sabay po kaming magkwentuhan at magbigay ng theory.
1: Yeah. Anong kinakain nyo habang nanonood?
0: Siyempre, ramyon o kaya ramyon. Naman...
1: Chichiria. Mani daw, mani. Oh, opo. Sige. Thank you so much, Melay.
0: Ayan, para sa ating show, Big Centro, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Exciting! Thank you, Melay!
2: Konsyerto, vlogs, chismax, at iba pang ano. Style na bago, looks na bagay sa'yo, fashion, trends, at beauty tips. Melay mo, ikaw na ang susunod naming idolo. Showbex Centro, at iba pa. At iba pa. With Melay Ocampo.
1: Alas G50.
3: Good morning!
2: XFM Mega Manila.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Kay Doc Algy Bakla, isa sa pinaka humble na nakilala ko na kasama natin sa Yes 12 Incorporated. Mapapakinggan po siya sa iba't ibang istasyon ng radyo para sa The Secret of Health. Excellent. Dito sa atin sa XFM 99.5 Mega Manila, sila po ay pwede niyo mapakinggan alas 9:30 hanggang alas 10 na umaga bago tayo magsentro. Ang The Secret of Health, katropa. Dami niyo pong mapapakinggan, matututunan at may apply na mga natural na paraan para mas mapangalagaan pong ating kalusugan, ha? At syempre sa alas 12:30 hanggang alauna 1:30, isang oras po yun at mas mahaba, andyan din po ang The Secret of Health. Okay? Excellent. Morning Doc Algy, salamat, ha? Good morning din kay Happy Hump Day daw, sabi ni Tita Nena today, ha? Ano bang ibig sabihin ng ano ng happy ng hump day? Oh. Ang ibig sabihin po ng happy hump day, pangkaraniwan to sa North America, eh. Ay ginagamit na expression kapag Wednesday para daw po i-signify na you're reaching the middle of the work week. Good morning. So happy hump day, mga katropa. Excellent. Kala ko lubak yung hump. Thank you, Tita Nena, ha. Apo, Wednesday na nga. Bilis lang po ng araw, ano po, parang kailan lang kayo dumalo sa studio. Ubus ko na po yung Indian Mango, ang tamis. Sarap, salamat po na marami. Yung iba kasi namumulot lang ng Indian Mango dahil nalalaglag lang sa mga panahong ito. Yung iba naman nanunungkit sa kapitbahay. Ayan. Walang sariling tanim, eh, di ba, ng Indian Mango, karamihan. Okay lang po yan. Huwag lang po kayong habulin ng aso.
1: Bali Uberas sa sentro.
0: Mga katropa, inaprubahan po ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. House Bill number 8647. Ito po ay naglalayon na palakasin at palawakin yung, alam nyo yung 4Ps. Kayo po ba'y beneficiaryo nito? Yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa pamamagitan po ng mas malaking suportang pinansyal para sa mga mahihirap. Sa boto na 224, 3 ang tumutol at wala naman nag-abstain. 224 yung pabor. Layunin po ng panukalang gawing mas responsive daw yung programa, katropa, sa pamamagitan po ng pagdadagdag ng kasanayan sa pangkabuhayan. Yun din pong entrepreneurship na tinatawag adult education, katropa, para matiyak na hindi lamang po basta umaasa tayo sa ayuda, yung mga benepisyaryo, wag ho kayong magiging tamad lalo, no? Sorry for the term, no? Pero importanteng tinutulungan po kayo ng gobyerno, tulungan nyo rin po yung sarili nyo. Excellent! Binibigyan din sa bagong version ng batas ang kahalagahan ng first 1,000 days ng isang bata, kung saan itataas po ang health and nutrition grant sa 750 hanggang 850. Kada buwan, katropa, para sa mga buntis at mga batang wala pang 2 taong gulang. Bukod sa health grants, itatakda rin, katropa, ang rice subsidy sa halagang hindi bababa sa 1.5 kada buwan. Dalo po na 1 taon para matulungan ang mga pamilya sa nilang pang-araw-araw na pangailangan sa pagkain. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang mitin daw po ng kanyang tatay, ang mahal na Pangulong BBM Jr., ay hindi ang panatilihing palaasa ang mga pamilya. Yun nga yung binabanggit natin. Nasabi ko kanina, tulungan nyo rin ang sarili nyo. Ayaw daw po ng mahal na Pangulo na gawing palaasa ang mga pamilya, kundi bigyan sila ng bridge, yung tulay, patungo sa mas maayos na trabaho at marangal po na pag-alis sa programa. Kaya may mga graduates din ang 4Ps, eh, di ba? Nakatawid na, kumbaga. Ilan sa mga bagong kondisyon, katropa, ay ang pag-obliga sa kahit isang adult na member ng pamilya o kahit isa man lang na kumuha ng vocational training o kay adult education. Kasi po, kahit saan nyo silipin, napakahalaga ng edukasyon. Excellent! Sa isang pamilya, kung may isang graduate o dalawa o kahit isa na lang, malaki po ang tsansa na makakaahon kayo. Kaya mahalaga yung edukasyon, katropa. habang may nakalanding transition program para matiyak naman ang kanilang sapat na kakayahan bago tuloy makagraduate sa 4-piece.
1: Sentro.
0: Ito pang isa, nagayon si Senator JB Ejercito ng panukalang batas na magbibigay po ng 5,000 pesos cash.
2: Excellent!
0: Cash assistance po are sa mga bagong graduate upang makapagbigay tulong din sa gastusin daw sa paghanap po ng trabaho. Tama naman, pag-graduate mo katropa, di ba? Ang totohanan lang talaga, pag-graduate mo, hindi naman kaagad, parang hindi naman totoo na ngayon yung ano? Halimbawa, gumraduate ka ng summa cum laude, o magna cum laude, o cum laude, o walang laude.
3: Ayon!
0: Hindi na totoo yung pag-graduate mo ng ganun, lalapitan ka raw ng company. Kukuhanin ka na agad, parang marami naman akong kilalang summa cum laude, wala pa rin trabaho hanggang ngayon. Nag-a-apply pa rin. Ewan ko, baka naman mali ako katropa, di ba? O baka case-to-case basis. Pero of course, with no offense meant sa mga wala namang honors, o hindi naman gumraduate na academically bright, still, ang pinupunto ko lang is hindi mo talaga dapat asahan yung tipong dahil ikaw ay gumraduate ng on top of your class, kaagad-agad may trabaho ka. Hindi po. Baka kasi ma-prostrate ka, ano? Diba, boy? Pag-graduate mo, mataas ka, summa cum laude ka, kampante ka na sa bahay. Tulog-tulog ka na lang. May kukuha sa akin eh. Inabot na isang taon. Walang kumuha. Ibig sabihin, at least na i-instill na sa'yo yung disiplina. Yeah, academically, but mentally, psychologically, intellectually, ando na yon. Pero yung pagiging street smart, somehow, dapat meron ka rin nun. Okay, so good luck sa lahat ng mga graduates with flying colors. Taas sa mga kamay ng mga valedictorian. Salamat sa Panginoon. May talino tayong pinaggalob kayo sa inyo, katropa. Ito na, 5,000 cash. Paano kala pa lang po ito, katropa? Huwag nyo masyadong tawag dyan. Aasahan. Paano kala lang po ni Senator JB Ejercito Estrada. Ang productivity cash grant daw, sabi niya, layuning suportahan ang mga kabataan sa paglipat mula sa pag-aaral papunta sa pagpasok sa mundo ng pagtatrabaho. Ayon sa senador, malaking tulong po ito para sa mga bayarin sa pamasahe man lang, which is valid. Pag-aayos daw ng mga dokumento, pagkuha po ng mga permit, NBI, etc. At gayon din ang pangailangan habang wala pa silang sariling kita, 5,000 pesos. Bagamat mayroon na pong batas na nagbibigay ng libreng dokumento sa mga first-time job seekers, sabi niya, naniniwala si Senator na kailangan pa rin ng direktang suportang pinansyal cash. Sa lalim ng panukalang ito, katropa, kailangan lamang pong magpakita ng diploma o sertifikasyon ng isang aplikante upang makuha ang naturang benepisyo mula po sa gobyerno. Okay, panukala pa lang po ito. Dadaan pa sa mahabang proseso.
1: Serbisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, sentro.
0: Alas 11.02 ng umaga.
4: Good morning!
1: XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Nakahanda na ang Manila Police District o MPD na sampahan ng patong-patong na reklamo ang leader ng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU at iba pang rallyista na sangkot sa kaguluhan noong selebrasyon ng Araw ng Paggawa sa Maynila. Isa sa mga pangunahing target ng reklamo ay si KMU Chairperson Jerome Adonis matapos ang iligal na pagsusunog ng effigy sa gitna ng kilos protesta na ayon sa mga otoridad ay malinaw na paglabag sa Public Assembly Act of 1985. Bukod sa nasabing paglabag, isasampa rin ang mga kasong physical injuries, direct assault at robbery laban sa mga nanggulong rallyista na nagdulot ng pagkasugat ng siyam na pulis. Matatandaan na sa nasabing pagtitipon, isang pulis din ang nasuntok at nanakawan pa ng cellphone habang kasalukuyang ding sinusuri ang pananagutan ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na naroon din sa nasabing protesta. Sa ngayon, tinitiyak ng MPD na pananagutin ang mga nagpasimula ng gulo upang mapanatili ang kayusan sa mga susunod na public assembly sa lungsod. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!

0: mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balanseng pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Baliones.
1: Welcome back, Katropa, sa pangalawang oras po ng programa. Ito po ang Sentro.
0: Servisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, Sentro. Sentro.
1: Ang programa inihatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Ngayon pong magtatanghali na, masarap maligo, Mrs. Katropa. Ang Santon Plus Herbal Soap, meron pong panlaban sa ating body odor. Kapag ka-expose po tayo na matagal sa araw, di po ba pinapawisan tayo at saka amoy araw talaga. Tapos kung halimbawa po kayo nasa construction na trabaho, paring Aldrin, maganda umaga ha. Ingat lang sa pagbuhat ng mga semento natin dyan ha. Ay malamang po may alikabok kayo dyan, may mga alam nyo na. Kumbaga sa amin sa Tagalog kaligatan. Yung pawis na pawis ka na maligat. Hindi mo maintindihan, naglalapot-lapot na. So, importante po, gumamit tayo ng Santon Plus Herbal Soap. Tinatanggal ang dumi, pawis at sobrang langis ng katawan. Naging kumpiyansa ha, Chong. Para naman po mag-Santon Plus Herbal Capsule. Mag-Santon Plus Herbal Soap tayo everyday ha. Good morning kay Mami Aida, nanonood today. Kasama niya si si Sky. Nanonood daw kami ni Sky. Apo. Mami Aida, sino po si Sky? Sorry ha, hindi ko natandaan ha. Also, good morning kay Kapuso Grueso. May tanong siya. Apo, Kapuso Grueso, thank you. Good morning. At salamat kay Tita Leticia Dakanay na nag-share ng programa natin today.
0: Sentro.
1: XFM 99.5 Mega Manila, sa Facebook po tayo, sa page. At kayo din sa YouTube, same lang, XFM 99.5 Mega Manila. Napapakinggan pa rin po kami sa FM Band 99.5, Katropa. Salamat po na marami.
2: Thank you!
1: Merong inilusad ng Manila Base Education Technology Startup ang GIA. Isa pong AI-powered exam preparation ito, Katropa, para po sa mga estudyante na naghahanda na sa college entrance examination.
0: Sentro. Sentro. Tanong.
1: Ano ang score mo sa NCEE? Katropa, tanda mo pa ba? Share mo nga sa akin sa 0927-394-0341 yung tanong natin today. How was the experience? Ha? Bagsak? O pasado? Okay lang yan. Tapos naman na, di ba? Share nyo lang.
0: Sentro. Sentro. Tanong.
1: Nasa line of 7? Pwede na yan. Line of 8. Ayos na yan. Apo. Ang sabi, Katropa, meron daw po na sabi ni Simon Villalon at saka po ni Mark Cruz, yung co-founders nitong AI-powered exam preparation platform, gawin daw nila na mas accessible yung tinatawag po na structured test preparation sa Pilipinas. Sabi ni Cruz, ni Sir Mark, maraming pamilya kasi yung gumagastos po ng magkano ba, 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos sa mga review center o review program. Para halimbawa, gagraduate ka po ng senior high school, di ba ga? O gusto mong pumasok sa UP, University of the Philippines, gusto mong pumasok sa Ateneo, LaSalle, UST, or kung saan pa man, Cambridge, Harvard. O gusto mong pumasok sa mga top universities, siyempre magre-review ka muna para makapasok ka po sa entrance exam nila, Katropa. Normal yan, ginagawa talaga. So ang sabi din ni Cruz, maraming pamilya talaga na nagagastosan 15 to 20,000 pesos sa review. Habang umabot naman daw sa 50,000 pesos pala kapag one-on-one at tutoring ang gagawin. Ay sa kumpanya, may halos 5,900 na original questions ang GIA na binuo at sinuri din ng mga guro. Nilinaw din po ng founders ng AI-powered exam preparation platform na ito na hindi raw AI-generated ang questions sa test bank At syempre, meron din daw silang free at paid tiers ang nasabing programa. O sige, avail nyo po at inquire kayo kung kakayanin ang inyong budget din, ha?
0: Sentro.
1: Teka muna, ang ating mga syudad sa Metro Manila, pasyalan natin.
0: Sentro. Syudad.
1: Diyan po sa San Juan, bahagi ng pagdiriwang na ika-119th. Standby, katropang Earl, ha? Ikaw na ang susunod. Bilang bahagi po ng pagdiriwang na ika-119 na araw ngayon ng San Juan, binigyan pugay po ng lungsod ang mga individual at sektor katropa na nagambag sa pagunlad ng lungsod sa isang seremonya na ginanap sa makabagong San Juan Theater. Pinaunahan siyempre ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay po ng parangal sa mga top taxpayers at mga mahusay na San Juan ninyo na nagpamalas po ng galing sa kanilang larangan. Kinilala rin katropa sa nasabi okasyon ng mga katuwang po ng lungsod para sa paghatid ng serbisyo publiko. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, ang parangal ay simbolo ng pagkilala sa katapatan, dedikasyon katropa, at pagmamalasakit po ng mamamayan na nagsilbing pundasyon ng pagpapatatagpa ng kanila pong lungsod para sa tinatawag ngayon na makabagong San Juan. Ayan, layunin ng activity na patuloy pong iangat ang moral ng mga taga San Juan at hikayatin po ang bawat isa na maging bahagi din ng pagpapatatag sa ekonomiya at komunidad ng lungsod.
0: Sentro, syudad. Sentro, syudad.
1: Alas 11:15 ng magtatanghali na katropa.
0: Good morning.
1: Imsang J. Cortuna, thank you. Ang NDRUMSI, MMDA at saka po JICA nagtutulungan pala sa sunog sa Nabotas Landfill. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin talaga ganun ka fully solve yung mga concern doon. Apo, katropa, marami po nagtutulungan na dito dahil malaking problema rin. Alamin nga natin sa update ni katropang Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: XFM Report. Good morning!

0: Babalikan natin si Earl Saludarga, tropa, sa bahagi po ng report niya today, ha? Pahabol lang pagbati tayo. Shout out ulit sa mga taga Planters Padway. Mabuhay kayong lahat dyan, ha? Mainit ang panahon. Although katabi nyo lang yung ilog, pero malayo na rin yung pampang ng ilog. Mababaw na rin, no? Sobrang init. Good morning sa kay Neil Andres. Neil, good morning. Also kay Ate Lorna Raimundo, Medano, Caboral family from Ate Luz. Ate Luz, thank you sa suporta. Panonood sa live stream natin sa Facebook, XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mario Veras sa Sentro.
0: Alas 11:17, katropa. Love for all. Balikan natin ang proyekto po ng First Lady.
1: Servisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, sentro.
0: Atid sa atin ang balitang itong, katropa, ng maasahan po natin na pampalinaw ng paningin, lalo tigit sa mga may edad na pero ayaw pa magsalamin. Ang malusog na mga mata, kayang-kaya basta naka-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ayan po yung karton yan. Supplement po yan. Di po yan pinapatak sa mata. Iniinom yan, kain do. Bigyan ng araw-araw na proteksyon at alaga ang ating mga mata, katropa, para po kahit papaano, kahit sa araw-araw na polusyon, init ng panahon, etc., ang Vision X Plus tumutulong para po sa ating mata. May lutein, beta-carotene at saka zeaxanthin at vitamin E.
1: Servisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, sentro.
0: Daang-daang polis, kanilang kaanak ang nakatanggap ng libreng tulong medikal at iba pang servisyo mula sa pamahalaan sa sinagawang Love for All program sa loob ng Camp Karame. Inaunahan po ng unang ginang Lisa Araneta Marcos ang initiative na naglalayong bigyang halaga ang kalusugan at kapakanan ng mga alagad ng batas. Nagsisilbing frontliners natin everyday.
1: Excellent!
0: Anong sabi? To serve and to protect.
1: Excellent!
0: Nagkaisa po ang nasa 20 ahensya ng gobyerno, katropa, at pribadong sektor para magbigay ng libreng dental check-up, laboratory test, at pati na rin sa mga legal na mga consultation para sa mga beneficiaryo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mahalagang maramdaman na mga tauhan po ng PNP na hindi sila nakakalimutan ng administrasyon pagdating sa mga batayang serbisyong panlipunan. Bukod sa gamutan, nagkaroon din po ng mga livelihood assistance at iba pang oportunidad para sa pamilya ang ating mga kapulisan. Galing naman! Congratulations! Talaga! Yan ang mga tulong. Happy birthday muna! Kahapon pala ay 5 ng Mayo, nakalimutan kong batiin ating mga katropa sa XFM family natin. Kaya today, happy birthday sa ating mga katropa kahapon, belated kay Sir Florencio Carlo Domingo. Happy birthday belated, Sir Katropang Florencio Carlo Domingo. Happy belated birthday, ha? Also kay Sir Rico Octaviano. Rico Octaviano. Sir, katropa, mabuhay ka, ha? More blessings ahead. And sino pa yung nakaligtaan ko kahapon? Sir John Ray Bertiz. Happy birthday din, katropa. Katropang John Ray Bertiz. Happy birthday. Ayan, talaga naman. Also, ngayon po araw nito mismo ay nagdiriwang ng birthday ang mga sumusunod nating kaibigan, kakilala, kaklase, at katropa. Good morning sa lahat. Marco Esmaher, happy birthday. Peck Poson, happy birthday. Uy, si Cardo pala, birthday din ngayon. Oh. Si Boss Richard Villaronte, happy birthday. Richard, mabuhay po kayo. Gladys Dicena, also today's birthday. Giancarlo David Datayan, Aurelio Medina, at syempre binabati ko rin yung ating kaibigang pastor, si Pastor Bobby Rebolida. Pastor Bobby, mabuhay po kayo, ha? Shalom, shalom. God bless you more, Pastor Bobby. Kung may iba pang humahabol sa pabati natin sa birthday, ha? ay ipadala nyo lang sa comment section ng live natin at hanggang 11:45 pa naman tayo. Happy birthday po sa ating mga birthday today. May you have many more blessings.
1: Good morning! Komentaryong manghang pero patas. Sentro.
0: Nahirapan lang po ng signal si Earl Saludar katropa. Baka may balik natin sa bago tayo matapos. Diyan sa kanyang report, may kaugnayan po sa pagtutulungan. Malalaking kumpanya na po ito nagtutulong-tulong para po sa Nabotas Landfill, katropa, NDRRMC, ang MMDA at saka JICA, nagtutulungan sa sunog sa Nabotas Landfill. Babalik po tayo, alas 11:22.
1: Good morning! XFM 99.5, now in Mega Manila. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandone Plus Gold? May taglay na ang Fratinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sandone Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
2: Sandone Plus Coffee Mix.
3: Ko si Lizette, sa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Sandone Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
2: Sandone Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM Mega Manila. Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.
0: Paalala lang po ito katropa sa gaganapin na Philippine Fitness and Wellness Expo 2026. Maganda po ito doon sa mga talagang health buff at saka yung mga sobrang nagpapahalaga sa kanilang katawan. Meron pong Philippine Fitness and Wellness Expo 2026 katropa. Ito po ay sa August 19 pa naman hanggang 21. Maaga pa lang, pinapaalalahanan na po kayo bagi nating Action Centro announcement. Gaganapin po ito sa SMX Convention Center dyan sa Pasay at tampok po iba't ibang activity, no? Ngayon pa lang, pagandaan nyo na at exhibit. May kinalaman po sa fitness, sports at wellness. Layunin po ng tatlong araw, katropa, na expo. Itaguyo yun yung mas malusog na pamumuhay. Pamamagitan po ng pagpapakita ng meron din daw mga international brands, makabagong health solution at natural therapies. Ayan, at least may natural therapies. Kasabay po ng Philippine Medical Expo 2026 naman, pagsasamahin na lamang sa isang lugar yung opportunity para sa negosyo at consumer, kung saan may ipag-ugnayan din ang mga exhibitors, distributors, corporate buyers at sa publiko. Ayon sa mga taga-organize, Inaasahan pong magpapalakas ang nasabing mga pagtitipong ito sa industriya ng wellness. At sa pamamagitan din ito ay mas malawak na partnership ang kanila pong gustong gawin. At syempre mga innovation, mga pagbabagong maganda. Ano ba yung mga latest para po mas matulungan tayo sa ating fitness and wellness journey?
9: Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.
0: Ang report na tulungan ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at syempre ang MMDA and DRAMSI rin, katropa, para sa Nabotas Landfill. Balikan po natin ang report ni katropang Earl Saludar, XFM Mega Manila.
9: XFM Report.
10: Good morning!
11: Magandang umaga, katropang Batia. Nandito tayo ngayon sa Mandaluyong. Saan ay nagpatawag si MMDA Chairman Armando Artesa dahil sa meeting dito sa meeting ng Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC kaugnay ng pagtugon sa sunog sa Nabotas Sanitary Landfill. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artesa, nakipag-ugnayan na ang Metro Manila Development Authority o MDA sa Japan Disaster Relief Team ng JICA upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon at kung paano maprotektahan ang kalusugan ng mga mamayang apektado. Bukod dito, ipinatawag din ng MMDA ang 17 pinatawag mula sa mga LGU sa FCR upang makiisa sa mga hakbang na gagawin para masunod.
0: Pasensya na po kayo, napuputol yung signal ni katropang Earl Saludar. No? Patuloy siyang umaattend dyan po sa pulong na yan ang pinatawag ni Chairman Artes ng MMDA. Ha? Mamaya po, abangin nyo lang sa

0: Deposit Insurance Corporation, PDIC, mga katropa, ng magandang initiative dyan sa Quezon City, Barangay Holy Spirit. Meron po sila na ginawang Community Financial Literacy Program. At ito po yung session na kung saan ay maraming umattend para palakasin ang kampanya sa Deposit Insurance. Yung pagtitipid din, tinuruan din po yung ating mga kabarangay doon. Kasi marami sa ating bulagsak sa pera din, di ba? Kumbaga sa amin, ubos-ubos biyaya. At isinabay po ang activity sa out-of-home campaign ng tanggapan ng PDIC na naglalagay po sa mga paalala sa mga sari-sari store at tricycle units na mahalagang mag-ipon pa rin kahit kukunti ang kinikita. At yung siguridad po ng pera nila sa paglalagay naman sa bangko, piniliwanag din katropa. Dinalakay po ng PDIC ang mandato nito, kahalagahan ng deposit insurance at paraan ng pagkilala ng o pagkalkula ng coverage habang hinihikahit po ang residente ng Barangay Holy Spirit dyan sa Quezon City na mag-ipon pa rin sa bangko. Dumalawa ang nasa 48 tricycle drivers, mga katoda natin. 48 daw sila doon ang bilang. Mga tricycle drivers, inimbitahan din yung mga tindera. At siyempre yung mga opisyal ng barangay, binigyan din po ng mga opisyal ang papel ng community sa pagpapahalaga ng kinikita nila. Pagpapalaganap din ng kaalaman sa wasto, tama na paghawak po ng pera. Maganda. At ang proteksyon ng kanilang inipon. Huwag daw sa bahay impok sa pangko.
1: Mario Veras sa sentro.
0: Sa Marikina naman, katropa, nag-alok po ng libreng bike lessons sa lokal na pamahalaan ng Marikina.
1: Excellent!
0: Para sa pamagitan po ng tinatawag nilang Marikina Bikeways Office para hikayatin ang mas ligtas at active na pagbibisikleta everyday.
1: Excellent!
0: Isinagawa ang mga klase tuwing Biyernes at Sabado ng Marikina Bikeways Office. Libreng bike lessons po ito, ha. Libre. Wala kayong babayaran. At ito po ay gaganapin tuwing Biyernes daw at Sabado. Wala 3 p.m. hanggang 6 p.m. 3 hours lang sa skating rink na matatagpuan sa River Park, Barangay Santo Niño. Bukas po ito sa mga batang edad 6 pataas, kabilang ang mga kabata at matatanda na nais matutong magbisikleta. Kaya ba marunong kayo magbisikleta? Tita Leti, marunong ka? Tita Nena, good morning. Tita Leticia, good morning. Ma'am Seni, good morning. Kinakailangan po ang pre-registration bago makasali. May limitadong slot lamang. Punta na po kayo sa Marikina Bikeways Office anytime.
1: Centro, Sudan. Centro, Sudan.
0: Alas 11:32 ng tanghali. Katropa, naging viral po sa social media. Iwanan ko sa inyo ang balitang ito. Viral ngayon sa social media ang mga nakatutuwang litrato ng mga pusa sa Batangas at sa Laguna na tila nagsuswimming habang nasa ilalim po ng anesthesia. Okay, ang mga nasabing litrato po ay ibinahagi ng ating Pet Fix Project. Pinipix ko lang po yung wire ko, ha, saglit. Isa pong low-cost kapon provider ang Pet Fix Project, katropa. Matapos po ang kanilang operasyon sa Santo Tomas, Batangas at saka sa may San Pablo sa Laguna. Yan sila. Mayo 2 at Mayo 3 ginanap to, katropa. At ayon sa grupo, ay sinadya po nila na i-post ng paganyan. Ayan o, nakaganyan ka. Oo. Ang mga pusa habang hinihintay na magising ang mga ito mula sa anesthesia para magsilbing remembrance at pampaalis inip para sa mga per parents kasi kinapon sila eh. Ayan, okay. Sa salukuyan, umani na po na may sa 24,000 reactions at 1,300 shares sa Facebook ang nasabing post. Pagising nila, may nagbago na sa kanila. Nagbago na ang kanilang kinabukasan. Pero maganda naman po ang future, katropa. Kaya ikaw, pakapon ka na. Yung may alaga ng hayop dyan, ha, na Kasi siyempre,

0: Siyempre, ang daming stray dogs and animal cats, di ba? Yun ang hindi, sana yun ang unahin eh. Na mga local government unit, yung mga gala na kapunin. Kasi sila yung pakalat-kalat sa kali, tapos hindi naman nga kapon. O, dadami. At sa kasalukuyan po, ay patuloy ito na umaani ng likes, shares, no? At bukod sa pagbigay po ng aliw, yan o. Ganda naman talaga o. Ang ganda ng shades. Bukod sa pagbibigay daw po ng aliw, Aling Pepang, nakatulong din po ang litrato para isulong ang kahalagahan po ng pagkapon. O, yung pagkapon sa mga alagang hayop para makontrol ang kanilang populasyon at mapanatili din po ang kalusugan nila. Healthy naman daw ang effect niyan, sabi po na marami.
1: Bali Uberas sa sentro.
0: Alas 11:34 na ng magtatanghali katropa.
1: Serbisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro, sentro.
0: Binabati ko lang si Mamang Driver kanina kasabay ko sa biyahe sa kalye. Sabi ko, salamat tay ha, na ipopromote mo yung programa ko. Yung sentro.
1: Sentro, sentro.
0: Ayan o, kasabay ko si Tatang. Nakasakay na ba kayo dyan? GSM Sentro. Magkasabay kami sa C5. Inunahan niya ako bahagya. Nabasa niya sa likod, makinig sa 99.5 Mega Manila.
1: Sentro.
0: Sticker ko. Thank you, Tang. Ingat sa biyahe. Good morning sa mga GSM Sentro. Ang taxi ngayon, panong ito ay bago na ang kulay, katropa. Napansin niyo yung mga kaedad ko? Nung una, puro dilaw. Tapos puti ang karamihan pa rin. Pero ngayon, ang uso na na kulay ng taxi ay ganyan. Turquoise ba yan? Blue-green? Opo, iba na. Nagbabago talaga ang panahon, katropa. Parang tao din, nagbabago, di ba?
1: Servicio, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro.
0: Alas 11:36, last break, katropa. Relax lang po kayo.
2: Good morning!
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhi.
3: Sister Pace. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM Mega Manila.
6: Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro.
5: Sentro.
6: Kasama si Katropang Baliomberas.
5: Sentro.
6: Sentro.
5: Tanong.
7: Ano ang nakuha mong score sa NCEE nung time mo, Katropa? Oh, ako hindi ko natanda.
8: Ayoy!
7: Pero nasa line of 9. Mga line of 9. Nireview ko talaga yung mga possible na tanong. Gayun din po doon sa mga kukuha ng entrance examination sa iba din pang college. Although halos karamihan patapos na ngayon dahil
9: Good morning.
7: Papasukan na naman, di po ba? Sikapin niyo po na yung gusto niyong pag-applyan na universidad o kolehiyo, talagang gusto ninyong pasukan. Baka kasi tipong naghahabol ka na lang, di ba? Na may mapapasukan. Maganda yung talagang habang nasa high school ka pa, may target ka na kung saan mo gusto, no? Parang kung magbabakasyon ka, importante rin na meron kang pupuntahan, di ba? Halimbawa ngayon, init ng panahon, di ba? Sobra. Grabe.
5: Entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro.
7: Parang sentro. Gusto kong pumunta ng ano, Coron, sa Palawan, yan, dyan. Dyan ko gustong pumunta, Katropa. Unti-unti po nakikilala, rest and recreation portion tayo, ha. Yung may mga extra budget dyan or ililibre ng kaibigan. Pwede nyo mong isconsider ang Coron, Katropa. Unti-unti po nakikilala isang isla na ginawang resort sa Coron. At dinaray po na ilang turista para sa kakaibang karanasan. Matatagpuan po ito sa Naglayan Island sa Culion. Okay? Yan yung tinatawag na Sunlight Ecotourism Island Resort. Diyan ko gusto magpunta kaso ang mahal. Nag-aalok po ito ng mala Maldives or Maldives na karanasan, Katropa, mula sa mga villa na may malaparaisong tanawin ng dagat hanggang sa iba't ibang beach at water activities. Talagang iba. Mayroon pong apat na beach, iba't ibang uri ng villa, kabilang ang ilan na may direktang access sa dagat. Bababa ka na lang dyan, yung mga yan, oh, mga villa-villa. Bababa ka na lang at may facility din tulad po ng wellness areas, gym at event spaces.
9: Excellent!
7: Habang sinusulong din po ang sustainable tourism sa pamagitan, Katropa, ng solar energy at pangangalaga sa kalikasan. Bukod dyan, dito tampok din po yung iba pang kainan. Talaga naman. At activity gaya ng snorkeling, diving at island hopping sa Calamian Islands. Dahil po sa kakaibang konsepto na yan, ng mga Maldives na setup, patuloy po ito umaakit ng mga turistang naghahanap ng tahimik at kakaibang bakasyon sa Palawan. I-consider nyo po ang sikat to, Katropa, Sunlight Ecotourism Island Resort, Setir. Alam niya mga big time dyan din nagpapa-prenuptial para sa wedding, before wedding.
5: Baliomberas sa Sentro. Sentro, pabaon at inspirasyon.
7: Pasensya na, Katropang Earl. Kapos na tayo ng oras. Hindi na kita may papasok sa programa, ha? Mukhang sa basement yung meeting. Walang signal. Sayang, no? Earl, pasensya na sa pagod mo dyan, ha? See you later. Today, hango po ang ating iwanan sa inyo, katropa. Ma'am Venus Sigre, good morning. Venus Lusada pala, sorry. Good morning sa panonood. Habol daw siya. Song of Solomon 8:6, place me like a seal over your heart. Like a seal on your arm. For love is as strong as death. It's jealousy, unyielding as the grave. It burns like blazing fire, like a mighty flame, katropa. Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong, o kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon, sin lakas ng kamatayan, tumutupok, parang apoy. Lalim, no? Yan ang pakiramdam ng tunay at wagas na nagmamahal sa Panginoon. Ano man ang mangyari, di ba? Salamat po na marami today sa lahat ng sumama sa programa. Hanggang bukas, Santon Gold Coffee Mix. Break muna ang inyo pong katropa. Pagkatapos po, balik tayo mamaya sa XFM News Nationwide. Keep on loving, keep on sharing XFM 99.5 Mega Manila. Ako si Buddy Oberas, 11:45. Morning, morning.

Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Glow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Santone Gold Coffee Mix, XFM T-shirts, stickers.

0: Laban. Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! XFM Mega Manila.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang mabisa.
4: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
6: XFM 99.5. Now in Mega Manila.
7: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Malagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna y medya hanggang alas tres y medya ng hapon dito sa inyong katropa. 99.5 X-FM. Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng energy emergency.
2: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Ubera.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos, mga katropa, na bumaba ang pag-asa ng mga mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents, kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presyuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa Bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficyaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficyaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersaryo nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat nanin sa 7.2% ang headline inflation ng bansa, habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Gayon din pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng consumer relief matapos ideklara ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya bunsod ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng bagong utos, ang mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan ay maaaring magbayad ng kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang interes o penalty. Inatasan din ng ERC ang mga generation companies na magbigay ng katulad na flexible payment schemes sa mga distribution utilities upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Magiging sentro na usapan, mga katropa, ang gaganapin pong 2026 ASEAN Summit sa Cebu. Ang pagpapatatag ng rehiyon laban sa sakuna at mga seguridad sa energy sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbukas ng 2026 ASEAN International Media Center nitong Tuesday, inihayag ni Acting Presidential Communications Sec. Dave Gomez na tututok po ang mga bansa sa ASEAN sa pagbuo ng mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit din niya na bilang halimbawa ang muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kung saan layunin ng rehiyon na magkaroon ng mas matibay na strategy para protektahan ang mga community. Kaugnay po ito, isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework. Layunin namang magkaroon ng iisang paraan ang mga bansa sa ASEAN sa pagbabahagi ng impormasyon at tulong tuwing may emergency. Ayon kay Gomez, sinutos din ni Paulong Marcos na isamang energy security sa agenda para makahanap po ang mga leader ng ASEAN ng nagkakaisang solusyon para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa krisis sa petrolyo.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binuweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pamamagitan ng paglalantad ng umano'y AI Factory of Lies at tangkang panunuhol ng mambabatas upang mapatalsik sa pwesto si Governor Vilma Santos Recto. Ibinunyag ng kalihim na mayroong 24 billion pesos na utang si Leviste mula sa mga ghost solar farm projects at inakusahan din ito ng pagkapatakbo ng malawakang operasyon ng vote buying sa Batangas. Itinanggi rin ni Recto ang pagkakaroon ng anumang anomalya sa mga flood control project at iginiit na lahat ng kanyang nagawa sa lalawigan ay lehitimo, may resibo at nararamdaman ng mga mamamayan. Anya, handa siyang maglahat ng katotohanan kung ipagpapatuloy ni Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, na uwi sa mainit na diskusyon, mga katropa, yung sesyon dyan sa mababang kapulungan. Ito'y kahapon matapos sa aprobahan ng House Representatives ang motion na burahin sa kanila pong opisyal na record ang naging talumpati nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nagmula po ang hirit kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na komisyon sa nilalaman ng privilege speech ni Leviste. Sa nasabing talumpati, nagpakawala na mga seryosong akusasyon ang Batangas Solon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola, kaugnay po ng umunoy korupsyon sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Leviste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na Ang talumpati daw ni Lebiste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
5: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
6: personal and collective
5: personal and collective privilege of the Honorable Lebiste. All those in favor, please say aye.
7: Aye.
5: All those against, please say nay.
8: Nay.
9: Nay.
5: The ayes have it. Said the motion is now approved.
6: Sorry. I object. Mr. Speaker, there were a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
10: Speaker, I move to suspend session.
5: Session suspended.
0: Katropa, yan po ang balitaktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din at napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V.
1: XFM News Nationwide.
2: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng mga station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Randolph Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para puwersahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente na mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City, gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga district representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang magluluklok ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinahigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Patuloy niyo pong pinapahinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela, Katropa, makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
1: Balitang regional.
0: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
7: Sa gawa ng inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barikuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Viga. Sinuri nila mga pangunahing lugar kung saan isasagawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara na Malacañang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga espesyal na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng 3 na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nagkaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod, lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Husang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Provincia ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 860,000 pesos na ilegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Richen Joy Olipis ng XFM Antique.
11: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng ilegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buenavista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Ninii Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126.5,115 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3X sa Pamatika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
12: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula las 10 ng umaga hanggang las 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Weather Update.
0: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers silangan ng hinatuan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
0: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
0: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
1: Balitang International.
0: At

0: para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
1: Showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang balitang sports.
0: Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ng TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Bol. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumbang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Baroka at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM 99.5.
4: Maganda yan yung mangosteen.
5: Sabagay po sa mga kasi ano, ka-jogging. Salamat po, Mama.
4: Sarap sa kuya.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus
6: Herbal Oil. Ako po, si Kim Baluntong. 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil. At isa pong napakagandang gamitin sa katawan. At lalo na po sa tulad kong isang hagraiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan. Lalo na po sa mga kapatuan.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health, ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, makasama yun ang live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahimpapawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, anuman ang inyong pinagkakaabalahan ngayong pong araw po na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text siya lang yan sa ating pong numero ng ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasal na inyong pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin, handang tumulong sa inyo, magpayo, at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
1: Meron tayong mga naturopathic modality starting with, for example, yung ating nutritional therapy. Mm-hmm. Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede nating gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano? Mm-hmm. Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan. At yan ay susunod, ipapaliwanag natin. No? So, meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy. Gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So, napakarami natin mga modalities including yung mga ating bugok-buyang therapy with acupuncture. Mm-hmm. Meron din tayong mga terahertz therapy. Meron tayong biozapper therapy. At yung ating by schedule, yung nachotrad.
0: Nachotrad.
1: Oh. Oo, na nandun yung hilotugpungan. So yan po ay pwede nyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung ating po mga services na yan, katropa.
0: Mm-hmm. So mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po tayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Mga katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samot-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang suplemento po natin sa atin pong pangangatawan. Huwag kalimutan, partneran palagi ng Santone Vitamin C at Premium D3, ang atin pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po, ipag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Doc, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa ating pong baga ano, at syempre yung ating ano na rin yung ating pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay mayroong mga epekto ano sa atin pong baga. Ngayon Dok, ating pag-usapan, paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa pag-iingat at pag-lilinis na rin ng atin pong lungs, ano? Isa kasi yung iba, pinapalakas lang ilang sila. Kumbaga, yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pag-detox ng atin pong lungs. Ha? Eh, meron pala ito Dok, hindi lang pala yung baga, ay hindi lang yung ating bituka, yung ating kidney, hindi lang yung ating atay na kinakailangan ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Dok.
1: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga organ of elimination na nagtatanggal ng dumi na ating katawan. Oo. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bahagi ng katawan, ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Mm-hmm. Aside from the heart and yung brain, ano? Yung baga natin is yun yung primary organ ng respiration.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba?
0: Mm-hmm. Tama do.
1: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's why detox organ din yung baga natin. Oo. So yung isang average na adult based on study ano, mga 20,000 times per day ang respiration rate.
0: Grabe, ang dami.
1: Oo, hindi natin napapansin yun kasi ang paghinga ay isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin.
0: Mm-hmm.
1: O hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin ano. At kung titingnan mo, napakalawak ng baga, ano? Sabi nga kung ilalatag mo daw ito, yung buong surface area ng lungs aabot ng 70 square meters. Roughly, mga size yan ng isang tennis court.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam yung size ng tennis court.
0: Lapad yan.
1: Diba? So, yung baga natin ay hindi lang passive air sacs. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan. Ano? Nag-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema. Tapos sa baga natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-cleanse, mag-clean ano, ng sistema. Meron siya mga parang parang mga buhok na structure na tawag nila cilia, ano. So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin.
0: Yung
1: oxygen, no. So, kaya kung titingnan natin ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa. Ang problema sa Pilipinas maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ng Department of Health. Nangunguna na dyan yung pulmonary tuberculosis.
0: TB.
1: Or TB. Oh. No? Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable. Pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines in year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan ano, leading cause of death in the country.
0: Mm-hmm.
1: Na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na resistant cases.
0: Mm-hmm.
1: Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.
0: Mm-hmm.
1: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
0: Grabe.
1: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
0: Mm-hmm.
1: At mataas yung incidence nito noong 2020, ngayong 2026. Sabi nga first week of 2026, ang Metro Manila alone ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
0: Ganun kadami.
1: Oh, itong TB ay dahilan sa isang bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis na nakakaapekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga, kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga natin.
0: Nakakabutas-butas.
1: Oh, isama mo pa dyan yung hika.
0: Mm-hmm.
1: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganun din sa mga matatanda. No?
0: Mm-hmm.
1: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, o yung mga common allergens, yung mga kahit usok o respiratory infection. Meron din mga cases ng COPD, o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano, na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. O hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo, minsan yung asawa.
0: Mm-hmm.
1: O ganun katindi yun, ano. Yung mga pneumonia na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganoon din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough, yung matagal na ubo, na matagal nang tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag nila ay chronic cough.
0: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya or acute na problema. Ano yung mga, ano, Doc, mga triggers or mga kinikilala na mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema?
1: Identified na yung mga causes eh. Una, air pollution.
0: Mm-hmm.
1: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ay ma-polluted, masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Yung paninigarilyo, even first-hand smoke and second-hand smoke. May third-hand smoke pa. Mm-hmm. Mission study, no? Eh, nagtitrigger yan ng any lung problem.
0: Mm-hmm.
1: O, yung indoor air pollution. Alam ba natin yung indoor air pollution? Mas matindi yun.
0: Mm-hmm.
1: For example, gumagamit ka ng sa loob ng bahay natin.
0: Yung ibang nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
1: Eh, subukan mo kayang within 1 week, nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
0: Yun na nga. Oh.
1: Kasi yung indoor air pollution, mga kaibigan, mga katropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin.
0: Oo.
1: Susunod, pag-usapan po natin yan. Mga infection, paghina ng immune system, dahilan sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga. Ano? Saka yung occupational exposure. For example, construction worker, kalagi kang exposed sa mga alikabok.
0: Oo.
1: Sa mga chemical, kung ikaw ay
0: mga mayroon, pintor.
1: Yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis. Di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards. Ano? So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
0: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people ha, na kumbaga no choice. Kumbaga, yun yung trabaho nila. Exposure lagi sa mga chemical, mga dust, or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
1: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O, gawin lang natin yung mga una, lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na... Dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin. Actually, yung baga natin, napakalawak. Ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin, mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim, yung tinatawag na shallow breathing mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung, alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. O, tingnan nyo na lang yung paano huminga ng malalim. Mag-aralan nyo yan.
0: Eh, sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila eh.
1: Eh, syempre nga yung bagay
0: natin.
1: Hindi
0: na nakaka-circulate ng maayos yung hangin sa lungs.
1: So. Either yung bagay natin, punong-puno ng plema o may mga bara. Yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. So, gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod na mababaw ang hinga? Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutants sa ating hangin.
0: Yan.
1: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs. Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema.
0: Tama
1: kasi nga kulang sila sa hydration. Tapos, another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay na mataas ang antioxidant. Kaya nga yung may isa tayong user ng Santon Plus Gold na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot sipon siya, malala. Mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold, yung mga sangkap nito. Punong-puno na yung gulay at prutas ng mga katas na, you know, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, ano? Pagdating sa herbal, ang dami herbal na maganda sa baga. O, i-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw.
5: Mm-hmm.
1: O, may anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo, yung Santon Gold Herbal Tea. Meron siyang, ano, turmeric. Also, na nakatutulong. Kaya nga, for detox yung purpose ng tea na yun, ano? Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Licorice, ano?
5: Mm-hmm.
1: Yung iba gumagamit ng eucalyptus, peppermint para makatulong yung mga herb na yon. Isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc and magnesium and also vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: O, pag mahina yung baga natin, yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: Yan ang mga importanteng supplement na pwede niyong inumin. And of course, unahin niyo yung Santon Plus Gold.
5: Mm-hmm.
1: Meron tayong tinatawag na Ultimate Trio, no? 'Di ba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin at saka yung premium D3 natin. Tawag natin doon Ultimate Trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herbabuena, mm-hmm. lemongrass, garlic and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo, sibuyas maganda, no? Speaking naman dun sa mga lung-supporting phytochemicals, mm-hmm. sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangosteen, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha-mangosteen at gamma-mangosteen.
5: Mm-hmm.
1: Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santons na yon. Kasi maraming uri na santons eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo. Pag
0: laging inaatake ng allergy.
1: Oo, kinakailangan nyo magmalunggay talaga. Mm-hmm. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandun sa Santon Plus Gold yung mm-hmm. extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection before the discovery of modern antibiotic, talagang mm-hmm. ginagamit nila ang ano, ang bawang.
0: Bawang, oo.
1: Oh, nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao.
5: Mm-hmm.
1: Spirulina naman, meron siyang picocyanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh.
5: Mm-hmm.
1: And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwedeng nagko-contaminate sa ating lungs.
5: Mm-hmm.
1: Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butika ang tao pag nagkakaubot sipon,
5: mm-hmm.
1: naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin.
0: Tama,
1: eh. Di ba? Kasi alam, oregano, detox eh.
5: Mm-hmm.
1: Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan.
5: Mm-hmm.
1: Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po dapat pabayaan yan.
0: Yan, sa mga kababayan natin na nanghihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Eh, palakasin natin yung muscle ng atin pong lungs area at the same time yung nasa loob, mga components, ha? Ng atin pong lungs, ha? At yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapatatag ng atin pong lungs area. Lalo na po ngayon na mainit ang panahon, tayo ba mga kaibigan, fun fact lang ha, about sa condition ng atin pong lungs area during hot season na mas mabilis pala ang, kumbaga mas stressed ang atin pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin Doc, ano? Yung condition ng hangin, hindi ganun kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung hangin na nalalanghap po natin mga kaibigan.
1: At the same, tapos maalikabok yung hangin.
0: Oo, yun na nga. Yung alikabok na dala-dala nito, mas lalo nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi Doc, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
1: Yes.
0: Kita-kita naman natin yan, di ba?
1: Yung kasi during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano, sa hangin.
0: Sa hangin. Bumababa talaga yun sila.
1: Bumababa yan because of rain. Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin.
0: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang minsan nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo doon sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
1: Totoo.
0: Na nandun sa loob ng atin pong bahay, mga kaibigan.
1: O kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may back, matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum.
0: Oh.
1: Siyempre, parang pang mayaman lang yung vacuum. Mm-hmm. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka lang kasi, parang umiikot lang yung, ano, yung alikabok. Eh. Kaya kung kaya nyo mag-vacuum, mas maganda. Mm-hmm. Para matanggal talaga yung mga kaduluduluhang mga alikabok sa sulok ng inyong mga bahay-bahay.
0: Yan. Natalan nyo ba mga katrawa, mga kaibigan? Ha? Every time na nag-exhale tayo, ang katawan natin, ang lungs natin, gumagamit yan siya ng water or nadideplete yung water sa ating pang katawan. Kaya nga, Doc, mahalaga yung nabanggit mo kanina na dapat hydrated tayo lagi. Kasi ang lungs area natin ang isa sa nagkukonsume ng maraming water. Well, buong katawan naman natin talagang gumagamit yan ng tubig, you know, sa ating pangangatawan. Pero yung lungs natin, Doc, isa yan sa nangangailangan. Kumbaga, nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Pag nagkasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So, every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water, mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas dapat na mas madami yung water intake talaga natin.
1: Nila, approximately 2 glasses of water per day ang nailalabas ng paghinga lang.
0: Mm-hmm. Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan, ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng atin pong baga, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang atin pong lungs area at yung mga pang-prevent na rin doon, ano? For example, ipupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo. Mas maganda, maggamit tayo ng mga mask, ano? Kahit papaano, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga, ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit papaano, hindi directly, Doc, na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun, ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, at lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda, Doc, iwasan na lang po muna natin. Lalo na pagka meron na tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin. Ha? At iwasan na din, Doc, yung outdoor activity yung sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din, no? Mararamdaman mo yung init na kumukurot pa rin talaga. Minsan nga pag alas 5 yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
1: Oh, lalo na ngayon, ang heat index sumusobra ng 40, grabe, ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Kumbaga hindi talaga safe. Lalo na kung hindi ka well hydrated.
0: Mm-hmm.
1: Nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka.
0: Nako, ayan.
1: Kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, ang panganib ng problema sa baga, nandiyan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga. Tag-init, marami ring reason.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat tayo maging aware. No? And pinaka-importante sa lahat, Dok. Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema.
0: Yeah.
1: Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay, may mga nagkakaroon ng ubusipon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
0: Tama, Dok.
1: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun ang tinatamaan.
0: Mm-hmm.
1: So, doon makikita mo na even may infectious agent, hindi lahat pwedeng tablan basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
0: Tama, Dok.
1: O meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib, hindi ko nakikitang nagkakasakit.
0: Oh.
1: Tapos matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila. Mm-hmm. So sila yung may example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, patatagin yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Siyempre, balanced lifestyle ha, kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan.
4: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Makikigang po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng Panginoon sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Vita Sabino, taga 28, Mayor Tanyang Sub-Signal Village, Tagig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na muna nakakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santong capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papababa. At saka blood pressure na pinintil ko lang ng 130 over 80. Hindi na po tumataas. Tsaka pag inusisto na lang, malakas ka po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi na sister ko, mag-2 times a day ka na, sabi ko. Eh, ngayon, pari this 3 months na lang, 2 times a day na ako. Talagang satisfied ka talaga sa Santong Plus coffee at saka ko. Ang marit, ang inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, tsaka immune system mo pinapalakas. Kaya sineshare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na minimaintain ko. Hindi ako, kahit wala pa ang budget ko, talaga ang pension ko, napupunta lang po dyan, almost 3,000 amang kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat tayo. Alam po, ginabi din ang Diyos yung gamot na yung dalagang tuwi na magagamot natin ay ang Diyos. Ang masasabi ko po ay dalagang sure na sure, dalagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagamit ko ang Santo Gaspol and Kobe. Kovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Tagig City.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santong Vitamin C. Kasi
4: Santong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Southall Gold Coffee Mix.
9: Good morning. Ano pa natin?
10: Melchor, Melchor Riano.
9: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
10: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
9: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
10: mas okay pa siya.
9: Maraming salamat, Sir.
10: Okay, thank you rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southall Gold Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
11: Ninya po.
9: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
11: Malasa po siya. Tsaka masarap yung pagka-timplada niya.
9: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
11: So, ganun ba?
9: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
11: Ay, sana all.
9: So, maraming salamat po.
4: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama mo rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman sa ating pong second part ng palatuntunang ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasera nyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito.
1: Mm-hmm.
0: Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santon Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansya pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule 3 times a day.
0: Mas maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron niyo yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasaayos ng ating pong nervous system para mabawasan doon ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan. Ano. Especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure. Ha?
1: Yun nga ang problema niyan. Pag may epilepsy ka, di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attacke siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, siyempre, pag mga ganun na, kailangan mo nandalhin sa doktor. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka nagsiseizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Oh. Ano? Central nervous system. O kaya, dun sa mga may epilepsy, although ang Santon Plus Gold hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin. Ano. So, pwede po yan araw-arawin at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento gaya ng vitamin C and premium D3 gaya ng binanggit ni Doc Michelle para makatulong po sa inyo.
0: Mm-hmm. Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano na bumibisita sa ating pong mga wellness center doon ano. Na same din ang kanilang ano, ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure. Pero nung na-correct yung diet nila, sometimes kasi yung diet din ang nakakapagpa-trigger ng ano,
1: tama,
0: ng problema. So, pagka hindi na isaayos yung inyo pong mga kinakain at hindi tama yung ipinapasok po ninyo sa inyong mga pangangatawan. Like for example, mayroong mga food, may mga pagkain na kung saan madalas makapagpa-trigger ng dalas ng seizure doc, ano? Iba nga, minsan hindi nila alam. Yung mga sweets na mga pinapakain, nako, eh bawas-bawasan nyo po yan mga kaibigan, ha?
1: Oh, minsan, yan, talagang hindi nila napapansin yun. Kasi dalawa yan eh, yung cause at saka yung tinatawag na trigger.
0: Trigger.
1: Yung cause na nakikita na identify nila sa pag-aaral, yung mga brain injury.
0: Mm-hmm.
1: For example, bata ka pa, nalaglag ka.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi nagpapakita agad yun ang symptom.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually, siya, naggulong-gulong siya sa hagdan.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga cause. Tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag may epilepsy ka na at sabi nun, may epilepsy ka, ang makakatrigger niyan, kulang sa tulog, stress,
0: yan.
1: Yung paggamit ng mga alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung ibang epileptic nga eh, pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, ina-atake sila.
0: No.
1: May mga ganun. Kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo sa, punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. Mm-hmm. karamihan na nadidisgrasya, alam mo, nasa ilog, naglalaba.
0: Mm-hmm. Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm-hmm. Naglaba, no, maaga, inatake. Napasubsob siya, walang kasama. Yun. Kaya naman, nalaglag bigla kasi inatake. Mm-hmm. Oh, yun yun. Kaya yung nutrition, mahalaga po yan, ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit eh, kailangan natin ng sustansya, yung pakayang, kailangan natin ng sustenance dun sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kababayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema. Mm-hmm. Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin.
0: Mm-hmm.
1: Dinala doon for some advice. So, binigyan natin siya ng pinadetox. Mm-hmm. Cleansing kasi ang isa sa pinakamaganda yan. Pag mga problema sa katawan na sasabihin nilang walang gamot, walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan that causes something like that, yung mga neurotoxins, ano. So, pinadetox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya, after that, sa isang linggo, isa na lang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa dumadalang yung medication. At ang doktor niya, binawasan na rin yung kanyang medication. Uh-huh. Binabaan na ng dose. So, ganun yung mga magandang mga recovery. Na ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. O, depende lang kung paano natin i-handle yung kondisyon. Actually, using nutrition.
0: Yes. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, pinakang lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid.
0: Mm-hmm.
1: Saka indigestion. So, pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talagang kumain ka. Sabi nga nila make your breakfast the best food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras, iwasan mo muna yung mga snacks.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, the body will produce acid.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom.
1: O kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Lalo tayo nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: At saka ang pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi nga ng isang expert dyan sa digestion eh. Much better nga at night, dapat yung easy to digest lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag yung kakain ng very rich in fat, very rich in sugar na mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mahilig mag-buffet.
0: Yan, ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Mm-hmm. Tama do.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday, buffet. Eh, syempre, buffet yun. Mahal ang binayaran mo, siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat na makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan eh. Mm-hmm. Kakainin mo yun. Pero kinabukasan, anong pakaramdam nun dyan? Mm-hmm. Bloated ka, parang asim na tiyan mo because hindi ka natunawan. So, bakit hindi pa pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi? Kasi during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Nag-slow down din yan. So, kaya maling-mali yun eh. So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating challenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong inom mo ng pampababa ng acid ng tiyan, hindi mo naman na-resolve yung dahilan, wala rin.
0: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
0: Tama
1: so, you need to do the right thing. Ano? At isa lang ang makakatulong dyan. Pag neregulate mo the way you eat, the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin dyan, mga mahilig mag-buffet, Take out na lang, Dok. BH na lang.
1: Bawal nga eh. Magmumulta ka pag nag... kaya nga, kaya nga yung buffet na yan eh...
0: Hindi talaga siya, no?
1: Hindi talaga siya healthy sa sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad niya.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Eh, pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
0: Oo, marami naman yan dyan. Marami naman.
1: Di ba? Eh, okay lang yun. Oo. Bawing-bawi din yun kung prutas.
0: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. So, dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka ng problema. Ha? Kaya nandyan pa rin yan sa atin pong, kumbaga nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng atin pong kalusugan. Ha? Especially, kung yan ay problema sa atin pong digestion or sa ating digestive tract, eh talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yun nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa atin pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pagsasaayos ng mga digestive functions ng atin pong tiyan. Yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ano, ng atin pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung premium D3 since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa atin pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga ano natin, mga lulot-lula, pang detox, pang dagdag ng ng mga panunaw sa atin pong tiyan. Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
1: Naalala ko yan, yung lola, ay lolo ko, kasi manggagamot yun eh. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
0: Gata, purong gata.
1: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng ng coconut. Talagang effective naman.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, take po kayo Ultimate Trio. And then yung Santon Gold Herbal Tea natin, nakakatulong din yan para sa atin pong stomach area, mga kababayan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, ano po ang address natin sa ng Yestro Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gustong bumisita sa ating pong Yestro Health Clinic sa Quezon City, matatagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Diyan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
1: Oh, speaking of address, munti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yestro Health Batangas City Branch. Located po tayo dyan sa City Mart Kaido Plaza, dati ho yung Kaido Commercial Center. You know? City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health, Batangas City. Mm-hmm. So, nandun po tayo tomorrow. Para sa ating regular schedule of consultation, para doon sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta. Mm-hmm. So speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan ng contact number natin? No? Anyway, siguro ibibigay natin mamaya no? Yung sa Batangas City.
0: Hello, Doc. Sa mga gustong kumontak ha, sa Batangas City Branch natin, 0962-349-1256. And sa mga, baka yung iba, merong gusto magpa-appointment, ano? Or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City Branch natin. Pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan. Ha? Dating ko po, 0962-349-1256.
1: Ngayong araw na to, dyan sa Batangas, Quezon City Branch ay may ongoing consultation.
0: At sa mga, Quezon City Branch natin, pwede naman din kayong kumontak po sa kanila, ha? 0969-627-1262. Yung iba na, may mga inquiries din, ano? Yung iba, Dok, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin, ang ginagawa ng iba, nag-order na lang. Tapos, lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, pinapalalamove na lang, or pinapadala na lang. So, pwede po yun, mga kaibigan, ha? So, anyway, possible na yung mga nagmamadali.
1: Sabi, ay nako, 3 days pa na yan sa Shopee or 2 days. Gusto nila agad-agad. Pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalang.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. From Jerry ng Kalibo Aklan. Mm-hmm. Dok, pagka daw umiihi ng mabula, ay naglalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat.
1: Yung bula talaga na yun na yung protein. Mm-hmm. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, tinatawag na proteinuria, mm-hmm, kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense, mm-hmm,
0: foamy.
1: 5 minutes. Foamy na. 5 mm-hmm minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin sa ihi mo. Hindi na normal yun. Ano? Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-protein na yung kinain mo, talagang umiinom lalabas ka ng beer. Lalabas talaga yung itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo.
0: Nako.
1: Ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal. Mm-hmm. Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin.
0: Uh-oh.
1: So, yun naman ay madi-determine. Hindi naman kasi yan general rule na pag may bula, hindi na maganda.
0: Uh-oh.
1: So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung yung protina na lumalabas sa ihi mo. Mm-hmm. So, pero kung masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo based on your observation, ang pinaka-the best yan magpakonsulta para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms ha. Pag mayroon kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
0: pag
1: natin.
0: Pag unusual na yung bula ng ihi natin. Oh.
1: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
0: orange,
1: dark yellow.
0: Nako, delikado yan ha. Magpakonsulta. Para maanuhan kayo, ma-recommend kayo for lab test, Doc. Kasi sa urinalysis naman talaga makikita eh.
1: Makikita yon, pati dugo, makikita yan. Yeah. Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang bumagsak
0: na.
1: Bugbog na. Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban yan hanggang ikaw ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney, pag bumigay, yun na. Saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
0: Kaya ngayon mga CKD na yan, di ba? Maliban sa UTI, kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangan bantayan eh. Compared dun sa mga acute na condition sa ating pong kidney area.
1: So, kaya may makikita ka mga nagbablog, di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney renal failure na. Sabi nila, hindi nila inaasahan. Kasi nga ganun ang kidney natin. Dahil napakatibay niya, parang atay, pag bumigay, tuloy-tuloy. Kaya wag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
0: Mahirap pa naman pagka-kidney na
1: bumigay.
0: No? Kasi gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak ng mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications. Wala eh. Control na lahat eh. Kumbaga, kasi gusto mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yon, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
1: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney. Yes. Kaya yan po yung ating babantayan. O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't hindi kayo nagbabawal ng maintenance? May naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner. Pinapahinto nila yung maintenance. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive. Alam mo ba na pag takot na takot sila saan eh?
0: Tama doon.
1: Side effect. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure kaysa sa side effect ng medications.
0: Medications.
1: O kaya common sense na kung gusto mo na wala ka maintenance, di unahin mo yung prevention at akasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
0: Yan,
1: kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot eh kung hindi mo kailangan. O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath. Standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan. For the safety and health natin. Kaya lang, against din talaga kami sa

0: Kasi para yung iba daw, meron naman akong Santon Gold.
1: Biglang ihilin to. Gagawing substitute.
0: Hindi namin tanggalin na yung mga maintenance medication.
1: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo. Mm-hmm. Kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw, para sa inyong safety, mm-hmm, ang suplemento ay napaka-importanteng bagay. Ngayong panahon, ha? Mm-hmm. Kaya nga, supplement, napakarami sa market. Eh. FDA approved ng mga supplement. Kasi nga, alam po natin na talagang unang-unang reason ng pagkakasakit, panghihina, is kakulangan ng tamang nutrisyon. Mm-hmm. Okay? So, prevention is better than cure. Lagi natin sinasabi dito, kung ayaw nyo po ng gamot, ay di ingatan natin ang ating kalusugan. Mm-hmm. Para hindi tayo maobliga.
0: Oo. Kailangan meron tayong mga preventive measures,
1: yes,
0: na gagawin, ha? Kung ayaw natin na, or kung asawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Mm-hmm. Para doon naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe doon.
1: Siyempre, thank you very much mga katropa, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So, maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa, mga kababayan natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa alam po ni Doc Rimilito Hoy, atin pong CEO, ito pa yung ka Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sandown Vitamin C! Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold! Palakasin ang immune system! Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria! Mag-Sandown Vitamin C! Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown, mabibili sa mga butika.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
9: Merong matikas,
8: merong matinik,
9: merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw pa na ng dahil naka-turbo kasi.
10: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM Mega Manila.

0: Ang oras ay 1:39 ng hapon.
1: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.

Hello mga katropa! Magandang hapon! Nandito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at makichismis sa inyo dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkukwentuhan tayo, magtatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-ibig at buhay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkukwentuhan lang tayo at maghaharutan. Kaya naman kung ikaw ay naka-break o binreakan ka man ng jowa mo kaya malungkot ang hapon mo, huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magpasaya sa'yo. O kung ikaw naman ay nandyan lang sa bahay, naglalaba, nagluluto, nagsasaing, o kung ikaw ay nasa biyahe, ang lagi ko namang paalala sa'yo na dapat ay takbong pogi lang para smooth lang ang pagmamaneho at hindi ma-shoot kung saan-saan. At kung ikaw naman ay nandyan lang at nagmumuni-muni sa kwarto mo, naku, huwag ka na mag-alala, halika na at samahan mo na ako dito. Hindi ako mangiistorbo sa'yo, makikichismis lang ako sa buhay mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5, Mega Manila. Exciting! Kaya mga katropan ako, happy Wednesday afternoon! At alam nyo naman na kapag Monday, Wednesday, and Friday, meron tayong ang tanong. Ayan, kung gusto nyo manalo ng Suntone products at XFM t-shirt, ano pang inaantay nyo? Kunin nyo na ang cellphone nyo at sagutin ang ating ang tanong. Ayan, ang tanong natin ngayong hapon, ano ang palagi mong daladala pero hindi mo naman hawak? Ayan. Ang tanong natin ngayong hapon, ano ang palagi mong daladala pero hindi mo naman hawak? Ayan, pwede mong i-comment yan dito sa ating live o di kaya naman i-text sa ating hotline. Ayan, ang ating hotline ay 0927-394-0341. At pag nanalo kayo mga katropa, nako, napaka-exciting dahil ako mismo ang maghahatid ng premyo sa bahay mo. Ayan, babatiin ko lang mga katropa ang mga nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, binabati ko rin. Ayan, si katropang Sneak, ang sabi niya ay utang. Ano ba yan? Alam niyo yung pinakamahirap talaga sa lahat, no? Pag may utang, nako, hindi ka talaga makakatulog gabi-gabi. Ayan, binabati ko rin si katropang R. Christian Roda. Ayan, ang sabi niya ay good afternoon and hello po, Erica, and happy midweek, everyone. Nako, masarap yung pagbakaganito ng date, eh. Papalapit na tayo sa ano, quincenas, di ba? Malapit na ang sahod day. Kaya medyo paganda na yung ano natin, yung ngiti. Ayan. Binabati ko si katropang Sneak. Sabi niya, andito lang ako sa bahay ngayon, nagpapa-cure. Ano lang siya, sitting pretty sa bahay. Alam nyo kanina dito mga katropa, merong isang babae nag-comment sa aking live. Asa na, nawala siya. Wait lang. Ayan, binabati ko muna si Jel. Ayan, maraming salamat. Ang sabi niya, ay, ang ganda ko daw. Ayan, at binabati ko rin si Jerry Bong. Ayan, sabi dito ni, nawala siya. Ayan, sabi ni Marian, ayan, oh, ate, you're so pretty. Crush na crush ka po ng boyfriend ko. Siyempre, napareak ako mga katropa. Kasi ako, bilang may jowa din, ayoko naman na yung boyfriend ko. May crush sa ibang babae. Siyempre, gusto ko yung partner ko. Ako lang yung crush niya. Ako lang lahat. So, sabi ko, kung ano man pangalan ng boyfriend niya, dead man na. Kung crush naman ako, ibablock ko siya. Kasi syempre, nasa relationship siya eh, bilang respeto sa partner. Dapat hindi ka nagkakakrush sa ibang babae kapag nasa relationship ka na. Diba? Ayan. So, tapos meron dito, ang nagsabi naman, ang sabi naman ni katropang Sneak ay okay lang naman daw normal lang daw ang magkakrush ang lalaki. Ang di daw normal, magkakrush yung boyfriend mo sa kapwa niya. Yun na daw yun. Pero alam nyo, mga katropa, once talaga na nasa relationship na kayo, dapat, yung crush nyo, yung partner nyo lang din, ano ba kayo? Pero yung mga single dyan, pwede kayo magka-crush sa akin. Siyempre, hindi naman kayo pinipigilan. Ang ganda. Hindi, ganon. Pwede kasi, ano naman ako eh. Ako naman ang jowa nyong lahat. So, kung single kayo, edi ako na yan. Pwede yan. Ayan, binabati ko rin ng magandang hapon si katropang Isidro. Ayan, sabi ni katropang Boy, ang ganda ng boses, wag lang kakanta. Hoy, grabe ka naman sa boses ko. Katropang Clyde, inhamon nila ako ng kantaan. Meron ba tayong ano dyan? Regine Velasquez.
Parang hinahamon nila ako dito eh. Pwede ba? Natawa ako. Ayoko na. Huwag na natin ipilit. Sorry. Balik na natin yung ano, yung bed. Yun na ulit. Hindi pwede. Kasi mga katropa, sabi ni Lord, nung ginagawa niya ako, sabi niya, gagawin kitang maganda. Okay na yon. Huwag ka na masyadong greedy. Hindi na pwede. Diba? Hindi na pwedeng ganun. Ano yun? Nasa'yo na lahat. Hindi pwedeng sakim tayo na dapat maganda ka na. May talent ka pa. Isa-isa lang daw. Huwag tayong greedy. Ayan. Sabi ni Katropang Sneak, agree naman ako, pero to a certain extent na kapag obsessed crush na, ibang usapan na yan. Oo, mahirap yung ganon. Kapag ka, diba yung lagi nang nagsustok, uy, mahirap yung nakaka-overthink yun sa babae. Yung boyfriend mo, makikita mo yung mga save niya sa TikTok, is puro mga sexing babae, mga, diba yung ganon. Tapos mga following niya, puro mga sexy na babae, di ba? Nakakairita yung ganun. Talagang mag-iinit talaga ang ulo mo. Pero alam nyo mga katropa, huwag na kayong mag-alala. Pero dito naman sa X-Rated, kung single ka at gusto mo talaga na makakita ng sexy na chicks, naku, abangan nyo yan mamaya. Kasi meron tayong makakasamang bisita at makakachikahan na talaga naman napaka-sexy na content creator. Ayan, binabati ko ng magandang hapon si Randall Jade. At ayan, binabati ko pala, sabi ni Katropang Christian Paul Ripalda, birthday pala ni Katropang DJ Reyna Chinita ng XFM Cebu. Ayan, belated happy birthday po. Ayan, sabi ni Bo, ay hawig mo yung jowa ni Josh Mojica. Alam niyo, ang dami nagsasabi niyan. Nalilito sila. Kung kilala niyo si Josh Mojica, mga katropa, siya yung CEO nung ano, nung Kangkong Chips. Tapos meron siyang girlfriend, si Bianca. Actually, mutuals kami ni Bianca sa Instagram. Tapos, yun yung girlfriend niya. Tapos madalas, pag nagli-live talaga ako, or nakikita nila ako, napagkakamala nila na ako yon, akala nila ako yung girlfriend. Erica Balagtas po ito. Ayan, binabati ko rin na magandang hapon si Katropang Kim. Ayan. Mga katropa, kung meron kayong katanungan about sa inyong buhay, pag-ibig, huwag kayong mahiya na i-comment yan dito sa ating live. At lahat yan ay ating susolusyonan dito sa X-Rated. Diba? Ako nang bahala dyan. Dahil dito sa X-Rated, mga katropa, tutulungan kitang masolusyonan ang lahat ng problema mo sa pag-ibig. Kung meron kang problema sa jowa mo, asawa, ka-fling, ka-MU, ka-situationship, kahit ano pa yan, lahat yan ay papakinggan natin dito. Kaya naman kung meron kang storya na gusto mong ibahagi o gusto mong mapakinggan dito sa radio, pwede mong i-PM yan sa aking social media accounts. Ayan, ang aking Facebook page ay Erica Balagtas, ang aking Instagram ay erica.balagtas at ang aking TikTok ay erica_balagtas. At mga katropa, ang ating programang X-Rated ay hatid sa inyo ng Suntone Plus Herbal Capsule. Kung kayo ay nakakaramdam, 'di ba, ng pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan, 'di ba? Dapat i-Suntone Plus Herbal Capsule mo na 'yan. Kasi mga katropa, itong ating Suntone Plus Herbal Capsule ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit gaya ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Ayan, ang ating Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. At mga katropa, dapat sabayan nyo rin yan ang pag-inom ng ating Suntone Vitamin C. Ito talaga ang mabisa at safe na vitamin C dahil tutulungan ka nitong mapalakas ang iyong immune system. Mag-Suntone Vitamin C na, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Suntone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Suntone. At ang ating mga Suntone products ay available sa Mercury Drug, Southstar Drugstore, TGP, Generica Drugstore at sa ating Yes to Health Clinics nationwide. At ang ating Yes to Health Clinic ay nationwide. Meron Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman meron din tayo dyan sa Laguna. Ayan ang ating Yes to Health Wellness and Pharmacy Santa Rosa Branch. Ang address natin dyan ay Super 8 Building,
Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At ang ating contact number ay 0908-562-4060. Ang ating wellness consultant ay si Marivic Beto. Ang kanyang contact number ay 0907-656-3006. Ayan, mga katropa, bago tayo mag-commercial break, magbabalik muna ulit tayo sa ating ang tanong. Ayan. Ang tanong natin ngayong hapon, ano ang palagi mong dala pero hindi mo naman hawa? Ayan, ano ang palagi mong dala pero hindi mo hawak? Pwede mong i-comment yan dito sa ating live o di kaya i-text sa ating hotline. And ang ating hotline ay nasa screen, 0927-394-0341. Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako na kung marami pa kayong dapat abangan. Ang ating chikahan kasama ang ating guest content creator at ang ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Lahat yan ay mamayarin dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!

0: Kaya kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibig sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa San Tone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
1: San Tone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kung vitamin C, tandaan. San Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. San Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: San Tone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang San Tone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: San Tone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: San Tone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. San Tone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. San Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa,

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Pinag-aaralan ng Senate leadership ang posibleng pagtatalaga kay Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon kay Lacson, ang impeachment manager ang magsisilbing de facto majority leader upang matiyak ang maayos na daloy ng paglilitis sa Senado. Iminungkahi umano ito ni Senate Majority Leader Mig Zubiri habang sinabi ring bukas dito si Senate President Vicente Soto III, ngunit hindi pa ito formal na natalakay ng buong mayorya. Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
0: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Ayan mga katropa, dahil sobrang exciting talaga ng ating Wednesday afternoon, meron tayong makakasamang bisita. Ayan, si katropang Jana Mendoza, isa siyang content creator. Hello, katropang Jana. Kamusta ka naman? Nagulat siya sa sarili niya sa camera. So, kamusta ka naman, Jana? Naligaw ka ba? Alam niyo mga katropa, pag may mga bisita tayo dito, palagi na lang naliligaw.
1: Totoo.
0: Medyo confusing ba yung ano, yung daanan?
1: Nakakaligaw kasi dito, ate.
0: Pero kamusta ka naman? Kamusta naman ang iyong buhay bilang isang content creator?
1: Okay naman. Masaya.
0: Masaya. Ano yung mga contents mo?
1: Like nagda-daily vlog ako, ganun.
0: Daily vlog. Mm-hmm. Tapos
1: Thirst trap?
0: Paano mag-thirst trap? Napasayaw si Katropo ito may Arky. Paano mag-thirst trap ang isang Jana Mendoza? Meron ka bang baon na ano? Di ba pag mga thirst trap, yun yung parang mga video-video na mga sexy-sexy, ganyan. Nag-lip-sync ka, ganon. Mm-hmm. So, meron ka bang baon na pakilig para sa ating mga listeners and viewers? Meron ka bang pick-up line dyan?
1: Oh,
0: hindi pa ako ready. Ano lang sila, titigan mo lang, gano'n. Wala ka ba nang isip na pick-up line? Ano?
1: Wala eh. Hindi ako mahilig sa gano'n.
0: Lugaw ka ba? Ang gano'n. Lugaw ka ba? Wala ka ba bakit dyan? At rami siya, bayagi tanong yung bakit. Lugaw ka ba?
2: Bakit?
0: Bagay ka kasi sa itlog. Ang baho na. So, ang ganda mo ba? Ang baho ng pick-up line? So, ganun pala yung mga contents mo. Puro thirst trap and mga daily vlogs. Mm-mm. So, matagal ka na gumagawa ng mga contents?
1: Since nung 2022 pa.
0: 2022. Ano may pandemic time pa ba yung 2022?
1: Parang medyo, ganun.
0: So, andun na uso yung mga TikTok.
1: Boring kasi.
0: Boring magawa. So, bukod sa paggagawa ng mga contents, ano pa yung mga pinagkakaabalahan mo?
1: Ngayon, inalagaan ko yung baby ko.
0: Ay, may baby ka na. So, ilang taon yung baby mo?
1: 6 years old.
0: 6 years old. Pero hindi halata, ah. In fairness, ah. So, kamusta naman? Ano ka ba? Married? Kasal ka na ba?
1: No,
0: hindi.
1: Wala, hindi.
0: Ano lang? Hiwalay? Hiwalay ba? Hiwalay. So, kamusta naman? Matagal na kayong wala nung asawa mo. Mga gano'ng katagal? Hindi mo. Confidential. So, matagal na nawala. Ganon. Bakit hindi nag-work yung relationship nyo?
1: Sobrang ano kasi, like, complicated namin. Mm. Like, hindi, minsan hindi na nagkakaintindihan. Ganon.
0: Pero ang galing, no? Napapagsabay mo siya yung contents, tapos pag-aalaga ng baby.
1: Then, working pa ako eh.
0: Nagtatrabaho ka pa? Anong work mo?
1: Barista sa shop ng mismong ate ko.
0: So, nagbabarista ka din? Mm-hmm. Naggagawa ka ng mga coffee?
1: Mm-hmm.
0: Ah, galing ah. Pero pagbarista ba, kailangan pag-aaralan mo siya?
1: Yung kailangan mag-training ka muna.
0: Mag-training
1: ka? May training naman yun.
0: So, saan ka nag-training pa ganun? Matest na ba yan? Or
1: hindi. Kumbaga, hindi ako nag-training eh. Binigyan ako ng manual, tapos inaral ko lang.
0: Ah, so ano, parang self-taught, gano'n. Mm-hmm. Ang galing ah, in fairness. Tapos nagtitimpla ka ng mga coffee, ganyan. So sabay-sabay mo siyang ginagawa. And then nag-aalaga ka ng baby. Mahirap ba mag-aalaga ng baby? Lalo na pag mga toddler, no?
1: Mm-hmm. Ngayon kasi hindi naman siya nakakaintindi si Pierce eh.
0: Yung anak mo si Pierce. Mm-hmm.
1: Sobrang matalino.
0: So, nakakaintindi siya ng mga ano. Ang galing. Kasi, kaya mo siyang pagsabayin, di ba? Yes. So, ano naman masasabi mo sa mga, kagaya mo, sa mga katropa natin na, syempre, meron din sariling career, tapos, meron ding baby, gano'n, na pinagsasabay, ganyan.
1: Masasabi ko lang, mas bigyan nilang oras yung anak nila.
0: Yung anak.
1: Ng quality time.
0: Quality time.
1: Kasi mas masarap yun kaysa mag-content creator.
0: Ang labo ah! In fairness ah!
1: Ang labo ba yun? Pero, mas masarap bigyan ng quality time yung anak kaysa
0: mga barkada, gano'n, mga gimmick.
1: Yes.
0: So, ibigay na lang lahat sa anak. Pero oo nga, kasi paglaki ng anak nila, yun yung yung paglaki ng baby, yun yung matatandaan niya eh, kung paano yung mga bonding moments nila kasama yung anak. Mm-mm. At saka saglit lang, 'di ba? Saglit na panahon mo lang makakasama yung bata kasi syempre pag mga teenage years na niyan, medyo napapabarkada na 'yan. Doon na darating yung time na hindi na siya masyadong makakapag-spend ng time sa parents, 'di ba? Ah, mga katropa, hindi ako nakaka-relate. Kasi na-relate siya. Wala pa talaga. Pero
1: naiintindihan lang.
0: Oo, ganoon naman talaga. So, ang galing naman kay Tropang Jana. Pero ngayon, may love life ka ba? Meron. Meron kang love life.
1: Mm.
0: Meron. Matagal na kayo ng jowa mo?
1: Hindi.
0: Bago lang.
1: So,
0: kamusta naman ang buhay may jowa? Hindi ba parang nagiging problema na, syempre, meron ka ng baby. Di ba yung iba ganon, parang nagiging issue sa kanila yon.
1: Yun yung una na thought ko na baka ayaw nila, ganon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mahirap nga makahanap ng tatanggap sa'yo as a single mom.
0: Mm-hmm. So, ganun
1: pero siya,
0: tanggap
1: niya.
0: Tinanggap naman niya. Pero ganun pala, no, kapag ka, ano, pagka single mom ka, diba? Minsan iniisip nila parang hindi na makakahanap ng lalaki na sa seryoso, parang ganon. Pero meron pa rin talaga. Mm-hmm. Meron talagang tao na mamahalin ka at tatanggapin ka kung ano man. So, ayun. So, meron naman. Okay naman yung relationship niyong dalawa. Parang wala naman kayong parang nagiging malaking problema.
1: Wala.
0: Pero kamusta kayo nung tatay ng baby mo?
1: Okay naman kami. Like, bibigyan niya ng time yung si Pierce.
0: Mm-mm. So ano ba kayo, co-parenting?
1: Mm-mm.
0: Co-parenting. Pag co-parenting ba, dapat ano, hati kayo sa obligation?
1: Depende. Kung magbibigay siya, like sustento, ganun.
0: Ah, pero hindi mo siya inoobliga?
1: Hindi. Ay, hindi. I mean, sa akin kasi, hanggat kaya kong mag-sustain din sa baby ko.
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi siya magbigay ganun, pero minsan nagbibigay naman siya.
0: Mm-hmm. So parang hindi mo siya pinupush, parang ikaw alam mo na yan.
1: Sige, magbigay ka lang kung kaya mo gusto, ganun.
0: Parang, hindi, alam mo na yan, obligasyon mo to eh, di ba? Parang ganun ka lang. So, ayun. Okay naman yung relationship nyo. Healthy naman ba dun sa partner mo ngayon? Parang hindi naman nagiging problema. Kasi syempre, co-parenting kayo. Meron darating na time na parang pagseselosa nung present partner mo, yung ex mo. Kasi for sure, nakikita pa rin kayo paminsan.
1: May communication pa sila sa atin.
0: So, nakikita pa rin.
1: Kapag kukulin niya si Pierce,
0: ganun. Oh, ganun. Pero hindi nagiging issue naman
1: like, hindi
0: yun.
1: Na para magkamustahan, ganun.
0: Talagang nagsistay na lang kayo para dun sa baby na lang talaga. Okay. So, ayun pala. So, katropang Jana, pagdating naman sa mga paggawa ng contents, matagal mo nang gusto na mag-content creator?
1: Gusto ko. Tarpang ayaw sa akin.
0: Pero bakit naman? Pwede mong i-promote yung social media mo dito. Parang medyo shy girl si Jana.
1: Mm-hmm.
0: Pwede mong i-promote sa mga katropa natin ang iyong social media accounts. Ayan.
1: Sa may camera.
0: Ayan, nandyan sa gitna mo. Ayan ang ating camera.
1: Please follow my TikTok account, Jana Mendoza. Yan lang.
0: Instagram, Facebook page, private na. TikTok lang talaga yung naka-public sa'yo. Pero meron talaga mga ganyan, no? Yung parang piling social media lang yung nasa public, pero yung iba naka-private. Pag mga private life. So, ang galing naman kasi, di ba, kaya mong pagsabayin yun. Pero ano ba talaga yung pinaka-dream job mo?
1: Dream job ko? Kasi, gusto kong kunin ngayon, course, is HM.
0: HM. Gusto kong mag-cruise hospitality. Okay. Gusto mo mag-cruise ship. So, parang meron kaming naging guest dito na ganyan din. So, hospitality management kasi gusto mo magtrabaho sa barko.
1: Pero ngayon, stop ako kasi hindi na kaya ng time.
0: Ilan taon ka na ba ngayon?
1: 23.
0: 23? Bata pa? So, bata ka rin na buntis? Bata ka ng kaana? Teenager. So, paano yun? Paano mo inandal yun? Siyempre, di ba, ang hirap, parang...
1: Ang hirap magpakita sa tao. Siyempre, bata ka.
0: Yung mga judgment.
1: Like, di pa uso yung dati.
0: So, paano mo hinandle yun? Siyempre, una sa lahat, yung masasabi ng parents mo. Diba? Nagsuschool ka pa ba noong time na buntis ka?
1: Mm-mm. Pero nung lumaki na yung chante, nag-stop din ako.
0: Nag-stop ka na sa school. So, paano mo sinabi yun sa magulang mo?
1: Hindi siya sinabi. Like, napansin nila.
0: Napansin nila? So, parang hindi na normal kasi, yung chan niya. Parang hindi na yan, hindi na baby na, fats.
1: Ano, kumbaga, pet kasi ako, kumbaga, nahalata nila na, ba't ang laki ng balakang ko.
0: Ganun. Ah, ganun ba? Pag nabumudas, lumalaki yung balakang. Mm-hmm. Ay, hindi ko nakalawag pa BTL.
1: Tapos tulog ko, like, parang ano, tuloy-tuloy, after school, tuloy-tuloy yun hanggang 8 ng gabi.
0: Natutulog ka lang natutulog.
1: Oo, tuloy-tuloy
0: yun. So, yung mga pregnancy symptoms, tulog, tapos cravings.
1: Cravings.
0: Tapos nahalata na parang lumalaki. Ilang months na bago nila nalaman?
1: 4 months.
0: 4 months na?
1: Tapos napapansin nila na nagmamalaking t-shirt ako.
0: Na maluwag na, para hindi halata. Pero, anong na mga pumasok sa isip mo noon, nung time na nabuntis ka? Siyempre, nung nag-aaral ka, may gusto ka pa talagang i-achieve, di ba? So, ano yung mga pumasok sa isip mo noon?
1: Napapressure ako, tsaka takot ako sa pamilya ko.
0: Mm-mm.
1: Strict din kasi sila.
0: Paanong strict?
1: Like, pagbabawalan ka sa lahat.
0: Bawal mag-boyfriend, yung mga ganyan. Pero ilang taong ka nung time na yun?
1: 16.
0: Ah, kahit naman sino talaga, bawal naman talaga eh. 16 years old eh. Pero mga katropa, dapat talaga makikinig rin tayo sa magulang natin. Diba? Dapat legal age tayo pumasok sa relationship. So, 16 ka nung time na yun, tapos sobrang takot ka sa parents mo.
1: Sobra.
0: So, buti naman tinanggap nila, di ba? Pero ano yung mga pumapasok sa isip mo nung time na yon na parang buti hindi mo naisip na like, i-abort yung baby or yung mga ganung bagay. Kasi, syempre, meron ka rin sariling pangarap eh. Marami ka pang gustong gawin.
1: Wala, tinanggap ko na. Andun na eh. Nangyari na eh. Kumbaga, itutuloy ko na lang.
0: So, di ba yung nakabunti sa'yo is boyfriend mo that time? Hindi! Ako tingin siya, hindi. Hindi yung boyfriend. Ano lang. Fubu, gano'n. Or fling. Oh, gano'n.
1: Fling lang.
0: Fling lang. Mm-hmm. Tapos, pero buti na uwi kayo sa relationship. Kasi di ba yung iba pa ganyan, halimbawa, mabuntis na lang yung babae, nawawala, nagiging ghost na lang yung guy. Buti, nauwi naman kayo sa relationship.
1: Mm-hmm.
0: Nung sinabi mo sa kanya, anong naging reaction niya?
1: Natakot siya nung una.
0: Oo, kasi fling lang kayo, no? Wala kayo relationship.
1: Tapos yung family ko, galit na galit. Kasi nga, tinatawagan siya. Tapos parang hindi pa siya sumasagot.
0: Ah, parang tatakot. Sobrang takot. Tapos?
1: Tapos yun, hanggang sa pumunta sila, kasama yung kaibigan niya. Tapos nakipag-usap ng maayos.
0: Tapos yun na.
1: After nun, parang ilang araw, sinama niya na din yung parents niya. Pero wala yung mother niya. Yung father niya lang.
0: Ah, sinama niya. Parang pinakilala na kayo. Pero hindi niyo sinabi noong time na yun na hindi kayo mag-jowa talaga? Or
1: sinabi na
0: rin. Sinabi niyo na rin? Buti hindi ka na-jombag ng airpot mo, no? Ah, pati na buti hindi mo pa boyfriend, gano'n.
1: Wala lang akong airpot.
0: Ay, wala na. Uh-oh. So, si mommy mo ba hindi ka na-jombag?
1: Hindi. Mga kapatid na lang meron ako.
0: Ay, wala. Wala ka na ba, parents?
1: Wala lang.
0: Ay, wala na. Mm-mm. So, ang nag-aasikaso sa'yo is si mama mo lang. Ganon.
1: Ate, wala ang parents.
0: Ay, mga parents. Sabaw yan. Kayo today. Sorry. Medyo kulang tayo sa tulog, mga katropa. So, ate, may mga ate ka naman.
1: Ate, tas kuya.
0: Ah, so ilang kayo magkakapatid?
1: Apat. Ako yung bunso.
0: Ah, bunso ka. So, may mga ate ka. Ilan yung ate mo?
1: Isa lang. Isa. Panganay. Sumunod. Kuya.
0: Ah, puro kuya na, dalawa. Tapos ikaw. Buti hindi ka nangyari sa mga kuya mo. Di ba pag mga kuya, stricto.
1: Naintindihan nila.
0: Oo. Lalo na pag bunso ka pa, tas babae.
1: Mm-mm.
0: Buti hindi naman na-jombag si ex. Hindi naman.
1: Nakasundo sila eh.
0: Ah, nakasundo. Oh. So, okay lang pala. So, di ba? Pero balak mo pang ituloy yung sa school mo. Balak mo pa mag-aral. Gusto mo pang, yun nga, yung sa, kunin yung course mo na hospitality management, tama.
1: Mm-hmm.
0: Anong trabaho yung gusto mo pag sa cruise ship?
1: Pwede na bang, ano, Bartender.
0: Ganun din, bartender. Oh, sabagay, barista, bartender. Mm-hmm. Anong difference
1: same, same
0: nun? Ano lang, alak lang yung ititimpla, oh, di ba? Parehas naman may ititimpla. So, ano masasabi mo, katropang Jana? Siyempre, ikaw, nakaka-proud kasi kahit na teen mom, di ba? Teen mom ka, mm-hmm, tapos single mom pa, tapos gusto mo pa rin i-achieve, di ba? Parang nagtatry ka pa rin para ma-achieve mo yung pangarap mo. So, nakaka-proud na gano'n na hindi ka pa rin, hindi mo ginawang parang, ay, okay na ako, mami na ako, okay na ako, stop na ako, hindi ko na itutuloy, ipo-pursue yung dream ko, di ba? At least ikaw, pinapursue mo pa rin yung career na gusto mo. Meron ka bang masasabi sa mga katropa natin na kagaya mo, na teen mom, na may mga pangarap rin? Meron ka ba masasabi sa mga katropa natin na mga teen mom din?
1: Ayun, eh, pursue din nila yung dream nila. Mm-mm. Like, wag silang umikot sa pagiging mom. Like, yes, enjoy din mo. As long na nagagawa nila yung part nila as a mom.
0: Mahirap ba? Parang, especially sa time mo, di ba? Kasi nagtatrabaho ka, nag-aalaga ka ng baby.
1: Mm-mm.
0: Paano mo na-enjoy pa? Parang nagkakaroon ka pa rin ba ng time sa mga friends mo kahit na
1: minsan na lang. Minsan nga years pa kami nagkikita. No?
0: Taon na.
1: Sobrang busy din ng schedule nila.
0: So parang
1: schooling din sila eh.
0: So parang hirap na, mm-mm, hirap na mag ano. Hindi mo na
1: parang babalance. Parang gano'n naman ata lahat.
0: Hindi mo na babalance yung ano, yung buhay. Pero dapat balance lang. Kasi pag puro trabaho, pag puro gawain bahay, puro trabaho, ganyan, nakaka-drain yun eh. Draining yun. Ako kasi, ang ginagawa ko, binabalance ko talaga lagi. Sa isang linggo, work ako, work. Kasi, aside dito sa radio, may mga work pa ako na sa labas. Meron pa ako mga trabaho na ginagawa, like writing, mga MMA route. And minsan may mga shoot, events, ganyan. So, ang ginagawa ko, di ba, work, work, work, ganyan. Maglalaan ako ng isang araw or 2-3 days, ganyan, para ma-meet ko yung friends ko kahit na yung mga maliliit lang, like saglit na dinner lang, mga 2 hours, ganyan. Para lang meron kaming, alam mo yung meron kaming tumatawa na part, para lang nababalance ko siya. Ganon. So, hindi siya masyadong draining. So, dapat ganon. Dapat ayusin mo yung sched mo ng ganon na maglalaan ka talaga ng oras for your friends, family, ganyan. Na, di ba, magiging magaan. Para maging magaan yung buhay. Para na-enjoy mo rin siya. Hindi mo kasi pwedeng puro trabaho lang. Puro ano lang. Kasi may iksi lang ang buhay. Dapat nagsisingit talaga tayo ng moment na ma-enjoy natin.
1: True.
0: Ayan. So, katropang Jana, pwede mo silang i-invite ulit kung saan ka nila pwedeng i-follow at pwede silang mag-subscribe sa'yo.
1: Sa TikTok lang eh.
0: TikTok. Ayan. Hanapin nyo lang yung kanyang TikTok account na Jana Mendoza. Ayan. Alam, katropang Jana, ready ka ba? Meron tayong X or check. So, meron tayong 60 seconds para sagutin mo ang ating 10 questions lang naman. Ready ka ba?
1: Go lang.
0: Go lang siya. Ayan. So, ready? Timer starts now. Ayan. Love o career?
1: Career.
0: Sino ang last na nagpakilig sa'yo sa chat?
1: That name ba?
0: Hindi na. Kahit wala. Sino?
1: Ayun.
0: Sino? Si BF?
1: Mm-mm.
0: Ayan. Si, mahal mo or mahal ka?
1: Yung mahal ako.
0: Laman ang isip mo ngayon?
1: Yung baby ko, si Pierce.
0: Yan. Laman ng puso mo ngayon.
1: Same lang.
0: Si Pierce. Kung bibigyan ka ng superpower, ano naman ang pipiliin mo?
1: Siguro invisible.
0: Maging invisible. Kung may love song ka ngayon, ano naman ang title?
1: Love song. Gusto ko yung Take a Chance with Me.
0: Take a Chance with Me. Ayan. Mga kanta na. Hindi ko alam eh. Wala nating alamin. Ano ang dream date mo?
1: Yung romance date. Romantic pala.
0: Romantic date. Meron bang celebrity ang nangharot sa'yo? Or nagparamdam? Message? Ganun.
1: Nag-chat lang.
0: Sino?
1: Like parang, ewan ko. Naka-work mo.
0: Sino? Ah, naka-work ko? Sino? Sino? May clue ba? May clue?
1: Naka-work. Basta na naka-work mo.
0: Uy, ang dami ko naka-work. Ano ka ba?
1: Latest.
0: Latest? Oh my gosh. Sino? Latest movie ko?
1: Oo.
0: Ah! Okay, sige. Okay. Last na tanong. Masarap ka ba, ex or check?
1: Ha?
0: Huh? Masarap ka ba, ex or check?
1: Check.
0: Check.
1: Narito po sa tanong.
0: Ayan. Kasama dyan, maraming salamat. Alam mo, nag-enjoy ako sa chikahan natin. At sana mabulong mo sa akin kung sinong kawad ko ang nagharap sa iyo. Malalaman natin yan mamaya, nakakaloka. Ayan, maraming salamat. Meron ka ba gusto batiin? I-shout out.
1: Meron akong I want to congratulate lang sa dalawa kong friends na special mention kay Mikay De Leon and Jerica Bandong. Graduating kasi sila.
0: Ah, ayan. Then congratulations.
1: Kay Vince. Dagul.
0: Ayan, Vince Mendigo.
1: Si Dagul ngayon.
0: And congratulations. Si baby mo, si Pierce. Hello, Pierce.
1: Hello.
0: Ayan. Ayan, maraming salamat ka tropang Jana.
1: Thank you din. Ayan. Thank you.
0: Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako para sa ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Ako po ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, sang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5, Mega Manila. Excited!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Xanthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kumplituhin ang ating lakas at

0: ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang.
9: Per DTI FTA 248973, series of 2026.
10: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

kalat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5

Hello mga katropa! Nagbabalik ako, inyong katropa, katropang Erica Balagtas, sundjowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated!

Dear Katropang Erica, itago mo na lang ako sa pangalan na Marco, 28 years old at taga Manila. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong mapapaisip ako kung tanga ba ako o sadyang umasa lang ako sa maling tao. May niligawan ako. Itago natin siya sa pangalan na Lia, 25 years old at taga Cavite. At doon nagsimula ang lahat ng effort na akala ko ay may patutunguhan. Nagkakilala kami sa social media. Simpleng chat lang sa umpisa hanggang sa naging araw-araw na usapan. Magaan kausap si Lia, sweet at marunong magbigay ng atensyon. Yung tipong kahit pagod ka na sa buong araw, pag siya ay nakausap mo, mawawala lahat. Hindi nagtagal, nag-decide ako na ligawan siya. Sabi niya ay hindi pa raw siya ready. Pero pwede ko naman daw na patunayan kung gaano ko talaga siya kagusto. At doon ako kumapit sa tsansa na binigay niya sa akin. First date namin ay dinala ko siya agad sa isang coffee shop sa Tagaytay na may overlooking view. Sinundo ko siya sa Cavite at nag-drive ako ng napakahaba kahit pa traffic. Pagdating namin ay masayang-masaya si Lia. Nakangiti. At doon ko lalo naramdaman na gusto ko siyang mapasaya pa. Nag-usap kami ng matagal, nagtawanan, asaran, at nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap sa buhay. Sa isip ko, ito na yun. Pagkatapos noon ay halos araw-araw ko na siyang hinahatid sundo. Cavite to Quezon City. Quezon City to Cavite. Paulit-ulit na ganon. Kahit pa pagod ako sa trabaho, kahit pa kulang ako sa tulog, basta sinabi niya na pwede mo ba akong sunduin, ay hindi ako tumatanggi. May mga drive-thru pa ako para may pagkain siya sa biyahe. May pa-coffee at minsan may mga surprise gift din. Halos kalahati ng sahod ko ay napupunta sa ganoong na setup. Pero okay lang sa akin. Kasi sabi niya, malapit na raw niya akong sagutin. Sinasabi pa niya na pinapahinto na raw niya yung iba niyang manliligaw. Kaya ako, tinodo ko pa talaga ang effort ko. Inisip ko noon, konti na lang, magiging kami na.

May mga gabing magkasama kami sa loob ng kotse. Tahimik lang at nakikinig ng music. May mga sandaling nagiging malapit kami sa isa't isa. Mga hawak kamay at mga tingin na akala mo ay may ibig sabihin. May mga yakap bago siya bumaba ng sasakyan. Mga halik sa pisngi na nagpalakas lalo ng loob ko. Akala ko noon, unti-unti nang nahuhulog si Lia sa akin. Akala ko ay ako na yung pinipili niya. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang chat, walang reply, at walang kahit anong paramdam. Una, nag-alala ako. Inisip ko noon na baka may nangyari. Hanggang sa napagod na ako na mag-antay. Pinuntahan ko na siya sa bahay nila sa Cavite. At doon ko nakausap yung kapatid niya. Doon ko nalaman ang totoo. Ilang araw na raw siya na wala doon. Nasa bahay daw siya ng boyfriend niya. Hindi ko raw ba alam na may boyfriend siya. Ang alam daw ng pamilya niya ay office mate lang ako na naghahatid sundo sa kanya. At katropang Erica nung mga oras na yon na nalaman ko na may boyfriend pala siya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ba, lungkot, o hiya sa sarili ko? Doon ko na-realize ang lahat. Kaya pala siya nagpapaligaw. Kaya pala gusto niya lagi ay may tagahatid at sundo siya. Kaya pala kailangan may pagkain sa biyahe. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil convenient ako. Ginawa niya lang akong driver at tagapuno ng kakulangan ng boyfriend niya. Katropang Erica, ang sakit pala ng ganitong klaseng katotohanan. Yung akala mo ay love story, pero sa kabilang side ay utility ka lang. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula dito. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko na hahayaan pa na gamitin ulit ako ng ganito. Isang lalaking napagod na magmahal mag-isa, Marco.

0: may init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Ipinagpapasa Diyos ni Vice President Sara Duterte ang takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Duterte, lahat umano ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat umano ng Diyos. Ito ang kanyang sinabi sa isang panayam matapos ang kanyang pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nauna nang inaprubahan ng mga dumalong miyembro ng House Committee on Justice ang committee report kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente noong May 4. Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. 99.5 XFM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Hello mga katropa, nagbabalik ako ang inyong katropa, ang katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Ayan, syempre dito sa X-Rated mga katropa, tutulungan ko kayong masolusyonan ang lahat ng problema mo sa pag-ibig. Kaya naman kung meron kang storya, pwede mong ipadala yan dito sa amin sa X-Rated. Maaari mong ipadala ang iyong liham sa aking social media account. Kaya nanapin nyo lang yung pangalan ko na Erica Balagtas. Kahit sa i-search nyo lang, wag lang sa Google. Okay, ma-search nyo dyan. Search nyo lang sa Facebook, Instagram, TikTok. Ayan, dun nyo ako i-PM. At mga katropa, bago tayo bumalik sa story ng ating letter sender, ayan, babalik muna tayo sa ating ang tanong. Ayan, ang tanong natin ngayong hapon, ano ang lagi mong dala pero hindi mo naman hawak-hawak? Ayan, ano ang lagi mong dala pero hindi mo hawak-hawak? Ako ba? Meron ba akong ganon? Meron ba akong dala-dala? Parang hindi ko maisip. Parang hirap ng tanong. Katropang ito ba yung Arky? So, ano ang lagi mong... Meron bang clue? May clue ba?
1: Clue?
0: Anong clue?
1: Ano nga yun?
0: Ano? Sarili mong tanong talaga to. Ano ang palagi mong dala pero hindi mo hawak?
1: Lagi mo. Pwede brief.
0: Brief? O sabagay, kasi suot-suot naman, no?
1: Ah,
0: okay.
1: Chinelas, pwede.
0: Buhok. O, di
1: ba? Ay, mahawakan mo yung
0: buhok. Ah, mahawakan. Bakit yung brief mo, di mo nahawakan?
1: Hindi mo lagi hinahawakan yun.
0: Paano ka umiihi?
1: Ha?
0: O, di ka umiihi sa isang araw? O, mali ka, wrong ka. O, wrong ka na naman. Ayan, sabi ni Justin ay shoulder bag. Nahawakan yun eh. Di ba dito, o, sa kamay. Damit nahawakan. Hindi mo daw nahahawakan. Lagi mong dala pero hindi mo nahahawakan. Bitin yung tanong ni Katropang Itchaboy Art. Ayan. Mga katropa, i-comment nyo lang dito sa ating live o di kaya naman i-text sa ating hotline. Ang ating hotline ay 0927-394-0341. Ay, magbabalik tayo dito sa story ng ating letter sender. Alam niyo yung kanta kanina na Paasa, di ba, ni Yeng Constantino. Grabe, ang daming nakarelate, di ba? Diba? Yung sabi niya, ang hirap talaga na maging T-A-N-G-A. Naku, napakahirap talaga niya mga katropa. Minsan, danas ko yan. Danas ko talaga yan. Lalo na kapag kakulang yung tulog ko, danas na danas ang pagiging T-A-N-G-A. Pero ayun nga mga katropa, yung kantang Paasa ni Yeng Constantino ay tungkol sa sakit ng pag-ibig na hindi malinaw. Kumbaga, pinaasa ka lang talaga, di ba? Alam mo yon, araw-araw nagchat sa'yo, tapos biglang isang araw, i-ghost ka na, biglang isang araw, hindi na pala ikaw yung mahal, or hindi ka talaga minahal, hindi ka talaga gusto, pinaasa ka lang, binigyan ka lang ng false hope. Di ba katropang, ano, Itchaboy Arky, naranasan mo na ba yan? Mapaasa.
1: Oo, syempre.
0: Eh, yung maging T-A-N-G-A.
1: Syempre din.
0: Naranasan mo parehas.
1: Lahat.
0: Lahat naranasan mo. Mahirap, di ba? Mahirap mapaasa.
1: Ano eh, binuhos mo na yung oras mo kahit busy ka sa trabaho, binuhos mo yung oras mo. Kailangan mo yung panahon mo sa kanya, kakachat, tapos in-effortan mo pa ng ano, ng mga pagkain, mga ganun.
0: Bulaklak. Ganun.
1: Bulaklak.
0: Oo. Ay! So, tapos ang ending, no? Pinaasa ka lang.
1: Hirap
0: yun. Nag-invest ka ng time and effort sa tao, tapos papaasahin ka lang.
1: May tanong ako.
0: Ano? Ano ang tanong? Tagal?
1: parte ba din yung effort na ano? Wala eh, papadala ka ng bulaklak kahit wala ka naman sa personal.
0: Oo naman, effort 'yun. Oo.
1: Kahit yung mga ano, yung mga lagi mo siyang chinachat.
0: Oo, effort 'yun.
1: Nakakawalang gana siguro sa kanila, no?
0: Effort 'yun. Counted as effort. Lagi ka nag-update sa isang tao. Syempre kasi naaalala mo siya, 'di ba? Pwede ka namang pwede mo namang ituloy-tuloy na lang yung buhay mo, hindi na mag-message
1: pero
0: siya kanya.
1: Kasi merong ano, merong ibang babae or lalaki o sino man na ayaw sa mga ganyan siguro na lagi ina-update. Kahit di pa naman kayo, mga ganun ba?
0: Dapat katropang Itchaboy Arky, ang hahanapin mo sa tao, yung parehas kayo ng love language.
1: Oh.
0: Kung gusto niya quality time or gusto niya love language niya is ganito, ganyan, di ba? Tsaka pares kayo ng attachment styles. Meron kasing yung attachment styles nila is yung mga nonchalant. Ano yun? Nakalimutan ko tawag dun eh. Basta merong ganon na tao na gusto nila yung avoidant. Ayaw nila masyado ng yung ganyan, yung clingy, lagi silang umiiwas, ganyan, yun yung avoidant. Tapos meron naman yung anxious, yung parang gusto nila palagi mayat maya, kailangan update, kailangan ganito. So magkakaiba yung attachment styles ng mga tao.
1: So dapat
0: alamin mo muna, ano ba siya, avoidant ba siya, ayaw niya ba ng ganito, or anxious ba siya, kailangan laging chat ng chat, ganon. So importante, alam mo muna lahat.
1: So ganon yung nangyari sa akin dati.
0: Ayun, kaya pala hugot na hugot ka. Kooko naman. So, yun mga katropa, dapat talaga alamin nyo muna kung anong klase, di ba? Alamin nyo muna yung ugali, yung personality, bago nyo i-go yung relationship. Pero yun nga, dito sa kantang paasa ni Yen Constantino, di ba? Dapat talaga, ang lesson na makukuha natin dito is huwag kang magstay sa sitwasyon na puro baka. Na baka ganito or baka pwedeng ganito, baka ganyan. Dahil ang tunay na pagmamahal, mga katropa, ay hindi ka papaikutin. Pipiliin ka nito ng malinaw at walang kasamang pagdududa. Diba? Hindi mo na kailangan pang mag-doubt. Mahal ba talaga ako nito? Gusto ba talaga ako nito? Kasi yung mismong tao, yung mismong partner mo, siya yung magbibigay ng assurance sa'yo. Hindi mo na kailangan pang questionin yung mga ganung bagay na bare minimum naman talaga. Pero dito sa lagay ng ating letter sender, alam nyo nakakainis yung mga ganitong tao. Kasi minsan akala nila lagi, di ba? Kaya nga laging nauso yung salita na ano eh, na men are trash. Di ba? May mga ganong salita. Kasi laging iniisip nila, laging lalaki yung mali. Laging lalaki yung kupsi pagdating sa relationship. Pero nakakalimutan nila na meron rin mga babae na talagang magaling magpaikot, magaling manloko ng mga lalaki, magaling manloko ng mga tao. Kagaya dito sa letter ng ating letter sender, 'di ba? Dito sa sinulat niya na yung jowa niya ay yung nililigawan niya, nag-effort siya, lahat-lahat binigay niya, time, effort, 'di ba? Hindi naman biro yung biyahe niya ng QC to Cavite, Cavite to QC, araw-araw hatid sundo. Dinadala niya na pagkain, sinosurprise niya ng mga gift at mga kung ano-ano pa. Bandang huli malalaman niya, may boyfriend pala na tinatago. Diba? So parang ginamit lang talaga siya. Yun lang talaga yon. User, si Ate Girl. At dito, sa story ng ating letter sender, diba makikita natin na wala talaga sa gender yan. Wala talaga sa gender. Meron talagang mga tao na manluloko. Ganun talaga sila. Sila yan eh. Ganun talaga yung ugali nila. At dito, kung tinatanong ng ating letter sender, di ba parang nararamdaman niya, nahihiya siya sa sarili niya na bakit niya hinayaan na mangyari sa akin to. Parang ganyan yung mga tanong niya, kine-question niya yung sarili niya. Pero dito sa sitwasyon na to, masasabi ko naman na hindi ka naman tanga. Hindi ka talaga tanga dito sa sitwasyon na to. Di ba? Sakto lang talaga na itong tao na niligawan mo, na pinag-effortan mo, eh magaling, marunong mang-manipulate. 'Di ba? 'Yun yung ginawa niya sa iyo eh. Minanipulate ka niya, pinaniwala ka niya, binigyan ka niya ng false hope na hindi na ako nag-accept ng maniligaw, ganito ganyan, ikaw lang talaga na balang araw sasagutin din kita. Yung pala nasa relationship siya at ginagamit ka lang niya. So, ibig sabihin itong si Lia, talagang manggagamit. 'Yun lang talaga siya, manggagamit at ginamit ka niya. Ang mali mo lang is, yun nga, nagbigay ka ng sobra yung effort na ginawa mo sa kanya kahit pa walang malinaw na commitment. Dapat talaga, alam nyo mga katropa, importante talaga paghahanap tayo ng partner, importante na magba-background check tayo. Hindi pwedeng maasa lang tayo. Diba, ang hirap eh. Diba may nag-viral na ganyan na yung nililigawan niya, yung si One Last Hug. Diba ganyan din yung sitwasyon ni One Last Hug na etong si Ate Girl, meron pala siyang live-in partner. So, meron pala siyang jowa. Tapos, yung lalaki, naliligaw sa kanya, nag-effort, mga kung ano-ano. Ginagamit lang pala siya pang food trip, yung sasakyan niya, pang service-service. Tapos, yung pala, meron ka live-in. So, meron talaga mga ganong tao. Magaling magpaikot, magaling mag-manipulate. So, dapat talaga background check. Alam nyo, minsan, meron ako nakitang ganyan na group sa Facebook. meron silang group dyan na ang parang ang tanong nila parang ano siya eh, nakalimutan ko yung pangalan ng group, pero parang isang group siya na ipopost mo dun yung picture, pero pang mga foreigner yun, so ipopost mo dun yung picture ng kanu mo, tapos magko-comment dun yung mga tao kung na-date na ba nila yon or ka-date nila, parang ganon, or mga present boyfriend ba nila, ganon. So parang alamin nila kung parang loyalty test, parang semi-loyalty test na rin siya, parang ipopost mo doon yung picture nung kano, tapos tatanungin mo, meron bang kadate to na ganito-ganyan? So, meron doon iba nagko-comment, ay, nakadate ko na yan. O kaya, ay, kadate ko din yan, ganyan-ganyan. So, doon nila nahuhuli, parang cheater-buster, parang ganyan yung atake. So, pag ano, background check tayo mga katropa, sure natin na single talaga, di ba? Para walang sabit. Mahirap na yung mga ganyan, na may mga sabit-sabit. At sa susunod naman na magiging partner mo, katropang Marco, dapat, sabi ko nga sa inyo, yung effort, okay lang naman yan na nag-e-effort ka sa partner mo. Pero, hindi sapat na ikaw lang at ikaw yung nag-e-effort. Kasi kapag ikaw lang ng ikaw yung nag-e-effort, nagiging one-sided love na yan. Diba? Kung hindi siya nag-e-effort, kahit saan, communication or whatever, wala talagang effort at all yung tao. Ibig sabihin, hindi kanya gusto. Yun na yun eh. Andun agad yung sagot dun eh. Hindi kanya gusto. Yun lang yun. Kasi mga katropa, lahat ng tao na nagmamahal, once na meron tayong isang tao na gusto, natural nating ginagawa yon, yung nag-e-effort tayo sa tao. Hindi siya parang isang obligasyon. Natural natin siyang gagawin. Kasi yun yung magpapasaya dun sa partner natin. Yun yung magpapasaya dun sa tao na gusto natin. So, natural natin siyang gagawin. Ngayon, kung hindi natural na ginagawa sa'yo at hindi talaga ginagawa at all, ibig sabihin, one-sided love lang yan. At siguro, mag-isip-isip ka na kung talaga bang gusto ka ng kasama mo. At isa pa, wag ka masyado mag-invest ng oras, ng pera, 'di ba, ng emosyon sa tao na hindi naman ganoon kasigurado sa iyo. Mahirap 'yung ganyan eh. Invest ka ng invest, hindi naman biro. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, mga katropa, maiksi lang ang buhay, 'di ba? Life is short. So, kung ubusin natin 'yung oras natin sa maling tao, kawawa naman tayo. 'Di ba? Maiksi na nga 'yung buhay, tapos itutuon mo pa sa isang tao na hindi ka pinapahalagahan. Eh parang inapi mo naman yung sarili mo niyan. So dapat bago ka mag-invest, bago mo ibuhos lahat ng pagmamahal, lahat ng attention sa isang tao, dapat meron munang assurance. So napaka-importante ng assurance. I-sure mo muna na sigurado sa'yo yung tao. At higit sa lahat, katropa, kapag parang ikaw na lang ang nagbibigay, eh hindi na pagpanliligaw yun, di ba? Parang ginagamit ka na lang niya. So, dapat alam natin, di ba, kung hanggang saan lang, may limit talaga sa lahat ng bagay, mga katropa. Hindi pwedeng give lang tayo ng gift, di ba? Lalo na kung wala naman tayo na-receive pabalik. Dapat fair lang sa lahat. Ngayon, katropa, kung hindi ka man pinili, di ba, kung hindi ka pinipili, eh wag mong pilitin na maging convenient option lang ng isang tao. Alam mo na yan, katropang Marco, di ba, malaki ka na. Kung babalikan mo pa itong si Lia, kung i-push mo pa rin kahit na alam mo na ganyan na yung ginawa sa'yo, eh baka nga ikaw yung nasa kanta ni Yeng. Baka ikaw nga yung T-A-N-G-A na hinahanap. Diba? So, ganun lang. At saka marami pa dyan. Diba? Napakadami pa. Napakadami pang tao sa mundo. Hindi lang siya. Hindi natin kailangan na mag-settle sa isang tao na hindi ka naman pinapahalagahan. So, ayan lang muna mapapayo ko sa iyo, katropang Marco. At mga katropa, kung gusto nyo rin na mag-share ng advice, pwede nyo i-comment yan dito sa ating live. Eh mga katropa, magbabalik ulit tayo sa ating tanong ngayong hapon. Ayan, ang tanong natin ngayong hapon ay, ano ang lagi mong daladala pero hindi mo naman hawak? Ayan, may nag-comment dito, sabi ni Jason, ay sapatos. Hindi po pala nahahawakan. Okay. So, hindi daw nahahawakan. Nahahawakan naman yung sapatos. Paano mo siya susuotin kung hindi mo siya nahahawakan? Ayan mga katropa, pag nanalo kayo dito, ang pwede nyo mapanalunan itong ating Suntone Gold Coffee Mix. Ayan ang aking favorite coffee kasi hindi lang yan basta kape, kape na talagang nakakapagpag-glow ng aking skin kasi may kasama yung glutathione at collagen, di ba? At bukod doon, mga katropa, meron pang mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa. Kaya naman, di ba, nakakapagpa-healthy na rin at nakakapagpag-glow pa ng skin. Sabi ni Christian ay hula ko lang brief. Sabi niya. Mali, nahawa ka naman. Sabi ni Isidro ay kapugian at kagandahan. Uy, pwede ha. Ayan. Katrabang ito by Arky, wala ba nagsagot sa text? Wala, wala nang kahula. Ha? Meron? Anong sabi? Anong text?
1: From A, from 082.
0: 082, ang sabi?
1: Pangalan.
0: Pangalan! Ayan mga katropa, meron na tayong winner. Ang tamang sagot ay pangalan. Ang kanyang last number ay 082?
1: Yes.
0: Ayan, 082.
1: I-text niya lang yung lahat.
0: I-text mo lang daw lahat ng details mo, sabi ni katropang Itcho Boy Arky. At kung single ka, i-text mo na rin ang iyong Facebook. Ganon. So, ayan mga katropa, ang tamang sagot ay pangalan. Naku, kung hindi kayo nanalo, ayan sabi ni katropang Isidro, sayang daw. Naku, kung hindi kayo nanalo, huwag kayong mag-alala dahil meron pa sa Friday. Ayan. Every Monday, Wednesday, and Friday ang ating ang tanong. At ayan na nga mga katropa, nakubitin na pala tayo sa oras. Dalawang oras na naman ang kwentuhan, tawanan at samahan ng lumipas. Ako po si katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila, na nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at tumutok mula alauna e medya hanggang alas 3:30 ng hapon. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng ngiti, kwento at konting inspirasyon sa inyo ngayong araw. Kung meron kayo gusto i-share na kwento ng buhay, pag-ibig o kahit chismis man yan, pwedeng-pwede nyo i-share yan dito sa X-Rated. Dahil dito, lahat ng boses ay may espasyo. Sabi nga nila, mas gumagaan ang bigat ng puso kapag may nakikinig. Ayan mga katropa, babatiin ko lang din ang mga nakatutok at nanonood pa rin sa ating live. Binabati ko si Isidro, John Rodriguez, Christian Paul Ripalda. Alam niyo ito si Christian Paul, lagi akong binubola eh. Lagi ako sinasabihan na Angel Loxian. Ayan, binabati ko rin si Jason Chavez, Mr. Joe, si EJ, si Joshua, at si Jason. Ayan. Mga katropa, magpapasalamat rin ako sa Eliora Aesthetic Clinic sa pagpapaganda ng aking skin. Diba, dyan ako nagpapa-facial and pagka gusto kong magpa, di ba, magpaligit ng face, magpa-fillers, dyan talaga sa Eliora Aesthetic Clinic. At pinapasalamatan ko rin ang Sandria Lee Salon sa pag-aalaga ng aking hair. Kaya naman makikita nyo, di ba, very healthy and shiny ang ating hair. Ayan, hanggang sa muli mga katropa, sama-sama ulit tayo bukas dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Stay safe, stay happy! At tandaan na si katropang Erica Balagtas, laging handang makinig at magmahal sa ere. Ayan, tumutok lang kayo dito para updated pa rin kayo palagi, dito lang sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: 99.5.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit mo tigas sa inyong lugar.
3: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sanson Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work, kaya Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas

0: XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansom Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansom Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansom Gold Coffee na.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Sol ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa 99.5 XFM.

0: Naiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Muling binigyang diin ng National Bureau of Investigation o NBI na walang kinalaman sa isyu ng malayang pamamahayag ang pagkakaaresto kay PGMN Chief Executive Officer Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakatuon ang kanilang aksyon sa reklamong extortion na inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez laban kay Mabanta. Dagdag pa ni Matibag, kriminal na kaso ang iniimbestigahan ng ahensya at hindi usapin ng freedom of expression. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin, hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa,

The best and the latest songs. Dito lang sa katropa mong istasyon. 99.5 XFM.

0: XFM Exciting. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold. Yeah!
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo. Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon Irpil, ay ubo ko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pay. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Resist the pain, isa lang, tanggal agad.
4: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Pabilis ang labutika.
6: Playing only the best, the best music. 99.5 XFM.

0: mainit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Sinimulan kaninang umaga May 6, 2026 ang pag-distribution ng 10 kilong bigas mula sa national government sa ilalim ng local government support fund na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang pamamahagi para sa mga senior citizen na 65 to 79 years old. At sa mga tricycle at jeepney drivers, isinasagawa ito sa City Evaluation Center at sa bawat barangay ngayong araw. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa,

0: FM. Exciting!
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sa pinakamalaki butika sa inyong lugar.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy.
5: So far,
4: hindi ako nagkasakit this year.
5: Thank God,
4: thanks to Sansong Vitamin C.
5: Kasi
6: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sansong Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sansong Plus Coffee Mix.
7: Sansong Plus Coffee Mix.
3: Kape na, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
9: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
3: Playing only the best music. 99.5 XFM.

0: mainit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Naglunsad ang Department of Justice o DOJ ng katarungan caravan sa minimum security compound ng New Bilibid Prison. Layunin nito ang jail decongestion at pagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga persons deprived of liberty o PDL. Pinangunahan ni DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez at Assistant State Prosecutor Joan Carla Guevara ang aktibidad sa pamamagitan ng DOJ Action Center. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin, hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
0: M. Louis Lear, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, X

0: FM. Exciting! Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sanlinggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita? Express the News! News in Parade, mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the News! Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz, tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alang una ng hapon, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas kas na immune system booster.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men.
5: May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Celthone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Celthone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
9: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 X-FM. Mega Manila's hottest FM radio.

0: XFM. Exciting! Mga katropa, saan man kayo nakikinig? Sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuwing nawala ang pain, Sister Pain the best.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at luta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga butika.
6: Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, cabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila. Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: mainit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon.
2: NDRRMC-MMDA at JICA nagtutulungan sa sunog sa Navotas Landfill. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
3: Report. Ang patawag ng Emergency Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng pagtungkol sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, nakipag-ugnayan na ang Metro Manila Development Authority o MDA sa Japan Disaster Relief Team ng JICA upang talakayan ang kasalukuyang sitwasyon at kung paano maprotektahan ang kalusugan na mamayang apektado. Bukod dito ay pinatawag din ng MDA ang 17 kinatawan mula sa LGU sa NCR upang makisa sa mga hakbang na gawain para masolusyonan ang problema. Binigyan din ni Chairman Artes ang pangahalagang papel ng mga LGU sa pagbabalangkas ng mga pabaraan upang matugunan ang krisis. Katropa mo sa Pasig City, para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Mga katropa, ang oras, alas 7. Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Mga katropa, exciting!

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-bakery shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mega Manila's hottest FM Radio.

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil,
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon.
2: Natukoy na ang sasakyan sa Gas and Run sa Quezon City. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
3: Report. Natukoy ng Quezon City Police District o QCPD ang plaka ng sasakyan na sangkot sa isang incident ng gas and run sa isang gasolina sa Mindanao Avenue noong Mayo 3 sa pamamagitan ng CCTV backtracking at pakikipag-ugnayan sa iba pang establishmento. Lumabas na ang naturang sasakyan ay isang gris blue Toyota Vios na may plakang CBK 7953. Patuloy ang investigasyon ng QCPD kaugnay sa insidente. Katropa mo sa Quezon City, para sa kakay sa Pilipinas, para sa Pilipinas. Ako si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
4: Mga katropa, ang oras, ganap ng alas 8.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: Mga katropa,

0: XFM. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Sundown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sundown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
6: Merong matikas,
5: merong matinik,
6: merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw ka na nasa... dahil...
7: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
8: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6.30 ng umaga. Dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag basketball, hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga butika.
4: One hit after another, and here's more on XFM.

0: Mga katropa, ang oras ganap ng alas 9.
1: Ang oras ay atin sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Mga katropa,

0: XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow bagets. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsantong Plus Gold. May taglay na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa BCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng kulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pace.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabel. Simula na nasubukan ko ang Cestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cestapain lang ang mabisa.
3: Cestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cestapain,
5: symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. XFM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanzone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanzone Plus Gold. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sanzone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
5: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta. Dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sis the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habilis ang gamit ka.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
4: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa nasa,
3: kape-kape,
2: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
3: spirulina,
2: garlic,
3: plus
2: collagen
3: and glutathione.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XXFM. XFM. Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing Linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Santone Gold Coffee Mix, XFM t-shirts, stickers at marami pang iba. Solid ang arangkada sa kape, kape, katoda, katoda, katropa, katropa, bonding at kulitan, kwento at kamustahan. Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ng mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibig sa inyong mga supimutika.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago.
6: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, panggalang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Centen Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Centen Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Centen Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: One hit after another, and here's more on XFM.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Go.

0: Old Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansom Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansom Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansom Gold Coffee na.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix.

0: lang sa energy at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatablapit puti ka sa inyong lugar.
2: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Sanson Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
11: Good morning!
10: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
11: Exciting Pilipinas!
10: Pakinggan ang mga impormasyon at kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
11: Exciting Pilipinas!
10: Kasama ang inyong mga katropa, Dale Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4.30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
11: Exciting Pilipinas!

0: Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng pulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. XFM 99.5 now in Mega Manila.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhum Plus Gold. Santhum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhum Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhum Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhum Plus Gold,
2: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhum Plus Gold.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhum Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santhum Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santhum Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santhum Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santhum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santhum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
11: Good morning!
0: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
11: Exciting Pilipinas!
0: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
11: Exciting Pilipinas!
0: Kasama ang inyong mga katropa, Dale de Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4.30 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
11: Exciting Pilipinas!
12: Marami na ang natulungan ng Santhum Plus Herbal Capsule.
13: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santhum Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santhum Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
12: Santhum Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Claire Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Santan Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang gabi ka. 99.5.

0: Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, cabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mga katropa, XFM!

0: Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng kulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
1: Good morning!
0: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasama ang inyong mga katropa, Deo de Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: Exciting Pilipinas!

0: Gising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas! Pilipinas! Exciting! Exciting! Pilipinas! Exciting! Pilipinas! Gising na! Gising na! Morning!
1: Hindi! Hindi Biyernes ngayon! Para dun sa mga nasa gobyerno, last day of physical work ngayon. Dun sa iba na mag 4-day work week, physical week, physical work. Ayan, sila yun. Parang Biyernes ngayon dahil bukas, work from home sila, pwede sila magwalis-walis sa bahay, pwede maglampas o pwede maglaba habang nagtatrabaho. Good morning! Today is the 7th day of the month of May, mga katropa. Ang bilisan ng panahon. Parang, alam mo ba yun? Parang kailan lang nagbabatian tayo ng Happy New Year. Tapos ngayon kalahati na ho, mga katropa, ng halos kalahati na ng taon. Mag-iisang taon na tayo. Mag-iisang taon na ho ang XFM 99.5 Mega Manila.
2: Tayo, mag-isang taon, pero umere ito May.
1: May.
2: Umere ito ng mga ano pa lang, tugtugan.
1: Tugtugan pa lang, tugtugan ng XFM 99.5 Mega Manila. Umere ng May, kaya nauna sa atin si Clyde. Siya ang pinakamatanda dito. Siya ang pinakamatanda. Naalala ko kasi, noong nagsimula tayo, yung tayo na, hindi na music. Mga early July.
2: July?
1: July 1. July 1. Tama. July 1.
2: July 1.
1: Ang bilis talaga, no? Kalain mo yun. Isang taon, ha?
2: At marami pa rin mga pagbabago at marami pang improvements na mangyayari.
1: Oo naman. Improvement at yung mga pagbabago talaga na yan, maganda at para sa inyo, mga katropa. Kamusta na ho kayo?
2: Lang. Sarap lang ng beat.
1: Sarap ng beat. Hawak mo ang beat. Si Brian, hawak niyan lahat . Mayat na picture, hawak niya iba't ibang bagay. Diba? Saya-saya, hawak ko ang beat.
2: Ako, hawak ko ang beat pagkahapon, ha?
1: Ano?
2: Hawak ko ang beat.
1: Ano yung beat?
2: Balakang.
1: Balakang. Ako paghapon
2: ko ang B, sumasakit na.
1: Ikaw B, ako hawak ko, ang T. Ano yan? Tuhod yun. Ayun naman. Tuhod. Kala nyo ako rin hawakan. Yung tuhod. Ika naglakad ka na. Ikaw, hindi. Sasakit naman talaga tuhod mo kapag naka-gismil ka. Oo, 10,000 step.
2: Ako hindi na kaya.
1: Hirap .
2: Hindi na kaya ng 10,000.
1: Kaya ka ako, kaya ko pa ng 10,000 step. Tapos pilit-pilit.
2: Kaya ko yung 10,000. Hindi isang araw.
1: Diba? Kapag ka nasa mall ka, hindi mo mapapansin . Kahapon, nasa mall kami, hindi ko mapapansin. Nakalimang oras na kami, naglalakad. Ang daming hinahanap.
2: Tapos ano, no? Tapos nandiyan lang yan sa unahan. Ang layo .
1: Ang layo. Diba, dyan lang sa SM North . Diba, isipin mo maliit ang SM North, ang laki ho niyan. Punta ka doon sa doon sa may kabilang dulo, yung bagong area. Tapos may doon ka nakapark. Bili ka sa may Decathlon. Layo nun . Bili ako ng charger. Saan bibili ng charger? Ando sa annex. Nasa kabilang barangay.
2: Sa harap nyo.
1: Napakalayo. Pero dahil nasa loob ka ng mall, hindi mo mapapansin yung layo. nararamdaman mo lang siya.
2: Sabi ko nga lagi noon pa man eh, yung pumunta yung mama at papa ko dito, ang layo daw, no? Sabi ko, ba't ang malayo? Lalakad lang tayo. Okay lang yan. Makikita mo yung ano, makikita mo kasi sa Madalo yung kami dati nakatira. Sabi ko, makikita mo yung Shangri-La, makikita mo yung building ng mga malalaki, ganyan-ganyan. Sige. Lakad kami, papuntang ano, Mega Mall.
1: From ano yan, show. Parang gano'n.
2: Pasok kami ng alas 11. Umuwi kami mga alas 6 na.
1: Aray ko.
2: Sabi ko, ano sinasabi mo malayo? Ilang oras kang naglakad? Ngiti-ngiti siya. Ngiti-ngiti. Walang reklamo eh. No?
1: Diba? Sabi kasi, dahil mo rin makikita eh. Ang maganda sa design ng Mega Mall, straight lang siya. Straight lang siya. Hindi ko maintindihan yung ibang mall. Mostly Ayala. Pabulaklak.
2: Yes.
1: Pag ganun-ganun siya. Diba? Yung Trinoma, merong mga, alam mo, may mga inner areas na, di ka ba napuntahan to ah? 10 taon na ako nagpupunta dito. Parang ngayon ko lang nadaanan to.
2: Ang MOA, binago na naman.
1: Binago na naman.
2: Ang daligaw-ligaw na naman kung sa kapupunta. Di ba dati na dito? Hindi na, nandun na, sa kabila.
1: Maya bago nun eh. Dati noon, maraming area na open. Ngayon, naka-aircon na yung iba. Tapos, pero kapansin-pansin sa mga mall, not just SM, halos lahat, ang dami na pong mga, ano, ang daming mga saradong stalls, yung mga, ano, yung mga malalaki, daming sarado, although, construction time, kumbaga, merong iba papasok, second quarter, third quarter ng taon, yung iba naman, meron pang first quarter ng 2027.
2: Yes.
1: Oo. Pero mapapansin mo, talagang may mga umaalis.
2: Meron.
1: At meron din talaga siyang mga pumapalit. Alam ko nakapila yung mga yan eh.
2: Ang ginagawa nila, yung halimbawa ngayon, malaki ka. Malaki kang outlet. Halimbawa sa MOA. Sooner or later, pag hindi na ka masyadong kumikita, lilipat ka nila sa mas maliit na,
1: sa mas
2: ano,
1: maliit na lugar.
2: SM. Yung malakas kumita dun sa kabila, sa nasaan mang ano, inilipat nila dito sa malaki.
1: Oh, ano yun? Choice siguro nung store owner? O yan ay ano ba? Is it a regular rotation? O di naman kaya eh, ano, nagkataon lang? Meron kasing iba nakapapansin ko, hinahati eh. Di ba? Di na namin kaya yung ano, malaking yung rental. Now, ang gagawin namin, pwede namin hatiin to. We'll stay here, pero we'll
2: lilipat sila sa iba, ano?
1: Iparentahan nyo yung kalahati sa iba.
2: Ganun yung ano, alam ko kasi may ganyan silang style.
1: Diba?
2: Kasi affected sila eh.
1: Wow.
2: Diba? So ililipat, is either ililipat ka muna nila sa isang mas mataong lugar. Pag hindi ka pa rin, lilipat ka nila sa mas maliit na. Ibang mall.
1: Sa Santa Mesa.
2: Huwag naman. Pero ang dami tao sa
1: Tamisa. Tao dun, ha?
2: Ang dami tao dun.
1: Oo. Ang dami tao dun. Hindi siya ganong kalaki, pero maraming tao dun. Kasi andun ang, ano eh, kapag sinabi mong SM Santa Mesa, nandun ang halos, andun ang UST. Yung buong Tondo area, dun halos pupunta.
2: Pero alam mo, yun yung pinakaiiwasan ko noon.
1: Bakit?
2: Pag-hosting.
1: Teka, sorry, Santa Mesa, hindi pala Santa Mesa yung sinasabi ko. Ang UST ay yung sa, ano,
2: nagtaka San Lazaro. Eh.
1: San Lazaro, tama.
2: Nagtaka ko, teka, malayo yata
1: yun. Tama, San Lazaro, hindi Santa Mesa.
2: Yung Santa Mesa, yun ang pinakaiiwasan ko pag may mall show.
1: Bakit?
2: Pag mag-host, sa labas.
1: Mainit. Tapos katabi mo, Aurora Boulevard.
2: Masaya kasi ang daming tao. Ang init kasi nasa labas kayo, nasa may park pa.
1: Pero naalala ko yan. Naalala ko yung lugar na yan before it was SM. It was Macro.
2: Yata, sabi nila.
1: It was Macro. A wholesale shopping store. Para siyang SNR, para siyang Landers.
2: Siya yung unang lumaban sa Uniwide.
1: Tapos biglang nawala na. Naalala ko kasi yung Macro na yun. Nagpunta kami dyan. Bumili ako ng Matchbox. Yun naalala ko. Yun naalala ko. Bumili ako ng Matchbox. Hindi naman ako umiyak para makabili.
2: Hindi ako naglupasa.
1: Kaya na, kasi iba yun, di ba? Kapag maaalala mo yung isang bagay nung bata ka pa, merong spark doon emotion eh. Kasi talagang tatatak sa'yo yun. Siguro kaya ako naalala dahil masaya ako nabili ko yun. Hindi yung nagwala ako, naglupasay ako, kaya ako binili nun.
2: Ako iwan ko, nakasanayan ko. Pag sinabi kong, pwede ba bilhin ito? Pag sinabi kong hindi, hindi na ako mapupumili. Pero tatahimik ako. Hindi kita tutulungan magbuhat. Mauna ako maglakad. Maghihintay ako sa car. Mahala ako dyan.
1: May silent protest.
2: Oh, silent protest yun. Kaya mas gusto ko sumasama sa talaga naman. Lola.
1: Sa lola? Ah, oo.
2: Pag, sa lola, pag sa lola ka sumasama, la, mamaya pag may natira. At ako, least ka doon.
1: May promise ano.
2: Pag nakita mong wala talaga natira, sa susunod, lola ha. Hindi yung anti-mano. Hindi, ayoko. Hindi pwede. Pwede ba marami tayo kailangan? Sakit.
1: May chance ka pa. May chance ka pa. Dapat sinabi mo, itabi mo na. Itabi mo na para hindi tumagal. Di ba? Ako noon, lolo ko naman. Sa school. Sa labas ng school, mayroong tindahan ng kung ano-ano.
2: Mm-hmm.
1: Candy, laruan, big toys, small toys. Araw-araw ko bumibili doon. Yung mga maliliit, 20-20, 10-10. Basta kailangan meron akong dala. Naalala ko yun. Tapos ano, minsan, wala ang lolo ko. Kumukuha ko. Lilista na lang niya.
2: Buti ka nililista. Alam mo, may mga... elementary ako.
1: Mm-mm-mm.
2: May maliit na tindahan. Mm-mm. Open lang siya. Parang cart lang siya. Talaga mabiling-mabili. Alam mo yung mga tindang candy, yung mga kung ano-anong tinitinda niya. Alam mo yung lagayan lang ng katol? Yun. Doon lang. Ganun lang kaliliit yung mga pinagbibibenta niya. Pag nagsisiksi ka na sila lahat, umukupit ako. Kamay ko lang yun. Gusto ko. Alam mo yung gusto ko kinukuha? Tootsie roll. Tutsirol.
1: Ako naman noon. Maalala ko yun. Opo, hindi po ako mabait ng bata. Kumupit din ako. Sino hindi? Sige nga. Sino hindi sa inyo kumupit, ha? Ano yan? Dinadaanan niyo ng mga bata. Alam mo yung mga ano, yung mga stainless steel na mga sing-sing, yung mga bungo-bungo, yung mga gano'n. Uso yung dati eh. Ano noon? Magkano ba? 80 to 100 each. Eh, mahal pa yung pera noon. Daming tao. Kung ano, daming tao.
2: Sa bibig nilang. Ako, takot naman ako sa mamahal. Hanggang candy lang ako, hanggang lollipop, yung mga ganyan. Hanggang doon lang ako.
1: Mga isang beses, dalawang beses ko lang naman ginawa yata.
2: Alam mo, there was a time, parang naging habit ko siya. Kasi madali lang eh.
1: Naging habit
2: mo. Oo, naging habit ko. Sisingit habit ka lang
1: eh. Habit forming si Tutsirol.
2: Si Tutsirol. Minsan yung Viva.
1: Yun yung candy na kulay, parang golden brown. Meron pa ngayon nun? Meron.
2: Viva nuts caramel.
1: Oh, yeah.
2: Pinakamasarap naman nun, candy mint.
1: Candy mint, yeah.
2: Yung green, may chocolate yung loob ng anong green. Puti yung candy, tapos may chocolate sa loob. Ay, sarap. Pag-uwian na. Lahat kami mga sudyante talagang magkukumpulan dyan sa tindahan yun. Maliit lang, as in, parang peaceful lang. Ganyan lang siya kaliit. Tapos yun nga yung mga nakatinda dyan. Kuwala ko na isa. Ha? Lulusot lang yung kamay ko.
1: Sumisingit ka!
2: Kaya magsabahin ako, wala. Huwag ka na mag-isip kasi yun...
1: Actually.
2: Kuha ka lang, tapos wala na, tapos na.
1: Tulad ng mga ginagawa ngayon. Kaya na mag-isip, nakaw ka na lang.
2: Mamaya na yung ano.
1: Mamaya mo naisipin kung nahuli ka ba o hindi. Ngayon kasi mahirap, may CCTV.
2: mahirap ngayon.
1: May camera, may naka-cellphone, di ba? Meron mga, alam mo yung ano, sa mga tindahan, yung mga nakaupo minsan, nag-o-observe din yan. Hindi sila part ng, hindi sila empleyado ng tindahan. Nag-o-observe din yan kasi that's what I do also. Na kapag ka, kakape ako, or... nakaupo lang ako, may tindahan, nakikita ko yung medyo suspicious to ah. Ganun. Minsan kukuha, bubulsa. Ganun. Diba? Kahapon, nasa Trinoma kami. Punta kami dun sa mga essentials, mga kailangan namin sa bahay. Napunta kami Angko.
2: Naku, nagaganda naman ano nila.
1: Ba't kami pumasok ng anto?
2: Lalo na kung may bata kang kasama.
1: Buti, wala. Baka mas marami pa. Nagpunta kami ng angko. Una, pasok pa ganyan. Kuha ng cart. Paglapag. Uy, gusto ko to. Bawat corner. Oh, ang ganun. 6,000.
2: Meron pa akong isang hobby noon. Bawat bar na pinupuntahan. Pag uwi ko, collection ko yun. Marami akong ashtray noon.
1: Ah, ashtray.
2: Inuwi ko talaga yung ashtray.
1: Kapatid ko, iba yan. Ibang kapatid ko. Babae to, ha? Babae ko, Elinor.
2: Ay, pinangalanan pa.
1: Kasi na naman yung kapatid ko babae. baka mag-iisa. Yung ano yan, high school na ata to eh. Maloko kasi to eh. Okay lang naman. Ano naman eh. Alam mo yung ano, kutsara, tinidor, tsaka plato ng fast food.
2: Nakawala yung sa akin yan.
1: Kutsara, tinidor, plato. Tapos meron pa isa, yung mga dispenser ng tissue.
2: Pag maganda yung aluminum, lagot ka mamaya. Yung uwi kita.
1: Ang hindi ko alam kung paano lang nakuha, yung signage sa Jollibee. Ano nangyari?
2: Meron ako noon, gaganda ng mga bar noon. Laki, iba-ibang kulay. Yung ashtray talaga, yung panahon na nakahilera yun talaga. Yung iba, nakalimutan ko na, saan ko nga ba ito kinuha? Ang gaganda.
1: Di ba, ano eh. Actually, sa may Raon area, sa may Quiapo area, may madadaanan kayo doon. Tapos, ang mga tinitinda doon, charity doon, nakita mo, Philippine Airlines, diba? Etihad, Emirates, ganun yung makikita mo na spoon and fork. Galing nyo, ha?
2: Meron din ako mga collection yan. Pag nakikita ko, uy, may pangalan, ganda to. Uy, may pangalan, iuwi kita.
1: Hindi kasi ano yan eh, anong tawag dito? Memorabilia in a way. Tapos kapag ka nagsara yung company na yun, nagsara yung hotel na yun, for example, may value. May value. Kasi nanonood ka ng Pawn Stars, di ba?
2: Yes.
1: Nanonood tayo ng Pawn Stars. Meron doon sila mga may mga dumarating na mga items. For example, yung mga chips ng mga kasino na nagsara na. May certain value siya.
2: Yung sa Flamingo na luma.
1: May certain value siya. Kaya nakakatuwa rin mag-collect. Actually, kahit yung posporo eh. Di ba yung posporo na may brand? Yung posporo na papel? Hindi ko alam paano buksan.
2: Ganun.
1: Di ba yung dipilas? yung mga ganun, may value siya kasi sarado na, wala na yung nagpo-produce noon, wala na rin yung hotel na nire-represent niya. So, pag magko-collect ho kayo, ganun yung mga hanapin ninyo. Ang gusto kong hanapin ngayon, si McDo, yung nakaganon. Yung nakaupo sa bench, wala na, ganun ako nakita. Wala na. Actually, si McDo, niretire na ni McDo. Diba? Hindi na siya, ang lagi nyo makikita si Green Mace kapag sa parties, yung ibang mga characters, pero never McDonald's.
2: Hindi na, wala na.
1: Kasi natatakot daw mga bata.
2: Actually. Diba? Ang daming may trauma sa mga clowns. No! Pagkita nila si Green Mace muna, titikin muna. Itutok muna sila eh, tututok muna. Tapos pag nakita na lang mo ibang batang, yay! Okay, ngingiti, dandan, ngingiti. Lalapit din. Pero pag nakita si Magdo,
1: sigawan siya eh. Ba't pula buhok nito?
2: Lalo na yung bibig.
1: Ay, yung bibig. Ba't kulay puti itong mama na to? Di ba? Ano lang din sa batos? Di ba? So, yun, sa mga collectors, meron pa iba yung mga signages ng, yung mga bakal na signage, yung mga una, yung mga mga oils, mga something, mga gas station. Ang dami. Meron akong nakikita naman. Ito, malalaki pera nito. Yung mga front bumper ng mga old cars.
2: Yung mga grills.
1: Yung mga grills. Di ba? Ang gagaling.
2: Lalo na yung mga Buick. mga Studebaker.
1: Ang gaganda. Meron isa, hubcaps. Di ba? Dahil nagko-collecta ng hubcaps. Ang dami nyo makokolekta sa iba't ibang mga genre. Meron iba nagko-collecta, if they like music, plaka.
2: Yeah.
1: Di ba? Plaka. Kukolekta ka ng plaka. Actually, ang dami namin plaka sa bahay.
2: Ngayon? Meron pa?
1: Luma. As in, mga oldies na plaka. Kung gusto ko nga minsan isa-isahin.
2: Ano, may Carmen Soriano pa doon.
1: Ewan ko.
2: May manalili project sa...
1: Para lang ano, para lang malaman mo may value pa ba to. Collection. Para doon sa mga bago na kong-collect, mga laruan, diba? Iba't iba. Toys, iba't ibang toys. Marvel. Pero yung iba, dati collection, ano eh. Simpleng-simple lang. Mga ninanakaw lang rin.
2: Ilang nanay ko. Doon ko yata na mana yun. Upang mag-uwi ng mga kung ano.
1: Sa hotel.
2: Sa hotel. Sa mga ano, sa mga restaurant. Ganun din siya. Pag umuwi kami, ba't mo dala yan?
1: Kulang sabi, na lang yung remote ng TV talaga.
2: Sabi ko, mag-iingat ka. Lalo na sa mga restaurant, sabi ko, mag-iingat ka. May mga CCTV na ngayon. Mamaya na may dadating polis dito, posasan ka na.
1: Tept.
2: Hindi ako. Delikado na yan. Hindi na maganda. May mga camera na eh.
1: Hindi na.
2: Gusto ko nga mag-uwi ng baso ng ano eh.
1: Gaganda pa naman ng plato ng Jollibee.
2: Yung baso. Alam yung baso ng inom ka ngayon. Yung sa mesa.
1: Oo, sa mesa. Tawa-tawa ako dun.
2: Iuwi ko yan.
1: Diba? Yun sa ano, yung ano ba to? Ah, pag mag-breakfast kayo, yung breakfast area, meron mga jars yan na mga spread.
2: Yan okay lang.
1: Yun, sa'yo lang. Sa'yo naman talaga yun eh. It's complimentary eh. Pero, ang ideal doon is you open it there, doon mo kakainin.
2: Yes.
1: Hindi yung kukuha ko pa sa kabay ng table. Kukuha ka pa ng isa, dalawa sa kabay ng table. Tapos yung ano, breakfast, di ba? Breakfast, hotel. Hindi po tinitake out. Magugunod ka. May apat na itlog doon sa mag...
2: Ibikon. May ko nasa loob ng tissue.
1: Para mamaya, may baon ako.
2: May meriendahin ko mamaya.
1: Di ba? Na-experience niyo yan, sigurado ako. Pakinggan natin itong mga listeners natin. Ha? Tingin natin sila. Alam nila yan eh. Asa na ba? Sino ba sila? Sino ba kayo?
2: Ah, sabi nila ni Carmen, naka-shopping na daw ba ako sa Alabang Town Center? Nakaikot.
1: Nakaikot, di naka-shopping.
2: Hindi naka-shopping.
1: Sabi niya, sus, talaga kayong dalawa ha. Bakit di mo ginawa?
2: Huwag sumihin, hindi ka nang
1: harbat dun sa...
2: nang harbat ng hairpin at saka nang ano, ipit.
1: Pag mahaba soklay, soklay lagi yan.
2: Oo. Spring made.
1: Classic yun, spring made, di ba?
2: Ang tawag doon? Supply. Ang supply ng mga tito.
1: Supply ng mga tito. Lagi na sa back pocket yan. Tapos makikita mo, yung supply na yan, medyo curve na gano'n na.
2: Wala kayo pasutulog. Walang patutulogin dito eh.
1: Wala.
2: Bago mag-supply.
1: Kagano'n. Tama. Naalala ko yan. Tapos pag inamoy mo, may pamada.
2: Amoy, three flowers, medicated pomade.
1: Meron pa ba nagpapamada?
2: Meron pa.
1: Ah, hindi. Kasi tama. Kasi meron mga modern pomade na iba ng amoy, mabango na, tsaka iba ng quality. Noon kasi parang ano eh, parang, anong tawag dito? Parang dinilaan ng baka yun.
2: Tuntuyo. Hapit. Alala ko yung lolo ko nun. Maganon talaga yun. Talagang dikit na dikit niya. Kahit bumagyo. Hindi magagalaw.
1: Hindi gagalaw. Ako naman gusto ko nung college, high school ako. Ang gusto ko, gel ko lagi. Wet look. Oo, gusto ko wet look. Uuwi na ako, basa pa buhok ko. Na-realize ko, na-realize ko, yung buong maghapon na yun, ang dumi ng buhok ko. Kasi alikabok, lahat yun, inano niya, inabsorb niya. Sabi ko, ayoko na ng wet look.
2: Nag-try din ako nun, suave.
1: Suave!
2: Init diba? Sa ulo.
1: Init sa ulo, hanggang mukha mo nagmamantika eh. Mabango siya, oo. Mabango siya. Classic yung amoy, pag naamoy ko yun, swab to. Tapos yung batok mo, yung ano, yung damit mo, nagkukulay na rin.
2: Hindi sa gel.
1: Wet
2: look lang talaga siya.
1: Ganun.
2: Swab.
1: Diba? Ngayon, nauso na mga wax. Diba? Yung gupit naman ng mga lalaki ngayon, tulad noon, ang gupit noon ng mga uso, yung hindi faded, yung mahaba, yung hindi naman mahaba yung likod, pero kwadradong-kwadrado, na naka, ano, ano tawag doon, ang gugupitin lang yung gilid, pero hindi nire-razor, in a way.
2: Ganun kinalakihan ko. Oo, hindi barbers.
1: Walang fade. Ngayon, ano, double fade, yung mataas, ha?
2: Yung mga layer-layer na dyan. Diba? Dati ka ganun lang, tapos yung bangs mo, straight din.
1: Oo, ganun lang. Ganun lang dati yung ano. Hindi na nagbago yung iba, eh. Hindi sumabay sa uso. Maganda masubukan kasi. At tulad nyo, ako, lahat na ng hairstyle na subukan ko. Ito, ikaw, alam ko, nag-long hair ka, eh. Ako, pinakamahaba akong buhok hanggang dito lang. Mahaba. Mahaba na yon. Tapos, ano ba yun? Uso pa yung kimpi. Nakahati sa gitna. Diba?
2: Ako, diehard ako, eh. Agamulak-lok ako nun, eh.
1: Agamulak-lok.
2: Ganyan. Hindi ako naghati. Nag-try ako. Ang pangit. Hindi bagay sa akin.
1: Ang hindi ko pa nasusubukan, yung naka-bun dito.
2: Ah, trinay
1: kasi
2: ko yun.
1: Kasi kailangan ko mahaba buhok, mahabang-mahaba buhok. It'll take siguro 2-3 years na hindi ako magpapagupit para mag-ganon. Sabi ko, hindi, magkalbo na lang ako. Kasi kapag nag-ganon ako, mukha akong shop. Mukha akong ano, sumo wrestler. Ganun din sa sumo wrestler.
2: May time noon, pumasok ako sa school. Nag-ponytail ako, dalawa. Isa subject lang yun. Hindi ko tinuloy sa iba subject, paggalitan ako.
1: Gusto ko ma-experience sa mahabang-mahabang buhok, pero wala akong oras dahil iba kasi. Iba kasi pag mahaba buhok mo, shampoo.
2: Minimaintain mo. Pagkatapos mo yung shampoo, i-conditioner mo.
1: Kaya nga binib ako sa mga babae, eh. Ang gasto sa... Eh ako, bibiling ko, well, siguro maraming lalaki. Bibiling ko 3-in-1 sabon. Shampoo, face, body. May mga ganun, ha? Pangtamad. Anyway, mga katropa, ayan, ha? Extended din naman tayo. 5:13 na po ng umaga, mga katropa. Bahagi ito, hatid sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Yan po, may Macan Club o Waska. Kung kayo po ay mahilig na mag-basketball, running, cycling, swimming, o di naman kaya ay magbuhat ng mga mabibigat na bagay, ay maaari tayong lahat uminom ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and yes, to health clinics nationwide. 5:13 in the morning, magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. 99.5. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try no.
9: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Mga katropa, excited!

0: Nagbabalik po Exciting Pilipinas. Ako pa rin po si Deo De Guzman.
1: Ako si Jupiter Torres.
0: Ngayon pong 7 na po ng buwan ng Mayo 2026. Dumiretso na tayo sa ating mga balita pag-uusapan ngayong araw na ito. Headlines. Ang DSW nito po ay hinigpitan ang koordinasyon para sa cash aid at payout po sa mga drivers.
1: Pag-aresto kay Franco Mabanta, walang kaugnayan sa press freedom ayon sa NBI.
0: Headlines. Motorcycle sales, abay, inaasahan pang tataas dahil sa mataas na fuel prices.
1: Headlines. DSWD sabi 500,000 households i-restore sa 4-piece program.
0: Headlines. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Hatid sa atin lahat ng Santong Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa ubo, laban sa sipon. Napakaganda pong hindi food supplement to, ha? Vitamin C po ito. Uminom ho kayo nito araw-araw, magpapalakas po ng inyong mga katawan. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and Yes to Health clinics nationwide.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating mga balita, mga katropa, hinigpitan na ng DSWD ang koordinasyon sa transport network companies para sa sunod-sunod at sa mga susunod pa na cash aid payout sa May 13. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kailangang isumite ng mga kumpanya ang final payout plans kabilang ang venues at schedule. Limitado lamang sa hanggang 10,000 drivers kada araw ang payout para maiwasan po yung pagsisiksikan. Kaya niyo yung 10,000? Hindi pa ba sila nagsisiksikan dyan? Sa ilalim po ng nasabing sistema, DSWD ang hahawak sa pondo at sila ang magdi-disburse ng pondo na iyon. Ang mga transport network companies naman ang bahala doon sa logistics, venues, schedules at coordination sa mga drivers. Maayos, tama naman yon. Ayon sa DSWD, may personal din na payout o personal din sa payout site para ayusin ang errors sa pangalan at duplicate entries. Meron sila kasing mga nakita na dumoble-doble. Imbis na 5,000 lang, naka-10,000 sila. Diba? Ang cash aid po, mga katropa, na nasa ilalim ng AIX program na naibibigay o nagbibigay ng 5,000 pesos sa mga qualified drivers. Kaya ang gusto ng DSWD, ito, binabanggit itong si Secretary Rex Gatchalian, ay physical ang disbursement para po makikita na ikaw ba talaga ay itong tao na ito. O baka naman kasi kapag digital, baka wala na ito, patay na ito. Yung iba naman, hindi naman talaga pala TNVS driver na. Hindi na dati, oo, pero ngayon hindi na. Diba? Meron daw mga 200,000 worth of ayuda ang na it's either na doble o na ibigay doon sa mga hindi dapat na mabigyan. Pero ang listahan po kasi, dapat malinis mula sa TNVS.
1: Mula sa kanila,
0: Oo, sa kanila galing yan eh. Hindi kasi, hindi naman nagkikip ng listahan ng DSWD dyan. Katsaka ito pa pala, may natuklasan ang LTFRB. Natuklasan ng LTFRB. Bakit over kayo sa limit?
1: Doon naglabasan eh. Teka lang, di ba?
0: Bakit ang dami yung drivers? ito lang ang registered na limit niyo.
1: Yun na napagkasunduan, halimbawa 10,000 lang, bakit 17,000 kayo?
0: Di ba?
1: Nabuking tuloy.
0: Nabuking kayo. Ayuda. Ayuda. Pero okay lang naman may ayuda. Basta nakikita mo na sa tama nila din natin. Mahirap kasi yung ayuda na pinambibili ng alak, pinang re-reband, pinang mamani pedi. Diba? So, hindi katanggap-tanggap na ganun.
1: So, meron palang nagkakalituhan. Mm-hmm. Pag nagkakaroon ng problema dyan sa bigayan, sa ayuda na yan ng DSWD, ang sinisisi yung city. Hindi po yung city ang may kasalanan dyan.
0: Hindi, wag city. Doon lang ginawa yun.
1: Oo, doon lang ginawa sa lugar ninyo. Mm-hmm. Pero sila, hands off sila dyan. Mm-hmm. Dahil din nga sa bawal, di ba? Bawal umepal eh. So, walang mga dyan. Hindi po yung city. Ang city ay nag-a-assist sa DSWD para sa venue at sa security.
0: Yan. So, hindi ho si mayor ang may kasalanan. Naalala mo yung may namatay na TNVS driver. Nainitan eh.
1: Tsaka may ibang lugar, tinitext po kayo kung kailan kayo pupunta. Huwag kayong magpunta doon kung hindi kayo natitext. Dahil talagang hindi kayo naka-schedule.
0: Huwag niyo ipilit.
1: Huwag niyo ipilit.
0: Ipilit.
1: Kung sino man ang namumuno sa inyo, yun ang tanongin nyo. Isama ba yung pangalan ko doon?
0: Kailan ba talaga kami?
1: Oo, wala pa kasi natitext eh. Ba't ba yung mga kasamahan ko na-text na kung kailan sila? Ba't kami wala pa?
0: Tama ba yung number ko dyan?
1: Mm-hmm.
0: Mali yung number. Tagal mo na dapat nagpunte. Kulang na isang number yung sinulat mo.
1: Tapos yung iba nga, di ba? May mga sabi mo nga, nabanggit natin noon, may mga ibang angkas rider, may mga rider na dala-dalawa. Ang dala-dalawa. Move it na ang joyride pa.
0: At saka ang hirap i-verify noon. Kasi hindi naman sila pare, hindi naman magkadugtong yan. Di ba? Hindi magkadugtong yan. Kaya ako, if I were DSWT, tingnan ko rin yung ano, listahan. And, kaya naman na ng ano? Kaya na ng AI yan. Kaya na ng AI yan na i-upload niyo yung file sa kanila, sa kanya. Kahit 10,000 pa yan, basta premium yung AI mo.
1: May ibang LGUs na tumutulong. Ang ginagawa nila, yung ngayon yung delete, nagdi-delete sila. Mag-double entries, nagdi-delete na nila.
0: Ganun
1: para
0: dapat.
1: Pag pinasa nila sa DSWD,
0: malinis na.
1: Mm.
0: Ito ba'y buhay pa? Ito ba'y patay na? Ito ba ay dalawang TNVS yung hinahawa? Kasi meron ngayon eh. Lalo yung mga nakamotor,
1: sabi
0: di
1: ko,
0: ba? Iba nakagrabe, iba lalamove.
1: Sabi nga ng isang kilala ko eh, may pumunta, naka-wheelchair, naka-dextrose, tatanggap pa ng 10,000 ayuda.
0: Di ba?
1: Hindi na nag-drive yun. Pero dahil kasama sa listahan. Nagulat sila. Ha?
0: Gano'ng katagal ka na po naka-wheelchair? Mga 2 taon na. Ha? Ba't nandiyan ka sa listahan? Oo, nagda-drive ka. May gulong yung upuan mo eh. Pero hindi ka na TNVS. Unless nag-aangka siya doon. Nag-aangka siya doon.
1: Ang iba nga, walang choice. Sige, mas kailangan nga nito ng tulong. Ibigay na lang.
0: Nadoble pa. Diba? Yan ang mga katropa. Alam nyo, kailangan talagang linisin ng DSW. Hindi po pwedeng hindi sila makikialam sa listahan. Huwag na huwag nyo sabihin na hindi namin pakikialam listahan. Yan ang ibinigay sa amin ng TNVS. Yan yung gagawin namin. Hindi. Kasi merong Grab. Merong Lalamove. Merong mga iba't iba yung kanilang company na kinasasapian. Diba? So, yung pangalan ng isa might reflect din doon sa isa. I-compare nyo, i-consolidate nyo, tapos yung mga dual entries, tanggalin nyo isa.
1: Kung ayaw nyo magalit itong mga drivers na to, kayong mga kumpanya ha, kung ayaw nyo magalit itong mga driver na to, ayusin nyo na kaagad yung mga listahan nyo. Okay? Kasi sa inyo rin babalik yan, yung mga kumpanya. Again, like sabi nga ni Secretary Gatchalian,
0: secret.
1: Sa kanila manggagaling, sa mga kumpanya manggagaling, sila lang ang mag-titi ng listahan. Sila mag-disburse. Kaya walang hawak na pera yung mga kumpanya ninyo.
0: Wala.
1: DSWD manggagaling yan. So ayusin talaga nyo yung listahan nang walang magalit sa inyo. At nang kung gusto nyo maulit pa yan, ayusin nyo talaga.
0: Totoo. Anyway, kailan kaya titigil to? Hanggang may crisis eh. Hanggang may crisis.
1: Andiyan pa, nagbabadya pa eh.
0: Oo. Ewan ko ba doon kay Trump? Kailan ba election doon?
1: Tatlong taon pa? O bago lang siya, di ba?
0: Oo nga, papanalo nga lang pala. Tagal-tagal pa.
1: Ay, ilang buwan pala after nanalo, sisingsisi na sila eh.
0: Hindi tayo makakukuha ng visa ng US dito. Ayoko din na magpunta doon.
1: Buti na lang, wala pa ang plano.
0: Ang dahil na mamaril kasi doon.
1: hindi ko pa afford. Yun yung totoo.
0: Kasi marami namang maganda pang puntahan. Not just the US. Diyan ang European countries. All other Asian countries. Australia, di ba? Ang dami. Canada. Andun ka na rin. May namamaril kasi dun. Bigla na lang titimbuang ka dyan.
1: Sobrang lamig dun. Ngayon, sobrang lamig. Kahit summer, daming ice.
0: Oh, bigla ka mag-deport.
1: Mas marami yung ice kaysa sa snow.
0: Anyway, mga tropa, ang oras po sa buong bansa, 5:30 in the morning. Bahagi ito ay din sa ating lahat ng Santa Plus Gold. your daily dose ng food supplement naman yan. Healthy body with a stronger immunity. Meron po yung mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, isang malakas na food supplement para po sa lahat. Uminom po araw-araw ng Santon Plus Gold. Available po yun sa mga pharmacies, drugstores, and yes, all clinics nationwide. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. XFM 99.5. Now in Mega Manila.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yeah!
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphin, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
2: XFM Mega Manila. Exciting Pilipinas!

0: Nagbabalik ang inyong Exciting Pilipinas dito po sa 99.5 XFM. Kami pa rin ang inyong mga katropa. Ako po si Jupiter Torres.
1: At ako po si Deddy Guzman. Live tayo sa aming Facebook page and YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. At syempre sa inyong mga sasakyan at yung mga bahay, 99.5!
0: Exciting Pilipinas. 5:33 in the morning. Bahagi ito, itid po sa inyo ng Santone Plus Herbal Soap. Araw-araw po tayong exposed, mga katropa, sa alikabok, sa oil at stress sa buhay. Kaya kailangan ng sabon na maaasahan. Santone Plus Herbal Soap, tumutulong maglinis at magbigay proteksyon laban sa bakterya habang iniiwan kang fresh ang pakiramdam. Tanggal ang dumi, tanggal lagkit. Ready ka ulit humarap sa isang bagong araw. Swak na pang araw-araw sa buong pamilya. Santone Plus Herbal Soap, linis na ramdam, fresh na tumatagal.
2: Exciting Pilipinas.
0: Iginit po ng National Bureau of Investigation na walang kinalaman sa press freedom o freedom of expression ang pag-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iniimbestigahan ng ehensya ang umunay criminal activity at hindi ang opinyon. Inaresto si Mabanta at apat na iba pa sa entrapment operation sa Pasig City nitong Martes ng gabi. Ayon po sa NBI, nag-ugat ang operasyon sa extortion complaint ni dating House Speaker Martin Romualdez. Inakusahan ang grupo na humihingi umano ng 300 million pesos kapalit ng hindi pagpapalabas ng documentary kaugnay ng flood control controversy. Sinabi ng NBI na 75 million na marked money ang na-deliver sa tatlong maleta bago isinagawa ang pag-aresto. Nahaharap naman ang mga inaresto sa kasong robbery, extortion, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
2: Exciting Pilipinas!
1: May statement ang grupo nila na hindi naman doon totoo. Tapos ang tanong naman nitong si attorney, ang pangalan nito, yung dating COMELEC commissioner, si ano?
0: Anin? Lalaki, babae?
1: Babae.
0: Si Heidi? Si Rowena?
1: Guanzon. Guanzon. Sabi niya, 300 million pesos, tapos 75 million pesos yung naging marked money. Sabi niya, di ba naka-frozen ang account ni...
0: Naka-freeze ang account ni Romualdez?
1: Naka-freeze ang account ni Romualdez. Oo, ano?
0: Kaya nung galing yung pera?
1: Saan galing? Baka naman daw sa NBI. Meron silang marked money na ready.
0: Really?
1: Ganon.
0: Really? May 75 million?
1: Baka ganon.
0: Na ano?
1: Pero talaga
0: hindi lang yung 75 million dyan. Kung 300 million yan, saan galing yung ibang daang million? alam ko na, hiniram nila yung ibinalik ng mga taga-DPWH officials.
1: Ayun, baka nga ganun.
0: Hiniram nila.
1: Tsaka alam mo kung saan nakalagay ito? Sa maleta rin.
0: Exciting
2: Pilipinas!
1: Sa maleta rin.
0: May naglabas pa ng NBI operative yata yun, yung mag-entrap, yung naglabas pa ng video. Na kinakausap nila si kung sino ang tatanggap, saan pupunta, ganyan-ganyan. Pero mas nakakatawa yung sabi ng isa. Hindi daw sila magkaibigan.
1: Hindi
0: si
1: ba?
0: Si Franco Mabanta at si BBM ay hindi daw magkaibigan.
1: Ay, nakita ko .
0: Pero?
1: Birthday .
0: Ang daming pictures ng dalawa.
1: Nagyakapan pa .
0: Nakuryente na naman itong si Auntie Claire.
1: Ay, si Auntie Claire. Si Auntie Claire, naglabas pa ng picture yan.
0: Kaya nga,
1: dalawang picture. Kasama nitong si Mabanta, tama, si dating Pangulong
0: Digong
1: at si Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang lumabas ng video naman, ang video ang inilabas ha. Nag-embrace pa . Ang bati sa kanila. Ang bati nila, well, di ba, kapag ang isang tao, ang bati mo ay handshake. It is ang usual,
0: acquaintance.
1: Acquaintance yan.
0: Casual lang.
1: Casual lang. Magkaibigan kayo, pero casual.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag yung may akap, tapos
0: may
1: beso pa kay First Lady,
0: mm-hmm,
1: parang iba yun.
0: Kung totoo man o hindi din yung picture, may aso pa.
1: Ayan.
0: Yan yung kaya, no?
1: Yan yung pinapakita ni Yusek Claire, ni UCC.
0: Mm-hmm.
1: UCC. Hindi kami yan. Yusek Claire Castro yan.
0: Mm-hmm.
1: So, ano yun? nakalimutan ba niya yun? Sabog na sabog siya dun, ha? Potok na potok siya dyan. Pahiya siya dyan.
0: Hindi daw sila magkaibigan. Ayan yung pictures na yun. May aso pang kalaro.
1: May picture ho. May picture din. No, ngayon, answer it.
0: Mm-hmm.
1: How are you going to answer? Pinakita mo na merong relate, na merong connection.

0: Bukol yata yun, di ba? Joey Marquez, yung magkapatid na Soto. Inyong comedy nila eh. Mm. Hindi po ako pumatay dyan. Ba't ko gagawin
1: yan? Yung kay Rene Requestas naman.
0: Rene Requestas din yun, oh.
1: Sabi naman ni Rene Requestas, tatay niya, Tay, pinapupunta kayo sa eskwelahan. Sabi naman tati, bakit? Ano naman ang ginawa mo? Ay, hindi. May tanong. Hindi ko sagot. Ay, hindi ko alam ang sagot.
0: Mm.
1: Bakit? Ano ba yung tinanong? Kung sino daw ba ang pumatay kay Rizal? Halakata!
0: Ang classic nun. Ang classic nun. Alam mo si Rene Requesta, ang leading niya, Chris Aquino. Ah. Di ba? Chris Aquino, leading
1: niya. Sino pa ba? Ay, di ba yung kay Manlin Reyes, Michael and Madonna. Si Pido Dida.
0: Oo.
1: Sino
0: yung sa Pido Dida? Si Chris yun, di ba?
1: Si Pido Dida. Hindi ba si Alice Dixon? Iba yata kay Alice Dixon.
0: Hindi ko maalala. Pero lagi namang...
1: Ano, Monica Herrera.
0: Oh. Di ba? Alam mo, wala nang ganun movie? Yung mga slapstick comedy yun. Minsan, ano eh... Minsan parang naghahanap ako ng ano eh.
1: Bawal na kasi mambatok ngayon. Di ba?
0: Baka gayahin ng mga bata.
1: Bawal eh. Batas na yun. Bawal mambatok.
0: Ganun?
1: Oo. Bawal mong gayahin yung mga pipilay-pilay. Bawal na yun. Marami nang bawal.
0: Batas yun?
1: Oo. Sa ano, di ba? Yung ganito.
0: Sa comedy?
1: Oo.
0: Yung ganun?
1: Wala na yan. Bawal na yun. Yung mga ano ka, bawal na yun. Marami na. Nagagawin mong katatawanan.
0: That's comedy. Ba't yung siniseryoso mo yung mga bagay-bagay na ganyan?
1: May mga organisasyon kasi na gano'n.
0: Sobra naman sila. Alam ko bawal na yung nagsisigarilyo sa movie.
1: Sa movie, sarap.
0: Bawal na yun. Saka bawal din yung tinuturo paano mag-drugs.
1: Mm-hmm.
0: Yeah? Yung act of doing it, bawal.
1: Mm.
0: Kasi baka malaman, makurious yung mga nanonood, lalo yung mga bata.
1: Yung magsuot nga lang ng uniform ng police, di ba?
0: Oh, iba na.
1: Nagdi-design na yung ibang mga pelikula, nagdi-design na kung ano-ano mga uniform ng police.
0: Ang papangit, no? Bawal na yun. Pero pag bata, pagka bata, pwede na ka-uniform ng police. Saktong-sakto itsura nun. Mayroon ako nakita kasi, anak ng police, yung anak, kapag ka pupunta sa school, merong costume day, what do you want to be? Mm. Diba? Eksaktong-eksakto na tela, itsura, pati nameplate ng pulis, yun ang suot. Di ba bawal pa rin yan?
1: Rene Requestas. Grabe.
0: Gusto ko yun, yung wet look yung buhok niya. Yung si, ano nga, si Michael Jackson.
1: Michael and Madonna.
0: Michael Jackson ang pinoportray niya, tapos nagsasayaw sa... Tapos, ayun pa nga isa, di ba? Ano sabi ko na pala noon? Yung mga movie ho noon, bakit merong sayaw lagi at laging nasa beach? Explanation pala doon, meron akong nabasa, I don't know if it's true, na kaya daw ganun, yun yung last day of taping, tapos na halos yung, party, tapos party na yung movie, party-party na sila. Usually, nasa beach sila nagpupunta.
1: Mm.
0: And to make use of that, di ba, gumawa na lang sila ng scene para isingit na nandoon sila lahat, sasayaw sila, kakain sila, masaya sila.
1: Mm.
0: Kaya huminsan magugulat kayo, patay na yung kontrabida rin. Ba't sumasayaw doon?
1: Totoo ako sa linyahan yan nun si Michael Lama. Pabili nga ng soft drinks, yung carbonated. Sabi ng tindera, ano po yun? Ha? Ano, pinangalanan yung soft drinks? Kayaan. Kasi pinag-aaral kung ano-ano, inatupag.
0: Di ba?
1: Meron siyang linyahan din talaga noon na hindi ko nakakalimutan na memorize ko hanggang ngayon.
0: Ang galing.
1: Have faith in yourself. Because if you don't have faith in yourself, you cannot go swim where the water is blue, green, and refreshing. Instead, you will slide down to the fountains among the devils.
0: Ayan. Alam mo, minabasa ako kagabi. Kagabi lang. Sabi, ano, what is the most useless thing that you've memorized? Yan siguro sa'yo. May tanong online.

0: sa Facebook, what is the most useless thing that you've memorized? Yan siguro sa'yo. Pero hindi, nagamit mo ngayon.
1: Lagi yan, pinireplay-replay ko yan. Ano nga ba yung sinasabi? Iba, hindi ko maintindihan.
0: ako. Kung na-memorize ko naman, nung bata kasi ako, merong isang stage noon nilalaro ko, Castlevania, na hindi ko malampasan. Yung dialogue nung kontrabida at saka nung bida, kabisado ko. Die, you monster! You don't belong in this world.
2: It is not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute.
0: Pwede.
1: Tapos namatay ka na naman. Ulit ka na naman.
0: Ulit ka naman ako. Ganun na naman. Kamisado ko na.
3: Exciting Pilipinas.
0: Oras mo masama mga katropa. 5:47 in the morning. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas. XFM Mega Manila. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, panggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Centum Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Centum Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Centum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. Dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM.

0: Teka, teka, hindi yan eh.
1: Ano yun?
0: Magbabasa pa tayo.
1: Meron pa.
0: Nagbabalik pa mga katropa, Exciting Pilipinas. Ako pa rin po si Danny Guzman.
1: Ako Jupiter Torres.
0: Dumiradyo na tayo sa iba pang balita na pag-uusapan natin ngayong araw na ito, 5:51 in the morning. Inaasahan po ang ng Motorcycle Development Program Participants Association na patuloy pang tataas at tumataas pa ang benta ng mga motorsiklo sa mga susunod na buwan. Ayon po sa MADAPA, MDPPA, MDPPA, di ba? Sa MADAPA, ay maaaring lumakas ang demand dahil sa mataas na fuel prices. Sinabi ng grupo at presidente nito na si Erwin Estrada na mas practical at mas cost-efficient ang motorsiklo kumpara sa mas malalaking sasakyan. Batay sa grupo, tumaas ng higit 11% ang motorcycle sales sa first quarter ng 2026. Umabot ito sa 496,886.
1: Ah! Kaya mo yan!
0: 496,868 yon units mula po sa 445,047 units sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Pinakamalakas ang benta ng automatic motorcycles mula January hanggang March. Noong March naman, umabot sa 178,557 units ang sales o halos 20% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon, mga katropa.
2: Exciting, exciting Pilipinas!
0: I for one, gusto kong bumili ngayon. Kasi wala akong motor eh. Mas ano ko, kumbaga, totoo na cost efficient siya. Mm-hmm. Sobra. Kasi yung 1 liter mo, aabot ng 30 kilometers.
1: Yes.
0: Diba? As to compare dito sa sasakyan natin, ako, less than 10 kilometer yan per liter.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, diesel pa.
1: Mm-hmm. Yung pa yung mahal ngayon.
0: Yung pa yung mahal ngayon. Diba? So, yung isang biyahe ko, makatipid ako ng 1/3.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ng triple, ng tatlong beses.
1: Ito nga, eh, diba?
0: Mm.
1: Di na masakit yung pa ako.
0: Mm. Pwede na magmotor. Alam mo na kung alam mo na 'yung sikreto kung bakit hindi masakit ang paa mo. Natuklasan mo.
1: Ang choice na lang ngayon kung manual ba o matic o scooter. 'Yan ang iniisip ko ngayon.
0: Scooter na lang. Scooter. Merong mga scooter na malaki. Dahil malaki ka.
1: Mm.
0: Kailangan mo 'yung mga maxi scoot.
1: Mm.
0: Mm. Hindi pwede sa Mio.
1: Hindi.
0: Pwede mo ibulsa eh. Magbumukhang ano, maliit na bisikleta sa'yo yung Mio.
1: Sinakyan ko yung Mio, kawawa namin yung motor, pumangit.
0: Ganda ng itsura, no? Palapit yan ng palapit. Ay.
1: Palit ng palit.
0: Palit ng palit.
1: Ano to, yung scooter na ano? Ano to, tawag ng Choppy?
0: Choppy. Uy, ang ganda ng Choppy. Sana ibalik nila yun. Ano bang Yamaha yun, di ba?
1: Meron pa sa mga probinsya.
0: Meron ako nakikita.
1: Meron sa probinsya.
0: Choppy. Yeah. Tapos yung meron ako nakita, ano, hindi, ito daddy ko.
1: Hmm.
0: Ang tatay ko napakagaling.
1: Ah.
0: Meron siyang ano, Honda Jag ni restore. Ni restore niya Honda Jag. Mm, dinala sa Marilaki.
1: Aduy.
0: From Bukawi, Bulacan. Hapon.
1: Bukawi, to Marilaki.
0: To Marilaki. Oh, kinahapon tumatawag sa akin mami ko. Pares kayo daw, tatay mo.
1: Sunduin mo.
0: Sunduin mo niyan sa may katipunan. Ang nangyari pala, ano, barad na, ano, may nagbarad doon sa Tambucho.
1: Yun ang sakit niya, Tambucho.
0: Tambucho.
1: Talaga. It's either luluwag siya o mababara siya. Ng, ano.
0: Kaya papalitan nyo ng anong brand? Malosi. Kailala ko yung mga brand na yun. Eh. Tapos diba, pinopormahan yung, ano, yung jug na yan.
1: Mm.
0: Pag pinormahan mo yung jug na yan, diba, naka, ano ka, yung naka-pipe ka na maingay.
1: Mm.
0: Tapos, ano, tapos, anong tawag dito? Yung wala kang, yung buntot mo, yung likod mo, flat.
1: Mm.
0: Diba? Tapos, iba yung kulay. Ang ganda. Tapos, 50cc lang. Hirap na hirap sa akin na. Hirap na hirap sa akin na. Dumiretso tayo sa labas ng himpilan, mga katropa. 5:55 in the morning. 3,000 Malabuenyo may nakatanggap po ng 10 kilong bigas mula sa pamahalaan ng Lunsod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Report. Mahigit 3,000 residente ng Malabon ang nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Hapag Sigurado Rice Distribution Program. Ayon kay Mayor Ginny Sandoval, layunin ng programa na matiyak na walang pamilyang malagwenyo ang magugutom, lalo na sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang unang batch ng beneficiaryo ay binubuo ng mga mag-isda, barangay tanod, pedicab drivers at ambulance vendors. Target ng lungsod na maabot ang 20,000 kabahayan sa mga susunod na linggo. Idinaos ang distribution sa Malabon Sports Complex bilang bahagi ng mas malawak na pag-ahon agenda ng pamalang lungsod. Tatwa pa mo sa Malabon City para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Exciting Pilipinas. Monolog. Hindi monolog, analog.
1: Exciting Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo, mga katropa, nilinaw ng DSWD na hindi ito nagdaragdag ng beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ire-restore lamang ang 500,000 na households sa programa. Ito ay matapos makalabas sa 4Ps ang nasa 1.4 million families mula noon 2022. Sinabi ni Gatchalian na ang dating 4.4 million beneficiaries ay nabawasan matapos umangat ang kalagayan ng ilang pamilya o hindi na sila kwalipikado. Ayon po sa DSWD, ang isasamang muli sa programa ay batay sa updated poverty data ng Philippine Statistics Authority. Iginit din ni Gatchalian na walang partisipasyon ng local government. Ha? Tandaan nyo, walang partisipasyon ng local governments at barangays sa pagbuo ng beneficiary list. Sa ilalim ng 4Ps, maaaring makatanggap ang qualified households ng hanggang 3,500 pesos depende sa pagsunod sa education at healthcare requirements.
0: Exciting Pilipinas! Eh bakit sabi ng mga 4Ps nagagalit sila kay barangay chairman? But bakit yung kamag-anak ni barangay chairman lahat sila 4Ps? Eh hindi naman mukhang mga 4Ps. 'Di ba? Yun ang reklamo kasi ng iba eh. 'Di ba? Tsaka ito, mga katropa, yung mga homeless sa kalsada. Mm. Yung mga nanlilimos. Mm. Sila member ng 4Ps.
1: Hindi.
0: Oo, bakit? Kasi hindi sila nakapagpapaaral ng mga bata, ng mga anak nila, hindi sila nakakapagpa-check up, as in talagang zero.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? So
1: hindi sila qualified.
0: Hindi sila qualified.
1: Mm-hmm.
0: Ibang-ibang ayuda, pero dapat merong maibibigay sa kanila. Sila yung mas nangangailangan eh. Mas kailangan nila ng tulong dahil nakatira sila sa kalsada eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yan ang targetin sana. Mas maganda, ito ha, mas maganda na magawa ng gobyerno pagkatapos ng Administrasyong Marcos, wala nang nakatira sa kalsada ng mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Lahat yan, magbigay mo ng pabahay.
1: Hindi na, mag-change na ng, ano, or i-maintain nyo lang, walang maggutom, dagdagan nyo ng wala nang walang bubong.
0: Mm, wala nang walang bubong. Lahat tayo dapat nakatira sa maayos na tahanan. Mm. Diba nga, abot ang paggawa ng gobyerno ng mga housing units eh.
1: Ang daming backlog.
0: Backlog. Mm. Tsaka yung iba, high-rise na. Mm-hmm. Middle-rise, high-rise.
1: Sa Manila, diba?
0: Manila. Meron na. So, yun ho, mga katropa, ang magandang ayuda, yung talagang walang-walang-walang-wala.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga bibigyan mo ng ayuda, pero pinang-load sa cellphone, pero pinang-mamani-pedi, pinang-iinom, iba eh. Masakit pakinggan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Binibigay sa'yo, yung tax na ibinawa sa'yo, na pangluluho ng iba.
1: Na pwede namang ikaw na,
0: pwede na
1: ang mag-enjoy doon sa luho na yun.
0: Yes.
1: Na ikaw ang nagtatrabaho.
0: Ako yung nagtrabaho eh. Imbis na ako yung magpapamanipid, yung makapagpamasahe man lang.
1: Mm-hmm. Sipin mo yung tax na binabayaran ko ngayon. Parang tama nga.
0: Sakit, di ba? Tapos sasabihin, makanarinig mo, ninanakaw nila.
3: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, mga tropa, alas 6 ng umaga, ito ang ating quote of the day bago tayo umalis. Ang lakas ng loob ay nagsisimula sa unang hakbang. Hindi man agad madali ang daan, yun ang simula ng buhay na mas maayos, mas matatag, at mas karapat dapat para sa iyo.
3: Exciting Pilipinas!
0: If you're planning something, mga katropa, if you're thinking of something, you want to venture into business, take the first step.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kapag yung paa ninyo humakbang pasulong,
1: mm-hmm.
0: oh, doon na magsisimula yung pagbabago, and always, always, always, sigurado, papunta sa mas maganda yan.
1: Yes. Diba? First step, then sundan mo ng maliit na steps na consistent para gumagalaw ka.
0: Mm-hmm. Baby steps. Mm. Diba? Yan ho, mga katropa, ang ating quote of the day.
2: Exciting Pilipinas!
0: At yan po ang mga pinagsasabi namin ngayong araw na ito. Kami po, inyong mga kung ano-ano. Ako po si Deo de Guzman.
1: Ako po si Jupiter Torres, Santa Meran Express. Balita, susunod na.
0: O, tara na. Kain na, kain na, kain na. Kain na!
2: Exciting, exciting Pilipinas!
4: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili, supli at malapit butika sa inyong lugar.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Cellphone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Sunzone Vitamin C.
7: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sunzone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sunzone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sunzone Plus Coffee Mix.
10: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
12: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Sunfun Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sunfun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfun Plus Herbal Soap.

0: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atin po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 7 araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Narito po ang mga headlines sa XFM Express Balita. Atin po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Headlines. Senado nagkasa ng investigasyon sa maagang pagsipa ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Headlines. Pagiging host ng Pilipinas sa ASEAN Summit Commitment para sa payapang rehiyon, pagtakip ng ASEAN tarpaulin sa informal settlers sa Cebu, Binaticos. Headlines. Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta nagkainitan dahil sa posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Headlines. Online media network founder na si Franco Mabanta ay ginate na set up ang pag-aresto sa kanya sa kasong extortion. Palasyo, ibinida ang litrato ni Mabanta kasamang mga Duterte at itinangging kaibigan nito ang Pangulo. Headlines. Sunog naman sa Navotas landfill, inasahang maaapula sa susunod na linggo. Headlines. Sa balitang international, luxury cruise ship na tinamaan ng hantavirus, pinayagang dumaong sa Canary Islands. Headlines. Sa balitang sports, Oklahoma Thunders nilampaso ang Lakers sa Game 1 ng NBA Western Semis. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Marina Summers nanawagan ng pagtigil sa transphobia at death threats matapos ang Miss Universe Philippines 2026. Headlines. Express Balita. Mga katropa, nagpahayag po ng matinding pagkabahala si Senador Francis Kiko Pangilinan sa biglaang pagtalon ng rice inflation sa 13.7% nitong Abril ngayong taon at nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang posibleng manipulasyon sa presyo ng hoarding. Iginit ng senador na dapat busisiin ng Department of Agriculture DA ang pinagmulan ng pagtaas ng presyo dahil una na nitong tiniyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa buwan ng Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang rice inflation ay mabilis na umakyat mula 3.5% noong nakaraang buwan patungo sa 13.7% na itinuturing na isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-angat ng kabuuang inflation sa bansa sa 7.2%. Upang maprotektahan ang mga mamimili at magsasaka, iginit ni Pangilinan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Sagip Saka Act at direktang suporta sa lokal na produksyon upang labanan ang epekto ng tumataas na gastusin sa pagkain. Express Balita. Kaugnay na balitang yan, pinaiimbestigahan o paiimbestigahan ng Senado ang hindi maipaliwanag na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa hinalang minamanipula ito ng mga mapagsamantalang negosyante at rice traders. Sa forum na Kapihan sa Manila Bay, binigyan din ni Senator Sherwin Gatchalian na tila premature o masyadong maaga ang pagmahal ng bigas dahil ang epekto ng mataas na presyo ng abono ay dapat sa anihan pa sa Hunyo o Hulyo mararamdaman. Nagbabala ang senador na posibleng ginagamit ng mga kartel at importers ang sitwasyon upang sadyang itulak pa itaas ang presyo ng pangunahing bilihin, bagay na direktang nagpapahirap sa mga pamilyang Pilipino. Inaasahang pangungunahan ni Senate Committee on Agriculture sa ilalim ni Senador Francis Pangilinan ang naturang inquiry upang matukoy kung may nagaganap na screening o artificial manipulation sa supply at presyo sa merkado. Express Balita. Samantala, Binaticos naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga suwestiyon ni Vice President Sara Duterte ukol sa inflation at pagtaas ng presyo ng langis sabay pasaring na tila walang alam ang pangalawang pangulo sa mga programa ng gobyerno dahil sa pagbabakasyon nito. Iginit ni Castro na noon pa lamang nagsimula ang tensyon sa Middle East, naglabas na ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. upang protektahan at ayudahan ang mga Pilipinong direktang apektado ng krisis. Ipinahiwatig ng palasyo na aktibong tumutugon ang administrasyon sa mga suliraning pang-ekonomiya gaya ng paghina ng piso at pagsipa ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng mga nakalatag ng estratehiya. Express Balita. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-host ng Pilipinas sa 48th ASEAN Summit ay hindi lamang isang statement, kundi isang commitment para sa isang payapa, maunlad at people-centered na kinabukasan sa Timog Silangang Asya. Sa kanyang video message para sa chairmanship ng bansa, ipinahayag ng Pangulo na ang mithiing yakapin ang isang ASEAN kung saan ang bawat mamamayan ay tinatamasa ang isang ligtas at matatag na pamumuhay sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Mainiting silalubong ng Pangulo ang lahat ng mga delegasyon sa pamamagitan ng pagmamalaki sa markang Filipino hospitality na anya, nag-uugat sa mayamang kultura at tradisyon ng pagiging bukas at palakaibigan ng mga Pilipino. Express Manila. Inulan ng batikos ang paglalagay ng aabot sa 1 kilometrong haba ng ASEAN tarpaulin sa South Road property sa Cebu City dahil tila'y tinatago nito ang realidad ng kahirapan at ang mga informal settler na nakatira sa coastal areas. Binigyan din ng mga kritiko na mas mainam na solusyonan ng pamahalaan ang ugat ng kahirapan sa halip na gumastos sa mga materyales na pantakip lamang sa kalagayan ng mga residente sa lugar. Depensa naman ni DFA ASEC Dominic Javier Imperial o Xavier Imperial ang layunin ng tarpaulin na ipakita ang pagiging handa ng Pilipinas sa negosyo at pamumuhunan. Gayun din ang pagpapakita ng mainit na pagsalubong sa mga bisita ng 48th ASEAN Summit. Express Manila. Sa iba pang balita, nagpalitan ng maanghang na salita sina Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson at Senator Rodante Marcoleta matapos questionin ang pagbabago umano sa pagkataon ni Lacson kasunod ng investigasyon sa flood control projects. Direktang sinagot ni Lacson ang paratang at sinabing si Marcoleta ang nawala sa hulog dahil dahil hindi nito tanggap o matanggap ang pagkakatanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee matapos lamang ang 2 hearing. Ayon kay Lacson, posibleng nagmula ang galit ni Marcoleta sa naging desisyon ng liderato ng Senado na ilipat sa kanyang pamumuno sa komite na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Sa kabila ng tensyon, nagpahayag pa rin ng pag-asa si Lacson na magkakaayos sila ni Marcoleta at maging totoong BFF muli sa tamang panahon. Habang patuloy na sinusuri ang pagkakasangkot ng ilang senador sa nasabing kontrobersya sa flood control projects ng pamahalaan. Express Manila. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta na hindi niya lalagdaan ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersya sa flood control dahil sa paniniwalang hindi pa ito sapat at maari lamang maging isang trap. Sa kasalukuyan, nangangailangan pa ang komite ng 2 lagda upang umabot sa kailangang bilang para formal na maiharap ang ulat sa plenaryo matapos na 7 pa lamang sa mga senador ang pumipirma rito. Binigyan din ni Marcoleta sa kanyang privilege speech na ang pagpilit sa mga mambabatas na sumang-ayon sa isang hindi kumbinsidong dokumento ay magkukompromiso sa kredibilidad ng investigasyon at iginiit na dapat ituloy ang pagsisiyasat hanggang sa dulo ng tunay na pananagutan. Express Manila. Nilinaw naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na nananatiling isang assumption o hinala pa lamang ang claim ng CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba na may hawak silang video na magdadawit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ayon sa NBI, bagaman ito ang ginamit na panakot ng PGMN para mangikil, hindi pa kumpirmado ang nilalaman ng video dahil wala pang kopya ang mga otoridad at kailangan pa ng cyber warrant para mabuksan ang mga gamit ni Mabanta. Binigyan din ng NBI na ang matibay na ebidensya nila ay ang tangkang pangingikil ni Mabanta at ng kanyang grupo ng 300 million pesos kung saan nahuli sila sa akto sa isang entrapment operation sa Pasig City. Kasalukuyang nahaharap sa kasong extortion at cybercrime si Mabanta kasama ang 4 na iba pa. Habang tinitingnan ng NBI kung ito ay isang sadyang blackmail scheme lamang para makakuha ng pera mula sa mga opisyal ng gobyerno. Express Manila. Kaugnay naman ng balitang yan, mariin namang itinanggi ni Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta ang mga paratang na pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez at giniit na biktima lamang siya ng isang setup. Sa pahayag ng media network, binigyan din ni Mabanta na walang naganap na krimen o pananakot mula sa kanyang panig at handa silang patunayan na walang basihan ang mga akusasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa kampo ni Mabanta, ang pag-aresto ay isa lamang umanong hakbang ni Romualdez upang patahimikin ang kanilang media network sa paglalabas ng mga ulat tungkol sa korupsyon noong panahon ng pamumuno nito sa kamera. Matatanda ang dinakip si Mabanta at 4 na iba pa sa isang entrapment operation sa Pasig City dahil sa umano'y paghingi ng 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng isang blackmail video. Gayunpaman, nanindigan ang suspect ng operasyon ay sadyang ikinasa lamang upang gipitin sila. Express Manila! Ipinakita ng Malacanang ang mga larawan ni Peanut Gallery Media Network o PGMN CEO Franco Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte matapos ang pagkakaaresto sa kanya sa kaso pangingikil. Sa isang press briefing noong Miyerkules, maringi tinanggi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mabanta sa kabila ng mga ulat na sumuporta ito sa kampanya ng Pangulo noong nakaraang halalan. Sa halip, inilabas ni Castro ang mga litrato ni Mabanta kasama ang mga Duterte at si Harry Roque na mismong ang suspect ang nag-post sa social media. Sabay hamon sa media na tanungin ang relasyon nito sa pamilyang Duterte. Ayon pa kay Castro, mas kilala si Mabanta sa pagsusulat ng mga artikulong bumabatiko sa kasalukuyang administrasyon kaya malabong may personal itong koreksyon sa Pangulo. Express Balita. Samantala, ibinigay na sa lahat ng miyembro ng Kamara ang kopya ng Committee Report number 261 na naglalaman ng formal na resolusyon para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng nasabing dokumento mula sa House Committee on Justice, inirerekomenda ang pag-adapt sa House Resolution number 989 na nagdedetalya ng mga findings at rekomendasyon ng komite para sa gagawing impeachment proceedings. Higit sa 50 mambabatas ang tumatayo bilang mga sponsor at signatory sa naturang ulat na magsisilbing basihan ng susunod na hakbang ng mababang kapulungan laban sa pangalawang pangulo. Express Balita. Pinaplano po ng liderato ng Senado na itinalaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sakaling sumalang sa formal na paglilitis ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Senate President Pro Tempore Pan-Philippine Lacson nitong Miyerkules, sinabi niyang mungkahi ito ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri upang magkaroon ng isang bihasang abogado na magbabantay sa legal na proseso at kayusan ng pagdinig. Ayon kay Lacson, mahalagang may isang legal mind na pamilyar sa rules of court upang magsilbing gabay ni Senate President Tito Soto lalo na sa pagpapasya kung dapat bang katigan o ibasura ang mga technical na objection sa gitna ng trial. Express Balita. Inamin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maaring hindi mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte kung magpapasya ang mayorya ng mga senador na harangin ang nasabing proseso sa pamamagitan ng botohan. Bagaman malinaw sa konstitusyon na tungkulin ng Senado na agad mag-convene bilang hukuman oras na makarating ang reklamo mula sa Kamara, ipinaliwanag ni Lacson na anumang pagkontra rito ay dadaan sa deliberasyon kung saan ang boses ng nakararami ang mananaig. Idinagdag pa ng senador na kung sakaling magkaroon ng deadlock o pagtanggi ang Senado, posibleng makarating ang usapin sa Korte Suprema upang madesisyonan kung obligado ba silang ituloy ang paglilitis alinsunod sa batas. Express Balita. Nasa 79.6% ng kontrolado ang sunog sa Rabota Sanitary Landfill at inaasahang tuluyan itong maaapula sa loob ng 4 hanggang 5 araw ayon sa ulat ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ni Navota City Mayor John Ray Chanco na gumagamit na sila ng mga thermal imaging drone upang matuntun ang mga natitirang hotspot sa 44-hectare site. Kasabay ng tuloy-tuloy na soil covering at misting operations. Nagutos na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of National Defense na magkipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa Japan at Estados Unidos para sa teknikal na tulong upang mapabilis ang rehabilitasyon ng lugar. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na nananatili sa normal na antas ang kalidad ng hangin sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang umano'y pagkukulang ng landfill operator.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Pinayagan na ng gobyerno ng Spain na dumaong sa Canary Islands ang MV Honduras matapos tamaan ng nakamamatay na hantavirus outbreak habang naglalayag mula Cape Verde patungong Europe. Ayon po sa Spanish Health Ministry, tumugon sila sa kahilingan ng World Health Organization o WHO at European Union na tanggapin ang barko base sa humanitarian principles, lalo't hindi kayang tugunan ng Cape Verde ang nasabing krisis. Tatlong pasahero na ang naiulat na nasawi dahil sa virus mula noong Abril, habang kailangan naman ng agarang atensyong medikal ng doktor ng barko at dalawang crew members na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Tiniyak ng mga otoridad na sasailalim sa pagsusuri at paggamot ang lahat ng sakay bago sila ibalik sa kani-kanilang bansa, habang pinapatupad ang mahigpit na safety measures upang hindi mahawaan ang lokal na populasyon sa Spain.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Pinatunayan po ng Oklahoma City Thunder na handa silang lumaban matapos nilang talunin ng Los Angeles Lakers sa score na 108-90 para makuha ang unang panalo sa kanilang series sa Western Semifinals. Bumida sa laro si Chet Holmgren na humakot ng 24 points at 12 rebounds, habang hindi rin nagpaawat ang pambato nila na si Shai Gilgeous-Alexander na nagdagdag ng 18 points para kontrolin ang opensa. Dahil naman sa pagkapanalong ito, hawak na ng Thunder ang 1-win-0-loss standing sa serye at kailangan nang humanap ng paraan ang Lakers para makabawi sa susunod na laro.
1: Showbiz News!
0: Ang balitang showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Itinuturing ni Marina Summers na isang malaking tagumpay sa kanyang buhay ang pag-host ng Miss Universe Philippines 2026. Ngunit inamin niyang nabahiran ito ng matinding transphobia at mga banta sa kanyang buhay. Maring kinundina ng drag queen ang mga vile at nakakaalarmang mensahe ng poot na ipinupukol hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kapo niya drag queen na si Angel matapos ang naging pahayag nito. Iginit ni Marina na bagaman nasaktan siya sa mga sinabi ni Angel, hindi ito dapat gamiting dahilan ng publiko upang manira ng kapwa, lalo't ang kanyang layunin ay itaguyod ang pagtanggap at paggalang sa LGBTQIA+ community. Sa huli, kinumpirma ni Marina na privado na nilang naayos ang gusot sa pagitan nila ni Angel. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Huwebes, ikapitong araw sa buwan na Mayo taong 2026. Mga katropa, magig-update sa mga balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa Jupiter Torres para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita. XFM 99.5.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
5: Sister Pain, panggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa lasa,
3: kape-kape.
2: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
3: spirulina,
2: garlic,
3: plus
2: collagen
3: and glutathione.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: SFM 99.5.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Centum Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape.

0: Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.